May dahil nga agahon katong tanan. Ay raguman da itong programa, Journey Gospel Hour. Kibahan na rin yung kubos nga tagapaghambay makawang nga agahon, Pastor Philip Roldan Alfaro, Senior Pastor Journey Church, Kalibaw.

0: Happy Sunday everyone. Kumusta ka mo? Kabay nga sa may daid ka mo nga kahimtangan. Kabay nga una ka mo sa sitwasyon. It pagpasalamat sa atong makaako. Ginatawan kita permi it kalinong at paghidayat sa atong mga tagipusoon. Sa mga tatay na to, no? Nga nagpakatatay sa andang pamilya. Happy Father's Day. Good morning, good morning, Katong Tanan. Sa mga nagapamantaw sa atong live. Sa nagatanaw man sa mga cable television naton. Aga nagapamati na sa aton nga 88.5 Todo Radio Kalibo. Happy Sunday, Katong Tanan. Happy Father's Day sa akong amigo, no? Nga una gid nga nakita ko nga gapamantaw SB member Bobby Clyde Ligaspi. Una sa may Banwa it makato.
1: I love that.
0: Aga una man sa may Banwa it Altabas, no? Happy Father's Day kay Kuya SB member Hernan Katwiran.
1: Glory Elisha.
0: Aga sa tanan ng mga taga Journey Church sa family Kalibo, sa mga tatay naton, Happy Father's Day, Katong Tanan. Aga sa tanan ng mga taga Journey Church sa Philippines Pastor sa Bilog ng Pilipinas, aga imaman sa Asia, Happy Father's Day, Katong Tanan. Belated happy birthday galing, no, sa akong amigo Agkakibahan sa Citizens Media Council, Bro John Aguirre. Belated happy birthday again. Sa Iloilo lang kuno kami mag-celebrate it anong birthday. Aga sa tanan ng mga nagtamyo katon it wedding anniversary namon kahapon. Thank you gid kinyo tanan. Sa akong pinalangga nga asawa, no. Happy 31st wedding anniversary. Aga sa akon nga amigo. Nga una makaras sa ospital nagapamayad. Kay Pastor Dick Snyder. Get well soon. Happy Father's Day man, of course, sa among nga mission director at Journey Church Philippines, Bishop Dennis Ugalisco. Maman sa akon nga amigo sa He Said. At iba si Pastor Ace Adelante. Good morning, Happy Father's Day. Aga good morning man una kay Doc Hana. Praise the Lord. Aga salamat kit sa Ginoo, no, sa padayon naton nga pagpamati sa dayong programa. Aga ginatamayaw man ako nit Happy Father's Day una sa may Tagaytay City, no, ro akong amigo Engineer Antonio Palmon Beltran. Aga of course sa anang pinalanggang nga kay Engineer James Wilbert Beltran. It Happy Father's Day. Ag regards una kay Ate Shek, no? Aga sa tanan ng mga taga AP Beltran Construction and Surveying

Services. Good morning inyo tanan. Praise the Lord sa pagpadayon natong makarang agahon. Before ako malipat, no, ginatami ako man it. Happy Father's Day, no, si Pastor Aga Malayas. No, it una sa may Banuait Burwanga ag makaray iti mo sa may Metro Manila. Maman si Pastor Lito Pirin at ginatami ako Happy Father's Day. Si Pastor Martin Ili una sa may Altavas. Good morning, Happy Father's Day kay Pastor Jonathan Altis una sa may Nabas. Nang natamiyo natin it, Happy Father's Day. Ag sa tanan nga mga tatay nato nagpastor it Aklan Churches Ministerial Movement Incorporated, no, ginatamyo naton it Happy Father's Day makaranga agahon kinyo tanan. Praise the Lord aga sa pagpadayon naton makaranga agahon maghagad ani kami tingangiton nga kagantahon aga dayahay amon nga ginahagad paagi sa amon nga Journey Church sa Philippines Music Team pamatian naton.

dito. Ang gusto nang bumubuhos na pagpapalo.

kami gawin ng hallelujah! Hallelujah! Katulad po ng inawit natin, sabi po doon, hindi lang tayo tuwing Sunday nagpupuri. Hindi lang tayo tuwing Sunday sumasamba at niluluwalhati ang Panginoon. Alam niyo po, every Sunday, it is just a celebration po ng araw-araw na ginawa ng Diyos sa buhay po natin. Amen po ba? Kaya every Sunday, this is not just our worship. Hindi lang po tayo umaawit, hindi lang po tayo kumakanta, but we are declaring our victory dahil pinagtagumpay ka.

0: praise the Lord, aga salamat kid sa mga karentahon nga ron nga ginghagad namon kinyo pag sa amon nga worship team. Aga I hope nga natawaan namon kamo it pag padumdum no, dayang adlaw nga Domingo, adlaw it pagpamagandong nato no, adlaw it pagadto sa mga kasimbahanan, adlaw it pagpasalamat, adlaw it pagpangamuyo. Sa pagpadayon naton makarang nga agahon, gusto ko anay buhinan no, mga nagapatamyaw no, ginatamyaw nato good morning aga Happy Father's Day no, halin sa Davao del Norte no, kay Sir Hamlin Kunanan, ag sa Kunanan family una sa Davao del Norte. Thank you for watching. Happy Father's Day man no, kay Engineer John Leo Duki no, kay Kuya Leo na sa may Kaap Airport no. Happy Father's Day. Ag una man no sa 7-Eleven kay Kuya Rinan Balbastro, Happy Father's Day. Kay Brother Daryl Regalado, thank you for watching. Happy Father's Day. Kay dating kagawad Hel Reyes, una sa US, no, sa America. Happy Father's Day. See you soon, no, sa imong pag-uli, pag-bakasyon niya sa Pilipinas. Happy Father's Day man kay kagawad Larry Sabiaga, una sa may Barangay Puok. Kag una man sa kay kagawad Romel Prunton sa may Barangay Hugas. Aga kay kagawad Junior una sa may Mateo, una sa may New Washington. Thank you for watching sa dayang programa naton Journey Gospel Hour. And of course kay Kuya Dennis Kuyok no, una sa may Isabela. Thank you for watching. Aga Happy Father's Day. Aga Happy Father's Day man no, sa aton nga mga kuya it Philippine Eagles Club Golden Salakot no. Aga thank you for watching sa dayong programa naton Journey Gospel Hour. Sa pagpadayon naton aton man nga ginatamyo it good morning of course si Mama Pastora Jacqueline Sugart no, thank you for watching. Aga kay Pastor Jeffrey Permino it Dumagit. Sa pagpadayon natin, nag-tao kami ita minsahe as word of encouragement sa ding adlaw ng pagkadayon ita among mission director at iba si Bishop Reverend Dennis Ugalisco. Pamatayan natin.
1: Amen. Mabuti ang ating Panginoon. Amen po ba? No? Pakingitian nyo nga yung mga katabi ninyo. Ayan, masaya ba? Praise the Lord. Amen. Praise God. Ang topic po natin ngayon is our strong defense. Ayan, okay? Mahalaga mga kapatid na tayo po ay malakas sa Panginoon. Amen? No? Diba sabi nga ng Biblia, our strength doesn't come from our own, kundi yung lakas na galing sa Panginoon. Amen? Kasi yung lakas natin, nauubos yan. Diba? Napapagod tayo physically. Natural lang naman mapagod kasi tao tayo. Pero there's something within na kayang ibigay ng banal na espiritu. Diba? Napapansin nyo kapag yung tayo po ay filled with the Holy Spirit, di tayo napapagod. Amen po ba? No? Diba? May mga problemang darating pero parang pakiramdam mo, hindi ka masyadong apektado. Nakaranas mo ba kayo ng ganun? Diba? Okay? Yung katabi mo, merong kailangan bayaran niya, pero nakangiti pa din. Yung ganun ba, no? Diba? Parang hindi apektado. Okay, no? Amen? No? So, ito yung pag-aaralan natin ngayon. Sabi dito, one of the most effective and strong strategy of the enemy is to destroy a church. Okay? To destroy a church is to divide and conquer. Okay? Talagang isa sa paraan ng kaaway, pinakamabisa at epektibo na paraan ng demonyo para wasakin ang church ay hatiin ang church. Okay? Pagka nahati ang church, yun po'y i-conquer niya na. Okay? Kaya ang kinakailangan babantayan natin lagi yung ating unity. Amen po ba? Sabihin nyo nga po, unity. Okay? Mahalaga po yung unity natin. At ang gagawin ng kaaway, gagawa siya ng paraan to divide us, okay? Not physically, Pero i-divide tayo mga kapatid, spiritually, emotionally, and mentally. Diba? Alam mo, mas nakakatakot yun. Tama po ba? Diba? Kaya po, we need to guard our unity. Maging ang ating Panginoong Jesus doon sa Matthew chapter 12 verse 25, sabi dito, Jesus knew their thoughts and said to them, every kingdom divided against itself will be ruined. And every city or household divided against itself will not stand. Nakita niyo po, no? Pag sinabi pong kingdom, alam niyo po, di ba, meron po tayong United Kingdom. Okay? Meron tayong European Union. Meron tayong NATO. Okay, no? Meron tayong ASEAN. Okay? Meron tayong United Nations. Okay? These are kingdoms, no? Mga kingdoms po yan. Yan po ay mga powerful. Okay? Pinagsama-sama yung kanila pong mga lakas. Pero, the moment, mga kapatid, na yan po ay nagkaroon ng division, okay? Masisira na sila. Tama po ba? Okay? Sabi dito, even every city or every household against itself will not stand. A kingdom that is divided cannot stand. A nation divided is, sabi niya, is divided cannot stand. No? Kaya alam nyo, pag-pray natin ang ating Pilipinas, ang gulo-gulo ng ating bansa. Tama po ba? No? Alam nyo, minsan nakakainis ng manood ng hearing. Ano? Diba? Pero alam nyo, reflection po yan. Yung ating bansa. Kaya alam nyo, ang bansa natin, hindi talaga siya makakatayo. Diba? A city that is divided cannot grow. A family that is divided cannot be blessed. Diba? Yung pamilya natin, kung magkaaway ang nanay at tatay, magkaaway ang mga anak, okay? Alam nyo mga kapatid, parang anay po yan. Na yan po ay sumisira. Tandaan po natin, ang Diyos natin is a holistic God. Pag sinabi natin holistic God, the Lord addresses every areas of our life. Kaya lang minsan, mga kapatid, yung holistic God na ito, na dapat na be-bless, mga kapatid, yung holistic areas ng ating buong buhay, ang nangyayari, may part lang, di ba? May part lang na bless ka, pero may part na ganito, di ba? Dito sa area nito, ang saya mo, pero pagdating sa area nito, ang lungkot mo. Di ba? Sa area na to, nagtatagumpay ka, pero pagdating sa area nito, basag na basag ka. Naintindihan nyo? Di ba? Siguro na-experience nyo yan. May bahagi sa buhay mo na ikaw ay talunan. Tama po ba? No? Di ba? Sa mata ng tao, nakikita nila, mukha kang masaya, mukha kang tagumpay, pero sa totoo lang, merong bahagi ng buhay mo na kung saan talunan ka. Ngayon, ang church din. A church that is divided cannot overcome the enemy. Okay? So, ang church, kung magkakaroon po ng kaguluhan, magkakawatak-watak, hindi po tayo mananalo sa kaaway. Siya ang nagtatagumpay. Tama po ba? No? Kasi sa totoo lang, sabi po ng Biblia, mga kapatid, sabi dito, it is the fundamental truth about warfare. Internal division creates a potentially fatal vulnerability to our enemy. Ibig sabihin, binibigyan natin ng pagkakataon ng kaaway na tayo po ay wasakin at guluhin. Pagka meron tayong internal division, hawakan nyo nga yung mga puso nyo, mga kapatid. No? Di ba? Kung meron kang against anyone, no? Iwaksin mo yan kasi hindi kalooban ni Lord yun. Amen po ba? Di ba? Hindi po pwede, mga kapatid, na kanya-kanya tayo. Bagamat tayo gumagawa, dapat nagkakaisa po ang ating po mga puso. Can I hear amen? Di ba? Sabi nga ng Ephesians 6 verse 10 to 12, let's read together. Sabi dito, finally, be strong in the Lord and His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's scheme. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. So ang labanan natin, mga kapatid, hindi ho tayo, okay, pakisabi mo sa katabi mo, hindi tayo magkaaway. Yan. Okay? Ang kaaway natin, mga kapatid, ay yung demonyo. Mga demonyo. Yan ang nagwawasak ng ating relasyon. Tama po ba? Yan ang nagwawasak ng pamilya. Yan ang nagwawasak ng church. Okay? Kaya dapat hindi tayong magpapagamit sa kaaway. Can I hear amen? Diba? Dapat hindi tayo magpapadala. Amen. Huwag tayong makikinig sa bulong ng kaaway. Amen po ba? No? Kasi ito yung strong defense natin is our unity. Okay? Internal unity. Can I hear amen? Diba? Kasi yun ang kailangan natin. So, babantayan natin yun. Kasi isa sa fundamental warfare or weapon of the enemy is to divide us. Okay? Kaya dapat po babantayan natin yan. Yung mga naiisip natin hindi maganda, ipifilter mo. Amen? Ay, hindi ko dapat maramdaman to. Ay, hindi ko dapat tumaisip. Okay? Dapat hindi ko ito masabi. Intindihan niyo po? Kaya sabi dito sa verse 13, okay, Ephesians 6:13, therefore, put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground and after you have done everything to stand. Okay? Yung point ko, ang paghahanda, sabi po dyan, is before, okay, bago pa dumating yung kaaway, nagpe-prepare ka. And during the battle, mga kapatid, handa ka, at higit sa lahat, yung after. Okay? Di ba napapansin nyo, mga kapatid, ano? Di ba lumindol sa Cebu? Okay? Ang makikita mo yung aftermath. Naintindihan nyo? Yung aftermath, kung gaano kalakas. Okay? Nakita natin, di ba? 6.9 magnitude. Na measure, mga kapatid, yung lakas na yon. Yung aftermath, kasi nagbagsakan ng mga building, 27 ang namatay, di ba? At meron pang mga taong hindi nakikita. Okay? That's the aftermath. So mga kapatid, tayo po nagpe-prepare tayo. Alam nyo, a-atake ang kaaway, pero dapat ready tayo. Amen po ba? Pero higit sa lahat yung pagkatapos. Amen? No? Kaya po mga kapatid, sabi po dito, okay, di lang tayo sa unity, okay, in our hearts, pero isa din po mga kapatid is unity in prayer. Sabi nyo nga po, unity in prayer. Sabi dito, prayer produces shield of protection and build unity among believers. Okay? Alam niyo po ba mga kapatid na bawat isa sa atin may obligasyon tayo? Please. Okay? Pag ginigising ka ng Holy Spirit ng alas 3, ng alas 4, ng alas 5, wag na hindi mo papansinin yun. Okay? Kinakailangan manalangin ka. Okay? Yung prayer mo, yun ang magiging shield ng pamilya mo. Diba? Diba sabi ng John chapter 10, verse 3, tayo daw po ay tagapagbantay ng pinto. Dahil doon sa pintuan, may dalawa na pwedeng pumasok. Yung real shepherd at saka po yung fake na shepherd. Okay? Yung fake na shepherd, pagka nakapasok sa bahay mo yun, manggugulo yun, mangwawasak yun, magnanakaw yun, papatay yun. Okay? Yun yung objectives niya. Kaya tayo mga kapatid, dapat yung pamilya natin, binabantayan natin sa prayer yan. Pinagpe-pray natin yung ating mga anak, pinagpe-pray natin yung ating asawa. Amen po ba? Diba? Bago dumating yung trahedya, bago dumating yung problema, pinagpe-pray mo yun. At alam nyo, ang Diyos ay nangungusap sa'yo. Kaya Kanya ginigising. Di ba? Yung po nakikita natin physical, dapat po nakikita din natin yung spiritual. Amen po ba? Bago pa umatake sa pamilya mo, intercept mo na. Okay, in the name of Jesus. Okay? Pag may mga sakit, alam niyo, pag may nagkakasakit sa pamilya, it's not normal. Kasi walang ibang gagawa noon, number one, ikaw. Amen po ba? Di ba? Ngayon kung nakikita mo, binubugbog na yung pamilya mo, wala ka pang ginagawa. Dapat tayo po yung una. Naintindihan niyo po mga kapatid. Di ba? Kasi prayer produces shield of protection and build unity among the believers. Kasi sabi dito sa Ephesians 6, tingnan nyo ha. And pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. Di ba? Sabi nun, pray in the Spirit. Sabi nyo nga, pray in the Spirit. Sabi dun, pray in the Spirit. Ano po yun? Kahit nasaan ka, pwede ka mag-pray. Naglalaba ka, pwede ka mag-pray. Amen? Di ba? Pinaalala sa iyo ng Lord yung anak mo, pinaalala ni Lord Jay yung asawa mo. Di ba? Pag-pray mo na. Pinaalala mo ng Panginoon yung pastor mo, ipag-pray mo na. May pinaalala ng tao sa iyo, ipag-pray mo, pray in the Spirit yun. Amen po ba? Sabi dyan, on all occasions, hindi lang tuwing may prayer gathering. All occasions, ibig sabihin yan, mapabuti, hindi mapabuti, ano man ang nangyayari. On all occasions, pray. Sabi niya, no, all kinds of prayers and requests. Alam nyo, kasi iba-iba ho kasi yung circumstances ng ating prayer. Amen po ba? Alam nyo, may iisang Diyos na sumasagot ng panalangin natin, pero may iba't ibang klase tayo ng panalangin. Amen po ba? Di ba? Kasi sabi niya, with this in mind, be alert and always keep on praying, ano daw po? For all the Lord's people. Nakita niyo mga kapatid, ano? Merong panawagan ng pananalangin. Tanungin ko kayo, no? Ako po ba pinagpe-pray niyo? Weh. Diba magpanalangin lang tayo? Amen? Alam niyo, habang nananalangin ka, ang Holy Spirit, kaya pray in the Spirit, no? Tuturo ang kanyang manalangin. Pagka, naalala mo isang tao, pinagpe-pray mo, meron kang panalangin mabibitawan, that is from the Spirit. Kasi sabi ng Romans chapter 8, verse 26, it is the Holy Spirit who helps us to intercede. Ang Holy Spirit ang nagtuturo sa iyo. Kaya minsan pagka nagkita kayo, uy, kaya pala pinag-pray kita. Kaya pala naalala kita. Naintindihan nyo? Kasi may urgency ng Holy Spirit. Amen po ba mga kapatid, no? Tingnan nyo si Pablo, sabi niya, pray also for me that whenever I speak words may be given me so that I will fearlessly make known the mystery of the gospel for which I am ambassador in chains. Pray that I may declare it fearlessly as I should. Diba si Pablo humingi sa ng panalangin eh. Amen. Okay? So importante po na nananalangin tayo, meron tayong prayer shield. Ngayon, yung mismong pamilya mo, i-prayer shield mo. Bago lumabas ng bahay yung anak mo, pag-pray mo. Okay? Okay, yung mga anak ko, pagka lalabas ng bahay, ang papasok nililihens ko. God bless you, anak. In Jesus' name, bigyan ka ng wisdom ng Panginoon. Okay? Prayer po yun. Importante po yun. Amen. Di ba?
0: Praise the Lord. Aga, salamat kid, no, sa mensahe. Nabatian natin makarang agahon. Aga, awakening da sa bawat isa ka kato, no? Especially sa makarang nagakatabo, no? Sa atong palibot, no? Nga ano ka importante ro pag pangamuyo, no? Abay gani una nga makarahay nakikipag away kita, no? Warfare against our enemy. Agaro side nato kung sino ro atong kaaway, no? Imo nga ni nga si Satan. Agaro anong tinutuyo agud i-divide kita, no? Last previous days, no, nakita ko gani, no, sa social media, especially sa mga kapasturan nato, no, ro isyo no sa so, nagakatabo sa atong politika ag sa palibot naton no nga kung kaisa sa mga komentaryo nagresulta no do spirit it unity and spirit it division ay hambay nga ni klaro ag nababatyagan naton no divided do atong opinion no ro freedom of expression it's ambilog gusto man na ipagwa no pero tandaan naton nga do objective ni Satan mao nga ni ro i-destroy no ro simbahan i-destroy the body of Christ ag daan ang purpose is to divide and conquer no sa mga kong divided do body of Christ ay madali mo magdaog no pero praise the Lord sa mensaheng aging challenge aging hamon kita makarangagahon na kailangan nga united kita sa atong tagipusoon ag united kita sa pangamuyo no pangamuyo naton do bawat isa ga no pangamuyo naton do aton nga gobyerno pangamuyo naton do mga nagapungko sa poder sa authority mga politiko pangamuyo naton do atong pamilya no pangamuyo naton do atong asawa do atong mga unga no do aton nga mga trabaho nga ro Ginoo magabless katon ag ipangamuyo naton nga minatud-tuod do aton nga pagpalangga sa atong makaako there are times sa kabuhi abi naton no kung kaisa na namu-move kita no sa nakikita naton sa palibot nababatian naton kung kaisa ay nadadaya kita sa emosyon naton ag kung kaisa sa mga especially nga ni sa kwan no sa social media no hampay ko nga ni kung kaisa mas mahid pa nga ni hindi ka magpinamantaw no sa Facebook o sa social media agud hindi ka gid maka kwan no hindi ka makaisip no ro imong panghunahuna ag tagipusoon baga nga matsa na discourage ka matsa naguya ka no kung kaisabi, kung magtanaw kita sa, especially sa mga simbahan, no? Sa mga leader natin at simbahan, there are times na di-discard kita sa mga action, no? Pero, permi natin ibutang sa atong tagipusoon, nga rutanan nga bagay, nagakatabo, dahil may unang purpose. Agro-Diyos yamang ro nagakontrol, agimaw yamang ro nakasayod, no? May mga pananaawon kita, sa pananaw natin ay bukon it matarong, no? Pero sa pananaawan ni Diyos ay may mga dahilan imaw. Mga igmangod ko gusto na akong i-challenge makarang agahon do bawat isa katon. Kinahangan naton nga ibabad do atong kaugalingon sa pagpangamuyo o sa pagpangadi, no? Magkauna kita oras at panahon nga ipangamuyo naton, no? Atong pamilya, do protection it atong pamilya. Tuo nga ipangamuyo man naton do unity it pamilya, no? Dahil kung ro pamilya nagabuligan, may unang blessing, naging aman katon. Do unity sa atong simbahan, no? Ipangamuyo naton. No? Regardless of religion, bukod mat importante kung anong mga religion kita belong, no? Do importante hay sambilo gamang ro Dios nga ato nga gina serbisyohan, no? Mga ning ako sa evangelical churches bilang chairman iya sa probinsya at Akanit. Aklan Churches Ministerial Movement, no, ginahinguhaan ko gid nga sambilog rupanan awon it bawat isa ga. One time nga ni, ko isang adlaw may nagpangutan na kakon, Pastor, ano man na ro imong stand? Ag ano ro stand it ministerial sa nagakatabo sa atong palibot, especially sa politika. Habay ko nga ni, hay, ro ako nga stand hay neutral, no? Do stand naton hay imoro pagpangamuyo naton sa aton nga authority no pagpangamuyo naton sa mga simbahan pangamuyo naton do body of Christ no ipangamuyo naton do mga leaders naton even do ipangamuyo naton do bawat pamilya no? Ano ka importante do unity in heart no aga do prayer no ano ka importante nga nagakaintindihan kita no aga hambay nga ni no ay isang ka senador at the end of the day we are brothers. No, sa mga ibang hod naton, ng mga kapastoran, no? At the end of the days, no, we are brothers. No, ngani hindi kitag padaga sa mga emotion naton, no? Hindi kitag padaga sa kung may mga opinion kita ay aton taron, no? Nga diretso do opinion, no? Ag sa iba man nga wa na ila sa andang mga opinion, ay diretso ta nan daron, no? Hindi kita masyado kitang defensive, no? Ginahambay nga, road defense mechanism nato na masyado, no? Tandaan nato nga, ibalanse nato ang dutanan, no? Imo nga na nga, ano ka-importante, no? Aton nga ginapiniino anay, no? Aton ginahambay, no? Aton anay nga ginapiniino bago magagawa sa atong bibig, no? Aga, hindi man kita magpadaga dapat sa emosyon, no? Mungka isa, there are times, imo nga ni nga, do mga simbahan naman, may one time nagpangutan naman man na pastor, ababo, or mga pangagin at mga simbahan, iba-iba, no? Kasi kita, sambilog gamang, no? Do pinaka-importante para ka kung nga dapat maintindihan naton, no? Do purpose si Diyos, imo nga ni, ro pagpalaganap, ita ng ebanghelyo, regardless kung ano mataro imo nga religion, because religion is not important today. The important is what family are you belong. Daywa malang sa dayang kalibutan, no? Ro kagainan, agro matarong, no? The wickedness, agro righteousness. So pili kasi in karon ikaw banda. Praise the Lord, aga salamat kid, no, sa pagpamati ninyo sa dayang programa naton Journey Gospel Hour. Aga before ako mag-end, gusto ko ani tamyawon do ibang halipatan naton na tamyaw naton. Good morning, no? Si Kuya Rujibel de la Peña, una sa may Islat Boracay, una sa akong amigo, no, kay Bro Cesar Casidzid at Rivot. Party, ano ha, banana? May anang boat nga rin nga party time, no? Halipat ako kung ano, tama na paggamay. So, salamat gid, no? Ag, of course, ginatamin natin good morning, no, si Bobby. Alonso, no, hindi ako magsaga. No, good morning. Thank you for watching. Aga of course, aton mga ginatamyo, good morning. Rotanan natin nga mga kapastoran, no, itaklan churches, ministerial movement. It happy Father's Day katong tanan. May dahil nga gahon katong tanan, aga hastagamang kita rikara. Abogin nga salamat sa padayon ninyong pagsabaybay sa inyong programa. Aga sa sunod yuman nga Domingo, alas 8 hasta't alas 9 at agahon. Journey Gospel Hour. Aghairaran yung igmanghod sa kahanginan, Pastor Philip Roldan Alfaro, Senior Pastor at Journey Church, Calipo. Happy Sunday, everyone. God bless. Katong tanan and Happy Father's Day.
2: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan.

0: Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas.
4: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, arag yapon ang pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
6: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin tayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Kasi nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
7: Basta.
3: Ano tayong
2: ma-edukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Informasyon sa ikaayong lawas.
9: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamubian, anay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror, lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakurinot, wala. Siyempre kung hubin ka pa, wala pa. Puso may mga edad-edad na lantawa, blanay. Lantawa ang inyong guya kung nagakinorinot na. Kung hindi kunula espiyo, ang inyo na lang kamot, lantawa. Kung nagakurinot ang panit, istoryahan ta kun nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkurinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yang mga classmates ang sa imo lantawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imong skin. So istoryanta subong all about skin. O imo panit, kaupod sa diskusyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag indi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyong panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
10: Mayong aga, Sir JP. Mayong aga, Sir Boy. Sa itong yung mga suki ng tigpalamati, isakto si Sir JP, dapat nami, ginaya kong kadabog taon na magtulok na sa espiyo. Doka nami sa ngatong skin, no? Ina, atong pag-istoryahan kung paano na natong malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sa Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-i-gin updan sa D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag na itong mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Siyempre, ang nagapanami sa imo mood, nagapanami sa imo digestion, ang Clinicas for Biotics.
11: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa itong suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga na itong nga Slow Rubs, Kag Slow Rubs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sirula, no? To amo na storyahan ni Sir JP. Karon, kung gusto nyo, protektado ang inyong sirula sa inyong mga bisyo. Kung kapag nagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
8: Informasyon sa ikaayong lawas.
9: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang taon mo niya daw, wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
11: Batchmate mo si Richard?
9: Ha?
11: Batchmate?
9: Magulang sa sakon, gawa.
11: Ate, okay.
9: Mas Manong namon si Manong Willy, Bri Villame, Manong, ano pa? Manong...
11: Gabi. Manong Tong.
9: Hindi. Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, Ama Martin.
11: Hindi ka naka-guest, no?
9: Hindi ah! Lantawa ba lang? Lantawa, lari ba lang ako?

0: ikomparable ang skin ni Terso Cruz kag di Boy, no? Daw. Ang katut ang kay Daddy Sir Boy si Terso Cruz. Lantawa ba lang mga skin amon bala kay wala iyag ako rinot. Ano ang anong rason Sir Boy? Ngaga ko rinot by the way ang skin. Ang skin naton Sir Boy, may ari kita ginatawag nga collagen and elastin, no? Mga component
1: isang
0: extracellular matrix ang skin naton. Sila ning ga-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen amo ni siyang ga-provide sang tensile strength, hindi naman si elastin ga-provide sang elasticity. Ginataki ini Sir Kevin sang oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo nga pagkaon. Ang external factors mo siyempre mo ning init, ang UV rays gid Sir Boy sang adlaw mo gid grabe gid magpa balda si imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni ma-recover, hindi ka ka-recover dayon. So ang imong ari pagid Sir Kevin, by aging, through aging, ang imong collagen nagaiban by 1% per year, no? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body way na mayo ga produce collagen. And that's the time gagsige ka na sag, gisige na yasag gravity itself, bisan ang gravity na lang ha. Nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravitational pull, no, gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo duga dula man so gravitational effect. Hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin, no, nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya younger looking, wala iya nagasag, wala naga-fold ang amuman ang imo nga collagen. Tinami gid kun ga DTX 500 ka Sir Boy kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 daga panami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen Sir Kevin, no, iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang ka ang kuko mo may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, naga tubo-tubo da nga kuno da gagaras. And then ang imong hair, ang imong ganipis. Natawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa o, daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yun
2: kulong?
0: Eh.
2: Ha? Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
0: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
2: Napitawan Friday, engineer.
0: Seriously, i-delay ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, abag istoryante, dako gid Sir Boy mabuling dito DTX 500 Sir Boy.
2: Correct, no? Kay ang collagen, no? Nga ako no, correct ni Sir JP, no? Collagen sa una, damo. Kay basically that's the most pinakadamo ang protein. Kung bata ka pa. And sadly, gadula ang imo collagen. But do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga po kita ka ning kampyon man ang akong health duway man ko gabisyo way man ko ano nga nga akong tupad balaya kaya panigilu ka gainom niya nga mas young looking sa akong kay basic ka DTX 500. Ha? Dasi ka mantis, no? Amo nang kung da mo makita nga kung ga supplemental ka sang sakto nga supplementation, hindi lang nga galawig ang kabuhi mo, ha? Gahubin pa ang imo lawas. It prevents. Hindi man gid nga punggan nga gid nga why ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500. Kag naka MITC.
0: Oh, lain gidya Sir Kevin ano, kung naga DTS kag.
1: Yes, Sir JP no. In addition no sa function sang collagen no. Sakto si Sir Boys ang mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan o kumapilasan bala.
0: Dasi
1: mas dasi mag-ayo compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang nagapanubo sa collagen no? In fact ang balik Sir JP nagapanubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So naga samtang nagaedad kita ng atong selula nagaedad man Sir JP.
0: Tira, kung mo konsekwenta anyos kana 50% na lang so, mga 40% na lang release mo sang collagen.
2: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
0: Ati amo na na pari Richard, thank you gid sa
1: so ang gakatabo na Sir JP no, kung gaedad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nagnubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So, paano mapasaka liwat ang collagen?
0: Okay.
1: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sinyo sa mga serum.
0: Oh.
1: Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
0: Amo mangyapon.
1: Vitamin A. Vitamin C.
0: Gusto!
1: No? So, ang ininga mga vitamins,
0: small amounts, no?
1: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply kamo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sang inyong lawas naga-glow.
0: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom, kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
1: Hindi si Richard de la Torre.
0: Richard Gomez, namin ko.
2: Kaya basig ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki.
0: Oo. Akong babae.
2: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
0: Ang abnormal.
2: Hindi man, ah.
0: Anyway, sige, ah, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
2: Nag-text na ganyo.
0: Sige, ah, daw mahamot sa piki ang gagamit. Eh, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baho ilok, ha?
2: Mm-hmm.
0: That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sang ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya Sir Boy sang ilok?
2: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang kikperting ang sod mo aga pa. Hoy, maligo adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isda yung habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an unborn eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract. Ari, ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garunot. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
0: Mm-hmm. Alright, so, sige. So, agap ako ng api, Sir Boy.
2: Mm-hmm.
0: Kampiyon ng akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permi gina pangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari naguog, gari nagumba.
2: Mm-hmm.
0: Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
2: Swabi.
0: Pero kung ito may ulo, kuan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kape si mo, nga mas nami, pagkita kung may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumpleto ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
2: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manin sila sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sang isa ka super antioxidant. May ergothionine ngalin sa gano mushroom. Ang ergothionine ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo, kaya gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergothionine is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee kay ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
0: Kaga Sir Kevin, kung sa una ang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot lang, upset stomach, utot-utot daw gasul, absolut. Butangan lang nila siyang bulubanyo sang amang Artemisa, ano da nga oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kapi niya subong modern na.
1: Yes, Sir JP, no. So sa ang reason kis asang bloatedness, no, for pagbutod-butod sang tiyan is puno gas ang imo na stomach ang imo nga tiyan, no, puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo tiyan, no. Ginatuga ini nila. So that's why kisa nagautot kita, no, pero kung may times nga hindi kita ka utot, hindi kita ka tigab, it's because kulang ang probiotics sa aton nga tiyan, no. I mean gas is the product of fermentation man sang food sa aton nga tiyan, no. It's because sa mga bacteria nga ara sa aton tiyan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics, so makuhain na naton kung adlaw-adlaw kita gainom sa pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no, mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest sinisang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics lang man ang pag-aistoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinica Spore Biotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik nga UTI.
0: Yes, and of course ang para sa marami nga circulation, Sir Boy, kita mag-extend
2: yes. Food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ha, ini nga maca, ini nga food supplement may maca, may kavuaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no. Kunami ang imo blood flow nami ang pagdulong sang dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo selula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo selula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, o sari sang extend food supplement, pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
0: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imong mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blaso mo yung plana, kakit sang muscle mo.
2: So, sakto lang init, kampiyon ang
0: gasudo, gasulod sa yung laki ginapangkuha itong mga palanakit sang imong muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya. Kung gambalatian ka na, ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
2: Talk ni Doc. Thank you, Sir JP. Ka-experience, Iloy ka ba? Ka-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
0: Ay!
2: Ang isa sakit dyan.
0: Ay!
2: Ang isa gireklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
0: Oh.
2: Ha? Ang isa naman niya, ma, doong may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkanto sa panmasya. Pagpuli, na hindi ng bulong ko, ala da sa lamisa. D3 Bio man lang niya, para man lang niya sa tangkaso, ubo si Paul Kagilanan. Ay, ang D3 Bio, kampiyon man sa punggod. Kampiyon man sa sore throat. Kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahamis sa skin mo. Subong adlaw tun-anta kung paano bala makabulig si Dietri Bayo. Hindi lang sa pagpaayo sa trangkaso ubo si Pon Kagilanat, kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala. May problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use Dietri Bayo as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio may vitamin D3. Ang pinakapantanting aparte may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, kuha kasi ka D3 Bio, kuha kasi sa katinlong na dagom, oh, or sibit, tinlo, eh, butangan mo ni buho, i-apply mo dahil yun sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganyan, mga skin diseases, oh, putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil na makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant na makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natin mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ininga ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pagproduction sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang nga. So tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo the mouthwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, putangan mo buho o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kagamat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis. Might it be bacterial in nature or viral in nature? Because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit tiyan, ano mo ba ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siyang effect sa imo tiyan, ginalevelize niya ang acidity sa imo tiyan. That's why gamat-amat kwa ang sakit tiyan mo kun acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes distress sa imo tiyan, kayang-kaya man pat yun sa ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarim, no? Ang muna ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So, da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, nami pa si imo skin.
1: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. June Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
2: Siyempre, may Paris na, no, tapos ang paligo, dapat may ugalion, kung deodorant ang storyhan, dapat Clinica D-Fresh, ang deodorant nga may VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas sa gatawag nga underarm body odor. Kaya man papotion sini kay may rich in vitamin E ini nga namik gid sa imo panit sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat gamat ni gasanag kung ang imo deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
1: So madam, huwag inyo salamat sa inyo padayon yung pagpamati kang pagsuporta sa aton programa. Ang impormasyon sa ikayong lawas, i-remind na lang ka muna nga, adlaw-adlaw gid magtumar sa DTX 500. Ang superior antioxidant para layo ka mo sa diabetes, layo ka mo sa high blood, layo ka mo sa liver problems. Kasi syempre, hubin ang inyong cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensyado batok sa sakit. Kag ang D3 bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus man na, mapakagaw man na, mapapunjay or parasite, basta naka D3 bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinicas Probiotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
2: Da mo makita no na kampion gid kung ga suplemento ka kay layo ka sa masakit, gahubon pa ang imo lawas. So liwat hindi maglipat magtumasan D3 Bio, ha? D3 Bio amo ni makaprotekta sa imo pamilya. Kitang-kita na na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata, ang kampion niya para i-boost ang imo immune system. Mighty C, matgamis-gamis kapag puti ka pa kung ga-Mighty C ka.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga pun ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Spearhead Times, kaya'y programang makahatod kinyo at mga impormasyon nga may kaangtanan sa atong responsibilidad sa pagpangapin sa kalinong at probinsyang Afgan at sa iba pang parte at atong nasyon. Spearhead Times, sang oras sa pagtalakay at mga nagkayanabo, mga makataong aktividad at iba pang mapusdanong hilikuton nga ro intensyon ay masuportahan at mapangapinan do garantiya at konstitusyon samtang nagapanindugan sa produktibo nga pagpadayon at kauswagan sa atong mga komunidad. Agmakaroon, hayra ro inyong mga angkorman.

0: lupang hinirang perlas ng Silanganan, katawhan una sa tanan. Sa kinandan halin sa baybayin padto sa Nabukid nga bahin at atong karang probinsya Kutob sa Mabutan itatong karang Alimog. Welcome sa atong karang programang Spirit Time si George Charles Nathan. Sugod di mong limog siguro. Anyway, yan man si ano, Charles Nathan. Eh, partner, medyo manamir atong tiyempo makaroon, no? Nakahingabot, hindi kita pareho sa eksaktong oras, no? Despite the fact na medyo masako, kita ko pilang arang inadlaw, kita karang kinatupag, no? Kamusta lang kaliuna sa mag-asawang tagumpay pamilya sa may hawili, ha? Ag sa may area kara it, no man, Bugtong Bato, Tanday Paridaris, ag sa iba pagid nga tao naton nga kilagay na sa may porsyon iti bahay. Muman sa aton nga sa may Boracay, bukutabok-tabok, kapit kita una, may porsyon partner it Pandan, medyo hindi utak rupumatian, di ka to, pero sa Facebook, mati, Sanday. O sa aton ka itong mga kakilaga, gali, no? Siya hindi ko takatong kaabot partner daw radyo, no? May portion niya hindi kaabot.
1: Oo, oh, may mga area partner nga medyo malabo, no? Especially kung amat nga rin meron signal ba.
0: Sa Bukid siguro, no?
1: Pero rin niya, mangawa kita, no? Dahil bisan pa paano sa atong Facebook Live, nag-aabang kita sanda.
0: Na-advise pa natin ganda, abing nga hindi man kita masyado. Kung pwede malang, hindi sila mag-comment. At least matago, on baga. Ay said bang kita partner nga naintindihan mo na laro klase trabaho may una kita kasi dudahan ay manamana sir basta magkomentar kami dudahan kami ay bukod man siguro Negros na ato nirang area Pax Rai to bi seriat Negros ay maron aron niya atong perming ginistoryahan nga sang kining pagluda kakatabo gid nga ginapamatay nang darukan to do yun nga mga tawo so iya yeah, manamo gin-encourage kita mag komentar o mag like o mag share please siga pamati ang kamo. Doon mo lang, manami ko ito para kamon doon. Eh, siyempre, hindi man kita kambang, adaw-adlaw na kita nag-aabang. No? May mga lugar pa manabi sa aton karang area it panay. Unta, may mga NPA pa man. Nagapadayon, paranda karang mga aktibidades. Although din natin mahalata or huwag kita kasayot. Doon o kinabantayin na aton karang armed forces. No? Kaibahan mo ito aton karang Philippine National Police. Para manyani nga kundi maging totally ma-wipe out yagi, sige da, ay ma-anor na itong, ma-mintinar na itong, hindi siya nakahugag. E, mabulay man, abing kapatay partner, kapatay ideological base. Yun, imoran mahambay nga, puto, buhi ka ni Gapon si Marx sa libro. Much more, daya nga rang may nakahugag ang mga tao. Partner, kamusta na itong karang, kuan? Itong karang mga ginawarang-warangan sa pangkapihan. Matya, badita ko partner, matya, piktado, malatong karang negosyo.
1: Agkapin yung kita yung partner, no? Grabe ro sila, kani kung nga rahay. Abo kita na epektuhan, abo kita nga mga bubo, no? O bisan, o nawasa yung makagabisyo.
0: Ako yung ito, inugbunya ko, nabudla yan. Si The Farmer nga ito na itong partner. Galiti, katrowo, kung paano ito, kausoy, tubi, sana nga ang playa.
1: Bali, siguro, hay. Sa pihak, siguro nga ito, may problema kita mo ka ito, pero, yes, sa pihak na, na, kapagbisita na ito, na, ito taga, tagaliog mo na bitawro kinutkutan nga daw siguro kung madayuman to basta
0: iba pa itong partner nga nagatanuman ay sakto-sakto ang gid pero ito bisa maibabaw nga to medyo dalbukid to wag na matipon nga hamog no pagto sa anak karang nga bubon-bubon kaplano man nga butangan pero hindi pagid di pa naton matansya kung hinuno o paalin nanday butangan to pato ta bir dagom ko to partner
1: dalipi medyo mabudlay gid mata kampin pa kung gapausod ka karon.
0: Oo, pero may malabi kitang nagawarang sa ato mga kilaya. Kaya abo, kitang kilaya nga rin mga farmer, no? Layan sa ato, karang mga audience kaya banan. Why? Dahil yan yung mga katodo, sandar ro pinaka idago may taylaya na ito. Kaya banan, ginaagtunan, ginawarangan, anuhan na biron, ginatawan it, daya nga rin hibago, makapatagang ganda. Yaban man na biron, kanda ka partner, eh, gahikahos man buwes kabuhi.
1: Yes. Aga rin yung mga napapansin na ito mga kapartner, no? Especially sa mga comment man nga na babato natin sa palibot. No? Pero bago kita ang diretso karong partner, gusto ko na nga i-greet no? Ro, ato mga sponsors. Ha? Basi ilipat kita imbis nga rayang tao ang serbihan ka at kape ay dilwahan na tagin.
0: Ininit lahat ang tubi.
1: Ininit lahat ang kape-kape yun.
0: Mag-apnos. Magay libre yun pa hospital mo ko na.
1: Oo. Kay Auntie Inday Perta Riloho Nabara, no? Kay Auntie Nabs, at siyempre kay Master Sergeant Clay Nabara, kay Tatay Nabs una, ang agapamati mga sa itong programa. At siyempre sana mga unga-una ang agapamati kay Nikki Pearl, Nicole Faith, no? At sa andang cute nga guman ko yung si Bibi Maro. Kay Sir Andy Norada, kay Sir Oscar Chudosio, nasa may Dumlog, New Washington. Kay Sir Victor de la Tonga, kay Major Swalog sa AISU Makato, kay Major Candelario, recommendan ita Altabas ROTC Unit, no? Sa atong daywang arang kamuhugod nga assistant ag commandant ita rayang mga state universities. Kay Sir Herman Baltasar.
0: Commandant ita PC.
1: Oh, sana ita commandant ita ROTC. Si Sir Swalog aming rayaron sa AISU Makato. Maro assistant commandant una ag siyempre likewise kay Sir Candelario una ron nimo sa Altabas ROTC unit imaro commandant una makara kay Sir Herman Baltasar kay Ma'am Jean Macabales kay nung Margil Villanueva kay nung Biray una sa atong mga kilaga no atong mga amigo nas may napokasya ba madyaga viral sa makara si President Baltasar nga rin
0: hindi mo ulis rana karang abagay may mga ano pamando na may mga problema pamanabing na ato bang man kita man ato partner nga dapat masolusyonan doon eh.
1: Yes.
0: Munisipyo eh, na siya ng Alima, karo resettlement action plan.
1: Ah, ito may kopya sa tarap nga ito partner?
0: May kanda man halin doon, dapat sa dalawang magpatuman. Pero rasi pero regasyon mata ni Mr. Baltasar ay wagid mata na kuman.
1: So, yes.
0: Kung ano nang kasugat. Eh, abing arang rap resettlement action plan. Pero kumbaga binakabiblia, si Wundano, hamat nagkasugot nga suportahan na lang ro airport ito tado so daya ro batayan nga paagi sa legal nagpaagi sa layi nga kung paalin na protection ando interest man it mga tawong apektado
1: yes
0: facts ha may mga violation ko ako mismo saksi ako mga violation
1: pero di ba partner ginatawaan sa nara it housing di ba may housing sa nara
0: may nara wapaman haton over nagawa mag-inexplika may bayad basa mo rana nga tong pan
1: ah tagdatong nga tong itong
0: kasugtanan niya kung pumirma kato iwang kot bato ng bisan piso
1: abaw ah grabe
0: bukon matot kwan bukon matot tama basta kita no una kita all out via suporta sa court orders sa pagina patumatlayi pero siyempre logitag na matlayi para sa tao na siya abton obligasyon responsibilidad it lokal ng gobyerno especially munisipyo kalibos dagom ni Mayor Jory Socro tubangon mo nang daron tumatawa bingon di makasuko ron
1: para sa mga ito partner pag demolish nga to ay hindi man masabat ni sheriff no dahil sheriff te mo eh
0: hindi man masabat o no, kung may ginpaagto eh pangutanon ni Mawai watok muksayod hindi na rin ko pang istoryahan
1: ay
0: doon doon iniwasan na itong hiagtunan doon itong mga pandamay nga kadamay tapos ay so ending gali hindi man natin masabat randa karang mga likramo na makatarungan man doon ay ano bikaw na madugaan siya na itong pangabuhian
1: yes
0: ang okay, pangutanan ni Baltasar ay pwede ko ayahan man ang maguyo, dracon, mga anuang baka, baboy ito sa may location.
1: Housing, oo.
0: Sigurado man ako sir, hindi. Sure kita, hindi man.
1: Sa country, panganay ko nung gaguto ko.
0: Pero skills transfer, abing on, from being a farmer, mabudlay ito na mo i-transfer doon, mahimo siya ng trabahador. Sino man baton kay mo trabaho kung sa isintanyos ka yun? Oo, farming rin mo, ever since siya na sa Iran, halin ka grade 1 na sa nag-asawa ka, sa nagpamilya, sa naging lolo ka. Tapos ay buon gimutulping awa matsandaman kung paano ka nandabuhion, paano ka mabuhi. Doon yung mga ginabako, itaga na po pa siya. Batyag na ito nung partner dahil una kita nagbuhay.
1: Yes, oo.
0: Naghaman ito ginasambit na ito na. Dahil dahil naging silaan, madyan niya pag-anaga na ito katong una. Nga hindi rin mag-alsa, kita manandaran kasi ng Gitskarsada, kontras gobyerno sa una. Which is later, natawa na ito, it hagar, anda karang ginasinggit. Pangakuan, noon no, is uruguwa. Sabi ko, nakuan man na kami, sir. Tapos ay waman magalit tumana, kadi OTR nga nag-iba pagid nga ahinsya ang responsable sa pagproteksyon sa andakat ng kinamatar. Kinahamba na itong dali para maintindihan pamuhuyo. Ano ginasinggit at grupo ni Baltasar ay kinamatarong taon buko nagpalukur. Hey, ano man na, mga rap-rap ngon. Pero iba, bikara, huwag kaintindi.
1: Huwag basa.
0: Huwag sadyang mga fake account partner ang gagapangumango.
1: Huwag misin nagbasa eh. Ag actually partner dogang panay ka no ro si ro grupo ni Sir Herman Baltasar kara ro iba una kandahay owners mismo agro iba hay tenants
0: oh, no? Ay ro tenant gara protektado ta
1: yes we have our tenancy law
0: oh atong tenancy law ay galing ani ro number 1 karon nga na violate si ro pamilya ni Baltasar anang nanay Nagtunan ko, anay ko siyang adlaw to. Yung hindi ko pala mo istorya na nang panang nanay. Si Baltasar, abiro, nagtangis. Pati man ako, hindi man ako kasabat ka. Kung maano pagid, pero puro legality, sabi man na, sir. Tapos, ahos ubos yung manotanan ng legalidad.
1: Ay, so meaning, habayularged?
0: Ay, bayularged.
1: Oo.
0: Ay, may una gidon, may buko gidon mga nangan, kung sino tamaon garon. Pero ito, mayor doon, obligasyon, local housing board garon. Paano na naroon pa daganon? Si Dagom, at municipal planning, development office, at si, yun, si Joey Arcolula.
1: Wow, si Engineer Marlong ito?
0: Wow, ito.
1: Ay, nakaretard dito yata, imaw.
0: Ay, ito, ginaiwanan man, ay, tapsi-turbi man siguro ang papel. Ay, alinon mo, ano, libasihan garon. Ano, masakit. Realidad doon, ha. Kutsas ang katawo, ganikramo garon, kundi abo. Ay paano kung matabo pag doon sa iba? Yawang kita't pugong ba si iba? Yes. Yung barong ng aeroplano ang gagupad.
1: Aron, turumbudlay ka ron.
0: Oo. Bumalik ba si dati ng mga utok pag natirador na da partner do, di yung kwan. So di yung airport.
1: Landing zone.
0: Di yung osoy, rog bantay kung siya yung tirador. Ro bala tirador di ka to, ro bato.
1: Ro bato kung sa siya na
0: ibawa. Habi at buti yung managuyuran yung manon, paguyuran yung manon partner at ning kwan baka nga may guyon niya kahoy. Ngayon, ay basi kung hindi mo na ito makontrol ba?
1: Yes, so.
0: The realidad, it will ignite. Kung at buka na tinangay ron. Ako, 12 anyos ko ron niya gin sakripisyuhan sa active service. Kita ko, na mapalinong ron siya na. Ang bukol man kita gabos kita sa akong sarili, partner. Pero kasi ba masayang?
1: Correct.
0: Okay, kung government kita eh. Kung project kita eh. Nagsugot niya ni nga project. Mapadayon, nagsugotahan. Bayri ang mana kami siya, isakto.
1: Doon yung yes.
0: Mabayaran niyang kami. Doon yung paninggitan nanda. Ayon mo ka ni Iwa. Nagpumuntaan. Ay, later on, basik ba hindi natin mapunggan dandang kakik.
1: Yes, oo. Singit ko na yun sa atong Facebook Live kay Sir Andy Norada, ha? Good AM, Sarge Mala and Sarge Nathan. Kamusta lang? Ba, okay mo kami, sir? Siyempre kay Sir Vic Swante. Shout out, Sarge, sa family, sa Swante family. Iya sa may magpagong bata no nga haraga prepara it baruto bawa nga pangkarera bawa raya kita
0: ambi. Ay ano tagali permi una no di ba nagtanaw kita last time nga to.
1: Oo sa andang karera it baruto
0: kung mga makato takadasig partner di imong dagon sa West Philippines siguro.
1: Oo
0: pero kaya takadasig
1: ayawan gid sana ay preparation para sa San Juan no. Oo. Sa may sa Tambak New Washington ah sa kasi kuno makachamba it uman bawa. Oh. Good luck lang kay Sir Big Swante. Ag siyempre kay
0: 24.
1: Oo. Oh.
0: May hearing ta.
1: Oo.
0: 24 ko to may hearing ta kita.
1: Kay Sir Victor de la Tonga no? Mayong udto mga gwapo. Aga pa man gurura sir. Mayong aga mga gwapo. Ipinakita no how paano bawa how may paano pa lusutan no batas ha? Kawawa always ang mga mangunguma correct kay Sir Victor de la Tonga no na nafeel naman eh actually nabilog ra mo sa mga nagasubaybay gid no thank you gid kay Sir Victor de la Tonga ag siyempre kay Sir Ambay Mateo Christopher no happy Father's Day Sir Nathan and Sir Mala no thank you gid sa lahat ng mga Father's tatay happy Father's Day oh
0: speaking kay partner it Father's Day no. Sari-sari, mayroon celebration, may September, may August, pero sa Pilipinas, ay June na kita.
1: Yes.
0: June na ratong. Kaya sunod kita sa US na celebration.
1: Yes, so.
0: May iba ta, ro Australia, do, sa iba mataranda, Brazil, iba man. Iba man niya pizza. Speaking partner, it June nga ra, kung nagtaliwan nga adlaw, June 19. Ay, kuan man doon partner? Yun nga, kuan man doon, yung birthday yung si Rizal. Ako pagkatanda, iba, bigar na partner, wata ka panumdom ba? Ay, kung amat, ay, kapamati kita atong history nga klase, partner, ay, lilipatan yun, ta?
1: Kung amat, amigar na partner, tug, dariba kang pagkabos history.
0: Pero ako na namian, ako sa akon nga nga, sa dating sa object, abit Rizal nga.
1: Rizal,
0: oo. No limit ang hearing nga naging publish ko 1887 sa kapagkatanda ha. Sa Berlin, tarong i-publish eh.
1: Wow, Pilipinas. Sa Germany, sa Berlin.
0: El filibusterismo. No limit ang hearing. Touch me not. Oh, do not touch me. Tambago na. Mga kuna political metaphor na ginsugat ni, kuan, ni
1: Dr. Jose Rizal.
0: Yes.
1: Agro
0: el filibusterismo ay tambago na kala. Pero kaharian, it mga ganid. Pag hinabahan natong filibus partner ay rero pang hapro pero pag ano katon pag describe it do yun nga mga Spaniards nga na, sa mga tao ng Pilipino nga nagarebel yon. So tapos ay kuno na bi partner kaya nga ang insugat na nga dayon ka libro in publish ko 1861 do sa Milog ro na una na 1887 partner no ro no limit ang hire agro September 1891 man do El Filibusterismo. Sa akong pagkatanda, ay raya nga ay para po kawon do aton karang panuino mga Pilipino datong time.
1: Yes, so.
0: Basta magkontra kita sa kwan, magtingo para kontrahon do pagpang-abuso o pagpakabuso pare, o pagpang-agawit yung tayo itong kapraili, o kabastusan itong mga pare nga tuanay katong unang simpo, mga kwan mga Spaniards. Agro pagpamigo sa daon sa political ag sa personal doon pati sa mga negosyante ag sa mga ultimong Pilipino katong
1: yes
0: mo kaya man dahilan partner ang kasuhan ni Mao It rebellion ang gitpatay mao sa Luneta ng bagong bayan ano yung katong
1: Luneta Park
0: po December 30 matabala na karang anniversary kaya yes. Ang birthday tanana ko 19 partner
1: June 19
0: sa Kalambalaguna ay moro kinunga.
1: Wow. Namigid nun. Dugang o man nun. Kapin pa sa mga garibyo, mga karaitlet.
0: Ay, sa gagawa rin, no?
1: Sa gagawa rin. Kabaw-baho ko nung kay Rizal nga rin history ro. Gaban nga gagawa. Sa
0: GE, tabi rin. General
1: yes.
0: Education doon mga subjects eh.
1: Mm-hmm.
0: Eh, kunamat yan eh. Wata kakilala. Pero kilala, tabi kunamat. Partner ka natin sa TikTok. Ano nga mga idols nanda. Mga Korean drama.
1: Ay, haron yun.
0: sa history nga ra.
1: Oo ta.
0: Boring ko nung kursor ay. Kabinasa kat kasaysayan mga natabo. Hindi tama bagoon partner natabo taron. Although yes. That sometimes ro nagsuwat ton is one sided but still history ay may mga basis ro ni Mao, may mga survey ro ni Mao, may mga ginabasihan don. Agkita man mismo ako no taga umwad nga nasyon kung nalipatan naton do atong kasaysayan.
1: Yes, oo. Aga kay Ma'am Hamlin kunana no. May dayad nga agahon idol Sarge halin iya sa may halin kaya Hamlin kunanan iya sa may Davao del Norte ba? Abot kita sa Davao to. Ag kay Sir Victor de la Tonga, di ko na access ang Spirit Times. Raya on siya do, Spirit Times na itong programa, no? Na halin sa sundalo ko ng bayan, bailon kita sa Spirit Times.
0: So. Nag-transfer na kita, may mga changes, sabi kita nga, hindi man aton ano, kumbaga mapunggan. Normal gin lang ako sa leadership at sa pamaagi. Fit kita.
1: Yes, oo. Agar kay Sir Arbitory, no? May pangutana yung mao. Sir, ano man mahamba nyo sa search na kitaan isyo it army, no? Taginabutang sa barrel it armalite, hamaan na recover ka na sa bagay na sa nabas. Wow, kabalita. Partner, eh. Taginabutang sa puntat armalite kasi, ano, plus oppressor o taganing gayupad siguro nga.
0: Official abi karon partner nga kuan di kita commit. May nabatian na kita karon pero
1: oo.
0: Kita official karong nabuitan nga no. Budlay ka komentaryo kita baga maapekto na aton do pro partido nga atbyado. Base kung i-question naton karang authority.
1: Yes.
0: May official ta karon partner nga pahayag.
1: Pwede.
0: Nga pwede man don abing ano. Pwede abing aron na ipasa pisa ganit baril. Kung pisa tat baril ha. Kung amat abi kung illegal o pag-acquire ka ron, hindi mo ma-explain, hay question yung kidman court authority, matindi mo ka ron. O ba siya, pugot mo lang na mo, kung siin. Pero pinakadelikado, di ba partner? Bala, maroon abi mana.
1: Bala, gakuan,
0: barrel, maroon abi mana. Pero kung mga puto abi nga ron, kung amat eh.
1: Mga handguard, maroon yun.
0: Pugot mo lang mana.
1: Ay, kato, kung adobnuan ko, istorya kato partner, simpuan na kato ba, ito kasagsagan, ito mapaskog payaro New People's Army anay no aga sige pero gira anay kato ita gobyerno kontra sa mga komunista nga grupo nga yes sa Elliot Ibahay ha hangawa ako eh nagainom-inom ay mga makonong it may mga magasin at may mga bala eh ay dati ang may manaron sir sa amo marang lugar nga ra nagbarilan manaro Army Agro NPA pero Army man nga to pagkaigo na habili na naman naraan ang bandulir. Umatras man mo. Pero dahil naman naraan ang armas. Habili na ng bandulir. Ay pagka-clear man sa lugar ka to, inapitan ni tatay. Pagkita ni tatay at bandulir, ay binuo na tama na. Di na na tama na pauli sa amo. Naghatol man na hasta sa uli. Mana sa asal man na iyak ako man nakabot.
0: Oo, ay
1: bawaw tama ko na. Actually, mga kung ano sa army ra, ano ta makaron it position it government. Ay dapat i-turn over mako ninyo.
0: May una man kato nga mga kuot magasin ko mo sana tuhod siguro. Pero kaya ba na partner pag barrel yon delikado tron. Medyo ano taon na eh, kuplanting nga pisa itning kuan.
1: Barrel is a complete firearm. Ano kung kung sa firearms kuan nun eh.
0: Sandako bolt nga raho. Yun doon. May mga serial, abiron. Kung balag itong kaput at balag, exclusive din.
1: Ano na delikado.
0: Regarding sa anang ginhamba, hindi kita ka-commentar kaon partner. Diba mo kita at nabuitan pang blatter or kunano kaon nga complete nga pang ano ba, pang public nga, nga report.
1: Pero ginamputan sa punta ko no it armala ito ba si plus suppressor
0: di ba may
1: ginahide na
0: karon may una man karon nga silencer
1: basta oh basta oh, may mga silencer siguro oo
0: ano karon na nang butang bagon syempre hindi man siguro na ma-describe correctly dahil may mga technical term
1: abi yes oo so, mga madago man meron eh pagpadayon ko partner no kay Sir Jobert the Farmer Tenor yun no sa atong Kabayan Action Group
0: iba chapter mura partner ugan
1: ha
0: ay mo bunyag.
1: Ay mo tara permero gakalipay pag umugan.
0: Ani ut ako nimo tutig 50 kilos.
1: Aba.
0: Ani medyo barato kana robuo kay ginengkari si nimo isa naman siya na makundag ho no. O sa Kalibo or sa area it New Washington. Aro yon. Ay mahal-mahal di katoro presyo. Lumika pakyaw mataka na igto tig 20 kilos, 30 kilos. Ay mo barato okay. Gangit.
1: Okay gapon at least bisan pa paano partner di ba? Ay naga-generate it income ron.
0: Kung gusto kinanda magpa-reserve, nakita ko to siyang adlaw, abong ugani ho na eh. Every other day siya nag-aani eh. Pwede ka mo kaagto sa may barangay kapitan, itkwan, si Kapitan Ingilio, kunong barangay Ingilio, it ibahay. Ipausoy nyo si Jobert Tenorio. Ay ka baka matunak po it ning Marcoso, ituro ka kinanaki mo ron. Una mo lang ron paagto sa kwan, sa may... anong sityo ni Randang
1: Rock partner City,
0: sa ikaw sa may ano ning anong raw di yung Gradils ang nakarong bagay eh.
1: Approach uno tay dali karon sa Gradils
0: so. Ang bagay.
1: Una man lang
0: dagon ka matingnan na karon kung sino na nakarong. Magapad ang tagamnan kung sobra siguro mga 1 hektarya.
1: Aba, kagapad
0: ah. Kung may ana pag di amigo nga ano man nga panao it pipino.
1: Aba. Ano na may tayo panaw tayo mo pipino.
0: Pipino. Ayaw ako ng hambang kami gabaligya, basi bigyan ako. Ika panaw lang.
1: Ay.
0: Ika panaw it pipino.
1: Si Boss Eddie the Farmer gapon.
0: The Farmer man gapon.
1: Oh, actually partner no na nalipay kita ako dahil bisan pa paano ba ro isa sa Daywara eh, di ba ro oldest culture ita Pilipino ay ang farming and fishing. Oh, ay ginakuan gapon bisan pa paano ba partner ginahaga, taon haga. Aga kung tayo maging sambilog man na sa mga modelo no sa ato mga inunga nga magka-interest sa pagpananom dahil
0: wa magadugo partner
1: yes.
0: No gapok basi pwede makamuka pananom sa gabot nga lata gabot
1: pwede.
0: Nga dugang gabot nga rinula gabot yes. Nga balde may makapatubo kamo kon at least makalibre man kamot inyong kutog-kutogon
1: ayaw sa gabot ka busa ay wa gid
0: pagkapunoron
1: wa pagkapunoron ha oren mo budlay ay doon yan ni partner no bisan papaano ay nakikita nanton nga kaysa matood magtinabaw kung iba ro iba pag what na obra what ibang income ay iba nagapanakaw ay pero sanda ra mga farmers nga ra nagahugod bisan ano kainit ano kabudlay nagahugod
0: ay manya ni sanda ra pero ako akong observer ni kumpara nga ton di ba kun amat kita ga problema kita nga ano ba tong kaunon kun ay na mga ugbos nga ni ano okay yung kanda
1: yes so
0: later on encourage ato sa da partner nga magtanom-tanom ag gina-inspire nato sanda sanda man nga kapit bagay nga nagatanoman
1: yes
0: so intindihan na daron ano ro kabudlay ra nang haga kara ara nang uyang uyang pag uyang it oras ano ra nakarang maging epekto anda karang ginansya sa ulihi ay nalipay mata sa na partner nga pwede gali kita kanda ka advice ako man mismo inspirado man ako manguma man ako partner eh doon man akong ginainobra no basta may time ako may dayong oras sang adlaw maka kukutiha kita partner it yapok kapawas hugas ay ag tumubuon mo rong partner ay abo tagal itag iya partner
1: ay rin mo abod like
0: sa yuta tatlo tagal ikaw tag iya sambilos tag iya partner aron nagtanong gid sambilog sa nagapangayo. Ang sambilog man partner sa nagapanakaw. Dahil dapat kung katanom ka.
1: Tatlo. Ay, para sa tag-iya, rusang ka puno. Para sa tag-iya, rusang ka, ropangayawang puno. Para sa kapangayo.
0: Oh, para sa kapangayo.
1: Agro pangatlong puno para sa nagapanakaw.
0: Oh, may una kita bi partner nga nagagaong at mo sa may puno kahoy.
1: Puno man ta mismo.
0: Oh, ay hindi man ato nabibantayan doon.
1: Ay, tama.
0: Ay, kung ginakaon mo lang, basta hindi ang nanapagbugnoton. Baton ko man sa kagugangon ako ng partner intindihan ko dati yung kaingit kita rang uwan man makutin takaw na tato
1: adumduman ko kita rin mga magugang sa bukid nga ay kanyo ba mako na kumagaong karay? Jawa man tawo man na. Pagaong nga man unas puno nga gabaw ka.
0: Ay, ay dapat gali para di mo siya katingbo tatlo
1: tayo mong tanong. Tatlo ganong. Always akong gatanom dapat tatlo. Para sa tag-iya, para sa gapangayo, ag sa gapanakaw. Ano para
0: sa magain do ko nang gapanakaw. Sa uwa gagaong.
1: Sa uwa gagaong lang sige sige.
0: Alas Jis unon partner.
1: Oo. Sa pagbalayan ko kay Ma'am JC Bill Segovia no, President at Kabayan Action Group by Chapter. Kay Ma'am Maricar Tanyuan, kay Sir Daris, kay Ma'am Rosalie, Sir Magnot, Sir Rele, Sir Orel, kay Boss Rami, kay Ex-Cap Odong, kay Sir Jilry, Sir Gary, Sir Richard, Sir Bato, Sir Junior, Sir Junjun Oliveros, Sir Sinti, Sir Lloyd, Sir Solongko, at siyempre kay Sir Warren Mangilog. At siyempre una kay Maisel, no? At kay Marjilin, at kay Ante Maylin una, una kay Junicio Magsipok Placido and family, ha? Kay Kayuling, kapamatay makara. Aga thank you ane ko no partner ay nagtawag imong gid ka ko na nagabot yung gid man ro radyo.
0: Gin ano ko lang hinapitan ko lang to sinapit ko sa ana to nga bagay-bagay.
1: Ah bawa. Hay okay.
0: Kung nagabot pa ba ko pasugod gid dinali ako ay may buhayan yung man ako to it amon nga chika-chika nga daywa.
1: Hay una ay,
0: the farmer man do gapon.
1: Ah ba? Na-inspired man
0: nimo. Man to kabay pang bumungaw na ana karang ginatanom ug magpabaligya man sa naki nga magkasawa.
1: Kay Kabayan Action Group no Boracay chapter kay Sir Jerry Lee Manso sa Kabayan Action Group Malay chapter una sa Misambiray sa Kabayan Action Group Buruanga chapter una kay Chairman Ray Barrientos kay Atong kay Chipungbong kay Boyboy ha kay Toto kay Binji ag kay Ganggang kay Uncle George Valentin ag kay Boss Rayong nga pamatay makara ag siyempre kay Sarge Francis una nga pamatay man ag siyempre base malipad kita no kay nang Geraldine ag kay Noy P. Siriso sa may Siriso family una sa may Barangay Kawayan New Washington ag siyempre sa atong Kawayan Vendors Bayanihan Association. Kay Nay Liling, kay Nay Sining, kay Auntie Nining, kay Mami Lawrence, kay Uncle Al, ag siyempre kay Auntie Bibian una sa atong mga sponsor from USA. Ha? Ag Runyane, kay Commander Tope, ag kay KLD, nga sige gapon. Wag ko nung treasure hunting na partner. Madya ibaw man anda ka. Nag-ship man sanda, madya wag na kanot. Kuan ro pag treasure hunting. Wag
0: nakita partner tag buddha nga
1: to buddha.
0: Nga nagamudlat.
1: Mudlat ra mata ang nagagawa ra dila. Wagin, wagin.
0: Wagita na dai buti.
1: Ay man ay nag-ship lang man na kami sa construction. Mas mayad pa sigurado pa o, no.
0: Pagpala may kwarta.
1: Oh, may pa. Ay kung sa Iloilo ginaro kwarta ginapala ginapiko.
0: Pagpala may kwarta.
1: Oh, pag wat pala, wat kwarta.
0: Pag hanot martilyo, ay una gidong sweldo.
1: Pag sampok, sure ball yon.
0: Oy, bisan papaalin ay kun may iba pa gid alternative nga makopa na akon gid encourage sida ako may mga sangkiri kamong agugta utam ni ninyo manung kadugo. Bisan daywang dupayang ah may tutanom-tanom kamo di kaon gatubo ganero ano nga partner hamtak.
1: Mm.
0: Nga icha mong busog.
1: Mm.
0: Ay sa uli hero na ipusdan pa ta ninyo o dubuon galing ninyo kung abu-abuon.
1: Yes.
0: Baligya so. Ko sobra.
1: Mm. Kay Uncle Rex una sa may Tambuan ang kay Tinyinti Madarang una man sa area it Tambuan. Aga base may mag-contact no sa atong Spirit Times hotline sa 0939 6349660. So man no sa 0939

0: sa panaligang komandiya sa may area at Barangay Trinidad, Gilhulungan City, Negros Occidental.
1: Tagatong-atong mag-asawa ang ipapangda ng daa.
0: Hmm. Ro niya ni, ro mag-asawang nakabutang ka rin, mag-jowang asset, dinitbol ng MP. Ano
1: report kaon partner, ay kinsugod partner, it sobra sa daywa ng mga tao.
0: Hmm.
1: Pero anda karang panimagay. Una sa may Barangay Trinidad, Gilungan City, Negros Occidental. Then ito, baga tubang sa Cebu ngayon, basi ingawa kita ha. Hmm. Daywa, Oriental, Occidental.
0: Occidental.
1: Ay raya nga rin nga Gilungan City. Hmm. Ayos ka pangagan, imura partner, it Gilhungan, Kawayan, di ba? May barangay matagilhungan.
0: Mm.
1: Right, ang aray, Gihulungan City, Negros Occidental. Gatubang mo sa Cebu, pagto. Ginkilagar mga biktima, ang aray partner, nga si Kiprin, at rin din sa Anyos, agro ng asawa, para nga si Jean, Pen City Anyos.
0: Bata pa.
1: Sa investigasyon, ang partner, hero anda karang bagay, ginsugod yan, it dayang arang mga tao nga may armas, ag ginpamaril sa andakara. Ay, nakita mata pang residente, galing ikaw madupa-dupa kato kung may ganyan. Agro masakit pagit ka na partner, pagkatapos nga magpamaril, ay sumingit pagit kuno sa dara partner, it, mabuhay ang armadong pakikibaka, baw, mas kinubaan na partner ng mga tao. Sit ka man sa Gilungan, partner, sa Kepsada gani, ikaw pamatay sa dara.
0: Sa Gilid Police Station. Gilid Police Station.
1: Grabit ah. Na yung sa Macau na tabo, uman. Na-assign man ako di kaort bilang dagon eh. Ikaw naglibot-libot kita. Agin pahayag pagit partner, no? Itaya nga rin ning command it New People's Army. Ano na yung partner? Anong full name it command karon?
0: Ano yung tayo mo rin Apolinario? Gatmitan? Command, no?
1: Nga randa ka rin pagpatay, ay may basihan. Randa ka rin basihan, ay ginadudahan ang partner nga mga asset, dait, military.
0: Nga ba?
1: Oo. Yan eh, nga... Ginpareho na dara sa andang ginobraman kay pastor ano nga to sa Binalbagan, the same gihapon na ng orientation anda gihapon niya ginudahan tong ipato-pato at sentensya nga raya ay nagabulig sa military kontra sa revolusyon o maroon ka sakit o ay kamo kung may mga eksperyensya kara nga maroon anong kakataboy sa aklan siyempre huwag kita na ilam uman pero mga bago kara nga mga tao na wapakabatyag nga may NPA ay randa karong patimaan kasimple malang bago magumpisa sa makaroon niya chimpo ha may mga nagasugod di karong organisador pakunukunong gabulig kinyo kataot ayuda samtang ginaguba ro gobyerno doon malang kasimple kataot ayuda pero ginasamaran ang daro gobyerno
0: aga imbitaron sanday ta special seminars
1: wa kasay din yung kapitan wa kasay din yung barangay
0: wa gaong sa police nga ruyon galik may ginakandak nga mga search and rescue seminars kuno pero ginasingit sa search and rescue seminars ginasingit ang daigto pro imperialismo kapitalismo aga anera feudalismo ibagsak rin ko no
1: aga naroon may special na kursong masa sa kababaihan kalalagihan mangunguma mangisda
0: kabataan
1: o pati sa LGBT ay do yun pwede na daroon nga obrahon para mahilo ka mo na mag-attender sa mas panibago o mas mataas nga rekurso mas mataas karang pagtuon o educational discussion aga banan ko partner ay katuanay ya sa probinsya Tacan ha. Ya abot kan isa puok ag naluok. Kalinibot-libot ro basic mass integration kapin yung gate kong adlaw nga watlase.
0: Yes.
1: Adlaw nga nagabakasyon do mga estudyante. May picture kita kaon habo ka to. Ro iba kita ni katuanay nag-LNPE ta iya tanay dati kay ano kay Ulag nagagto. Katong kilaga basta may tugbungan.
0: Pinunoy.
1: Oo, kanunoy puok. Pati ni nasawa na nakatunog daga. Upa picture pa to sa may dating tsura at GT port nga na to no?
0: Ato no?
1: Puok port.
0: Igtag ginakampang wapahan mo na develop kid.
1: Tsuro yun. Agiyaman ka to sila sir na nakaagtuman. Moment to sa may bahay, ag sa may tangalan. Agito sa may Argao.
0: Aba?
1: O abot ron. Si Mami rato anong kaibahan. Si Maming. Si Mami makilala mo ah.
0: Oo,
1: tapos nakaabot man to sa may naisod partner dati. Nagatugumpok siya na to.
0: Agroy niya sa Milo Power sa area at Bugtong Bato man. Kung sa sinya niya ay ginawa.

0: bug taw na no. Ro ano ro? Ano ba ro purpose ita yung basic mas integration nga ra? Ro ino gina-expose na daro inyong mga inunga sa mga posible ha gakatabogin mata mga isyu ha nga, pero kun ta hay hindi ba anay pwede sa mga inunga nga ra basi ma misinterpret.
1: Oo nga. Banda ta solusyon nga ginatao ay rebellion.
0: Oh, revolution kuno.
1: Rebellion nga gamit armas o tawag on revolution.
0: Mm-hmm. Pero nga makimbot ka ba nga pag atin na sa seminar nga to, pagbalik na, kabaabot, medyo abugado, di mo kung sumabat eh, ha?
1: Hindi nga yung ma-resolver, partner, daigit sa anang brief, pragaman.
0: Oo. Ah, pero medyo abugado kung magwakal-wakal.
1: Pagkakon mo, medyo abugado, no?
0: Hmm.
1: Di yan, kaya baka inuuba na nga sa anang panimagay.
0: Hmm.
1: Di yan, kaya baka't bugas na para ipakaon sa pamilya, pero pa istorya, yung medyo bayluhan na ro leadership sa kalibutan.
0: Aga ro solusyon ko no hay ro nya ni dapat mag-organisa man na ro mga kalalakihan kababaihan ag siyempre ro mga kabataan no dapat ko no hay gubon ag bayluhan ro baloktot nga sistema nga saan daman mismo ani partner hindi man nanda masabat
1: di gani nanda masabat andang koleksyon kung pilang milyon hindi masairan kung singagto
0: ro mga pagbayular sa mga kabataan o nagkababayinhan sa sulit organisasyon it New People's Army ha hindi man nanda masabat-sabat
1: okay mata partner ro nagadevelop ang peaceful intellectual capability pero doon na being around nga madaga pa sa radicalism nga kita mo ang gijaning abo niya corruption dugnoan no pat violation hay hindi doon makaya maacha ano ron makamba kasi imong sarili nga nabiktima ka man kung una ka nakagukot kon partner sa karsel nawa ang kimot nag-attender kung may nag-aagto man gihapon hindi ka gihapon pagpakuon nga may saya ka o gamiton ka nga pang propaganda pati rin mo ginikanan ka rin dagang stangis-tangis to ikukonsugod sa gukutan may dyan ikundi karon yang kung hindaya ka sa bukid, oh, madisgrasya ka to sa pagatyan. It military ag NPA. Pagatyan doon na, bukod na natin, simple ron nga inaway.
0: Mukhang pitik bulag.
1: Oo. Nga pag sumambay ka nga, ning dako po na ko, hindi yun ako dayon. Ay, madisgrasya ka, richo ka kung siin ka man, sa gangit ka man o sa impyerno, remote ang ginikanan, ay, randa pag intindi ka ron, kung hahaylo man siya, nahigamit, magkapusan ng propaganda, kontra ka kung impyerno.
0: Yes, so, agarun niya, no, kinaiwasan man aton, especially sa aton na probinsya Takgan, na bumalik kuman ro mga rayang klasit grupo, o rayang matabo nga anay ka to nagataot kakugmat sa mga pumuyong aklanon. Sabi yung gid sa, kung rumakarilig, kita may karapartner, kahit mga magugang eh.
1: Oo.
0: Actually, naiistoryahan pa nato no, especially ka to ro mga dati mang NPA, ha? Nga hamat nagkontra sanda sa andang ideolohiya dahil iba to ginaduso ang visit. Raya nga, mga ano, reaffirmis kontra sa rejectionist.
1: Okay. May dyan isambit mong partner, no? May daywang grupo ya, may reaffirmis kita rejectionist. Pero atong rejectionist nga ra, raya rong mga nagpati sa patakaran mga gobyerno nga gina-open it gobyerno ranang alima sa gusto matang magbagot kabuhi. So par, kung tanawo na ito, naman tayo ginahambag at gobyerno, oy, bayluhir, yung utok ka, ayaw mag-isip, yung komunista. Raton nga hapon ko nang kikita sa mga rejectionist nga partner, at komunista mga hapon sanda, kinapraktis mga hapon ng daro common ko nga pamaagi. Pero, the thing is, in unite tanda ng sarili, sa pagbago, nga mahambag naton nga mapuslan pareho ita, gobyerno, ag sanda mga asosasyon, wala man yan sanda actually, gin guba,
0: yes.
1: Gin reorganize pa, gintawan pa sa nat identity, nga makasuko sanda-sanda karang kinamatarong.
0: Yes.
1: O, reform of unionism, una ta gihapon. Duporma gihapon partner, itanda karang doktrina nga mambang naton nga pwede na nang magamit in accordance sa aton karang constitution. Ginrespeto gihapon gobyerno, that is political rights eh. But then, daya nga lang mga reaffirmation na hamba naton daro CPP and PNDF. Una di karon do, dagaon di karon partner do mga nagasinggit nga skarsada. Nagbayan muna, Gabriela, nagpawis, daon sa nadigaron. Doon ang kuyabanan nga budlay isplingon. Or anda takarong gusto ay duso nga duso ugin sa andang kinamatarong agro, kinamatarong ng gobyerno ay na gusto nandang andang baliwalaon. So far sa Macau, nagusto na itong ipintinis pamuyo. What pistok? Pero nagapadayon do pagbaton itong surrender.
0: Yes.
1: May local integration program na itong National Task Force and Local Communist Armed Conflict. nakaibahan natong local government karon. Actually, ro leader karon partner is naton karang ning gobernador sa kada probinsya.
0: Mm-hmm.
1: So, we can encourage do local initiative sa peace talk. Ginatanaw man di karon partner do ginasulong gihapon nya gira kun dasanda karang mga armado. Wa taon ginaiwan ni. Agroaton karang National Security Council hay nagasuporta di kara. Ginaidiyahan at pamaagi nga maka-off randa karon partner nga mga suporta sa iban pagit nga nasyon, alin sa ibang nasyon karang nga ginainto man andaranda tong mga sponsor.
0: Mm-hmm.
1: Oh, so doyon bisan alin alino nandara ay nakaplastar ang kitang naintindihan at gobyerno kung paano sa nara kontrahon.
0: Mm-hmm.
1: Pero mga budlay ang kaon partner ay iba ka rin nakasugod yun sa ano eh politika eh.
0: Mm-hmm.
1: No, that's why kami nagka-campaign kami huwa man nika sa radyo nga ra sa guwa nga rin nga mga tao nga na mag-hilo kayo ay gayagas pag-drone 8 boto ayaw yung mga paglipat niya ay kasugod iya ro laya nga rin nga amon mga party list nga ro.
0: Mm-hmm.
1: Oh. Legal ba as Pilipinas? Gid-respeto ron. Legal iya as Pilipinas. Una ron sa aton nga kuan sistema it party list system pero kin-abuse. No?
0: Yes. Yeah, mabaho gid pag-abuso partner.
1: Ma ano ron masakit sa duunggan nga mat hindi man sa matangtang raman. Ay ano ba na yun delay eh.
0: Mm.
1: Sobra na bigita sa pagplangga gin imbis nga raton ang damgo kato anay sa panahon ni Fidel Ramos ay nga presidente ay pag tinawa sa na-try sa politika ay wala na andaro armado. Ay wata. Pagbuka it anda karang ikalawang dakilang kilusang pagwawasto ay aywanan ta partner do armas.
0: Mm.
1: Una tagapon sa partido, pipila ta nagsugunod ni eh. Ro nagbalik sa gobyerno gid pamatay pagid nanda hasta nagkapaksyon-paksyon.
0: Yes. Agro niya ni no kung madumduman natong katong paano nag insurgency pero aklan no. Dahil man yan sa bulig man it, dati anay ng mga kaibahan, nga nagkontra man.
1: Okay. No? Nami, tama na, partner, na mabalikan na ito. No? Natanawa, di ba, local, dati ano na social integration program. Pero kapang una, na ikaw na gobernador. Plus, ro factor, pag hindi, faction it mga, naghalin sa armado, nagtalikod. No? Best example na ito, no, aklan. Sino nagpanguna ka ito, eh, di ba, sa Daiquan? Si gobernador, si Carlito Marquez. Ito sa pihak na to, do encourage man ni Kong Jobin do mga RPA. Oh. Ay di nabawasan no atong sakit ugo. Ito na widuan sigurong bilin nga sa tigagi dahil may negosyo sanda. May anda karon nga personal nga political interest sa partido. Pero uwaon doon gahugag man gid. Ito sobra-sobra. Ay yun, nakita naton do ehemplo kun do insurgency gina-identified naton nga social problem dahil anda ka ng mga problema nga ginadagay bukod at problema at military. Di ba?
0: Mm-hmm.
1: Pangutan-on na kun ikaw. Siguro masabat mo mada ano ro mga problema sa insurrection nga ginadhad nanda, di ba? Gugta,
0: permi.
1: O edukasyon, pabahay, mga royon, trabaho. Ay, hindi man masulbat army ron.
0: Mm-hmm. May iba-ibang ahensya ta karon nga nakatasking.
1: Ako ka panguna karon do LGU under sa atong DLG. That's why raton karong Republic Act makaron nga ginasundan sa pisan order nga ra ay nakaangot gyapon doon sa raya nga ra nga kwan aton karang local government code. Kung tanaw natong LCAC makaron partner do EU 70 ay si dagong gyapon local government code ron do chaired account ni raton karong mga municipal mayor do barangay kapitan do aton nga gobernador ang presidente sa nakibabaw. So di ko magpati partner nga kung magbulig ro tawo matinir pa sandara maabo magabo pa sandara siguro gabawas man da hindi man ato mahamba nga resolution tanan na ipatyon sanda.
0: Yes. Oo.
1: Pabaguhon tawa chance ang magbago pakalmahon o hindi sana makahugag wa sana tawo aminto at naturally they will die o ideolohiya nga mamatay matay mura. Pero as long may nagasuporta, may nadlukan ka rin, hindi gaging makakwarta.
0: Mm-hmm.
1: May mga negosyante nga mahadlok pa. Ay, huwa ron. Buhi, sandara. Brown, ano nang pangabuhian na partner?
0: Agro masakit na kong partner. Kung mga ayo ay bukoy at mga 5,000, 10,000, million.
1: Saksi kita kong partner, nga binugan ay million.
0: Mm-hmm.
1: Sa lima nga ito, ano yung sample ko ni Kimo, dahil na-discussion natin, lima nga itong cellphone number na nag-reply. Ay sobra gito 3 milyones sa lima nga to ha makon mo nga ranang ginapoleksyon ay may tawot ang tigtungas milyon da may una nga ting 800,000 na kadabugan
0: May una mga main talk ay 30,000 monthly.
1: Mm-hmm.
0: Main talk ko taro na.
1: Oh. Ay na po yung ano itong naistoryahan. Sobra ganing 500,000. Dosa mm-hmm. katawo. So, maroon ka tindir ang nga koleksyon. Kabay pa nga, nabawasan doon. Abo mo yan, ikaw itong nagkadisgrasya, napatay pati si Kuncha.
0: Mm-hmm.
1: Makaroon niya siguro sa Panay, mahambag na ito nga more than 70%.
0: Mm-hmm.
1: Kung may una ba mga bilin ganda, or legal lang daw ngayon, hindi man mo siya kasbukid. Ako naman, kasi tugod lang. O, saka lang mo sbukid daw, matapos tanan.
0: Mm-hmm.
1: Pati naging bukod solusyon. Why?
0: Yes.
1: May mga pamilya man doon.
0: Correct.
1: May matangis man doon. May, pag na-disglasya ron, may masinggit, igarotostisya. Ay, madugang man doon, ipag-ignite, itag-pusoon, itpang, ino nga, mm-hmm. na pag-intindi, basta pinatay ng tatay ah. Oh, sa linon pa ni mo na masakit aron para kanda.
0: Mhm. Kapin pa ung sa ro pag explicar ba?
1: Oo.
0: Sa dami ra ko mag explicar ay perming one sided.
1: Oo, oh, pabot na kanda
0: nga. Wala nang ginahamba nga kung hamat na matay ha. Mm-hmm. Eh 50 tagli anang habaw man takon. Pinatay man na mga sundalo imong tatay. Ruin niya tala ng isamat.
1: Look what happened sa Tubuso 19 nga ginahamba nanda.
0: Mhm.
1: Oh. Ba? Sa local sa gitang inpaying counter taron eh sa military. Ay, ito sa nasyonal, ay ranat ang pagpate, yung mga researchers, handa nga pinatay, nabusuhan.
0: Researcher? Pati na ito nga itong wanted nga ito?
1: Ayun yan eh. Research. May taga-UP nga ito, researcher ako na ito, nag-acto.
0: Tag-mistra?
1: Wagani nag-claim do UP system mismo, or UP University? University mm. Ah, University of the Philippines, or State University mismo, wa nag-claim?
0: Hmm.
1: Ha? Wasa na nakambang, oh, ginpadaga na muna mus dyan tiyo na, matamatay, di ba? Ay, huwag makasayon si Kapitan, huwag kasayon si Barangay Kagawad, huwag kasayon si Mayor, huwag kasayon si SB, huwag kasayon si Gug. Ngamat may nag-abot o nangaroon nyo na claiming that they are
0: researchers
1: from a non-government organization. Tapos una, Katimos Bukiran, pareho lang kamot yung uniforme at NPA.
0: Iya-iya sa nasa may kwan, nararoon katangkihan.
1: Ay, sa bukid man to, halin. Pag, ay, kita man naton na itong lugar, di ba? 5-star.
0: Mm.
1: Bukid, tapos ay Dagom, ay kwan.
0: Yes, oo. Oh.
1: Katangkihan. Ito, may, ito dati, kapinangayo pa niya ako, di kawar talimango, agsukpo. Mm. Lukon, nagali. Ito no, Lukon.
0: Lukon.
1: Oh. Ay, kaya padyapa doon. Aroon niya rong lugar. Agside man kita, may piigid man yung lugar. Ay, Eskalante pa.
0: Mm. Eskalante.
1: Gapos, Eskalante.
0: Memorize kid, ay, ato mga area ng katoan, eh, no? Mm. Pero, rin yun, mga NPA nga iba rin kang partner, ay, actually, na-istorya man natin, agro iba, ay, nadaga lang man oo. Sa mga leadership at mga ungas manandang leader na ikato.
1: Si Amyon nga to ay, o kagrabig ito kakik, o kulihit, at tinirigaluhan, ako't bunit, at in-explain, okay man kami ag.
0: Mm-hmm.
1: Sa hindi man na sir, pag iyako, hindi ka man madisiras siya, o istorya man natin, iba, wala tayo, kaya si Imo kita, eh, ang tagad ka pang away.
0: Mm-hmm.
1: Masama ako, pag abot sa bukid, ha, ay, hindi na ako mahamba kung okay kita.
0: Mm.
1: Pero iya, okay na kita ron. May nakautang pa ni kakuntong wa tatabayari.
0: Mm.
1: Ay, ako, i-gift ko lang ka na to. Nagpabakal ito at bugas, partner ka to. Tanong natandaan ko, anong pabakal at bugas kay birthday, tanang unga.
0: Mm.
1: Ay, rokabailo ka to, manok.
0: Aba?
1: Mm, naging pabugaan ako at manok atong dirasa. Ay, wa, takabalik si manok.
0: What?
1: O, oh, may kilita. Ay, itong chimpo, may isot pa pa na itong swildo ka to.
0: Mm. Pero bisan pa paano, di ba, partner? Na-obserbahan ko ito, eh. Bisan ultimong maunguma, ay bisan yan, eh, rana maunguma, at vitamins, basta rumanok, mm-hmm. ano-ano ginihimas, di shampoo, ag with vitamins.
1: Oo, oh, ginatanaw ko ng sipo doon po, ay punasan.
0: Oh. Pero rana maunguma, itong what shirt ko dinayagan, okay lang.
1: Grabe yung experience sa lugar. Makapang amigo, gang.
0: Oo.
1: Oo. Ay. Pero yung lugar nga ginaistoryahan natin, nga sa makaroon, ha, ginakontrobersyal man doon sa mga kabataan party list, anak bayan, yung puno abi. Pero nakasayod sa lugar o taga-igto mismo o aman nagapokesta.
0: Yes, so.
1: Alas 10:24 on partner, sa gaya po niya kamo sa aton karang Spearhead Times with the Radio Todo 88.5 FM.
0: Agaro niya partner na sa atong Facebook Live, no? Basahan tayo itong mga comment ka na kay Sir Alvin Malilay Talco, no? Shout out mga sir, Happy Father's Day, ha? Sa mga tatay ninyo, oh, ipakita nyo. At pati kinyo mga sir, no? Iya ako makagpamati sa Madalag City. Aba, nagawarang-warang si Sir Alvin Malilay Talco.
1: Atong mga amigo to sa may, kwan ho, area para it, ibahay gali sa may, about kita sa may, Bambaw, it, Bugaw.
0: Oo.
1: Mm. Pero pag paubo sa Ribera, no, hindi ko tanong, sir, o Mina, Mina, makabot pa ito ibang signal. Facebook na siguro kung may wifi.
0: Actually ro, iba ito partner especially sa area ita, Minaa, Ibahay. Inasan dalaga pa mati sa Facebook.
1: Hindi mo man sa Yawan, naka ano man sanda.
0: Oo.
1: Makuna, kanami rin nyo ko na solar, may salit, may ano pa, may anda partner, ano ganyan, tag Starlink.
0: Oo, oh, may Starlink sa dito.
1: Oo, high tech mo ko na.
0: Mm. Malugi yun pala na rin si Dayong.
1: Yan eh, ato na, pa-cellphone na kita, data lang kita eh.
0: Oo. Aga, siyempre kay Sir Evan R. sa Ilog, no? Happy Father's Day, si Ching.
1: Classmate.
0: Oo, si classmate ni mong...
1: Kamusta ang kala si Kuanyaran? Ano, abe, nauna, tangkin nyo eh.
0: Hmm.
1: Kita lang galing kita. Si yes. Pariyamog to, agtunay.
0: Oo, oh, si Sir Yamog.
1: Si Buddy, kamusta mo to sa makato?
0: Hmm.
1: Huwag ito kumikita pag retired niya eh.
0: Kasi busy man timon farming.
1: Akabay pa, nagpananaw. Mau dati baboy-baboy, ano eh, tao.
0: Ayan, makapar na may ESF kumata, ha?
1: Wow, ay kapanao, guman presyo ka ra, yawan yung kamo.
0: Ay, ro, kanyang kong partner, after it, panawag it, presyo, pagawin, baboy, gataas, gulpi, umanda yun.
1: Oh, kabay pang di, apektuhan, di mo nga to.
0: Yes, so, agay, Sir Yamog, ro, na, kung sa sinimat mo, baboy-baboy ra. Hmm. Kay Sir Francis Villa, no? Good morning, mga Sarge. Ag, siyempre, kay Sir Arbitore. Iyang ani sa Manila, sa gawa it sinado, ginasungtan, do mga nag-rally nga maka lisa o may placard pa it komunista pero mga DDS nag-rally maayo sa gate ay depende matambiron siya no? Especially una sa Maynila Makara ro gina-obserba namin Makara ro kung ano ba kagulo ba ay
1: may political unrest
0: yes so,
1: may pero gawa at posisyon ay
0: pero na obserban partner no pero rayang mga grupo it DDS kuno nga ra ay peaceful man tanang rally.
1: Okay. Mm.
0: Yes so ay what man problema ato mga kapulisan pagsanda man taga paninggitan. Kain mata sa Sambilog matangrang may placard pa it komunista ay madya magulo ron gasunog-sunog pa tayo sanda.
1: Mga dahak-dahak.
0: Oo. Ari mo mabudlay.
1: Hindi ni moron ba ano may mga arte to sandaon niya kinangan nandang ikwan i-express.
0: Mm.
1: Agad na tayo sa no pagyagsun-yagsun.
0: Ay
1: kabay pang hindi hintra ato mga unga karon ha gitpa
0: yes.
1: Sa Metro Manila.
0: Mm, haron pag irubantayan kali base.
1: So, sa Iloilo, kaumpisa mo sa pang recruit ba?
0: Oh, oh.
1: Pagwan ito so, kakilaya ko ba pa huwag bagay may makondo ibang on nga kukunat pa nami kinintra karon una man lang ron libre pamahaw sa so, uli do na gabugto ni kalimutan karon kubigahon ka nanda.
0: Mm, pasakaon ka.
1: Mm.
0: Kay Sir Francis Villa no. Kung si Inro government agencies gintindog ag nagasunod sa laye it konstitusyon para sa ikamayad it tao or pumuyo haman sanda pa mismo ro nagatapak sa tao or pumuyo ha ay may actually ro mga laye na tong gintuga no para mataron sa tao nagaprotekta sa tao ugaling man may mga ato mga nakapungko oh una makara sa posisyon nga gina disregard nanda especially kung ro iba karahay na kabi.
1: Abi ko, mahambagat bend the law.
0: The law bender. Ha? Delikado. Abi, ito sa sinya, sa sinya ni si Avatar nga, si Ang Nararga. Oh, si Ang the Avatar.
1: Ang mau galing-galing, may iya tagalis Pilipinas.
0: Yung China, yung moro, no?
1: May iya tagalis Pilipinas.
0: Ay, iba matay mo nga bender to partner. Oo. Ay, ito kay Ang, may metal bender, may water bender, earth bender. Wind binder, ha?
1: Ay, may low binder.
0: Kaya sa Pilipinas, may low binder.
1: Wow, kasadya. Alas 10, 29 yun, partner. Galingaw-lingaw. Takitag, dasig-dasig, truras.
0: Oo.
1: Oo, may ating nambang, hindi ka kita at waigtog, waiyag. May una, matamapuslan. Hindi yes. Mapuslan ka rin. Pilak sa basurahan, ha?
0: Oo.
1: Batay na ngayon, this is all social realities. Ang gusto yan. Mamang kita kahambang, hindi ka rin maagang. We talk about realidad sa area Itaklan, especially. Ang sa mga tao ng istorya nato nakabase man kami sa amon karang mga acquaintance ron sa mga tao ngaron na may kaangtana na may hibago sa nagakatabo sa sistema itaton karang apisan order human sa atong mga nagtaliwan karang sitwasyon sa insurreksyon.
0: Yes, so
1: unang una rin napangapina naton da ro kasaysayan nga ra although rayro kuga ngay wat nakasugat nga makasaysayan sa probinsya pud sa mga natabo ani katong pagpatay sa mga natabo na ikatong maengkwentro. What
0: yes,
1: a partner?
0: Iya sa bagong barrio partner, ging sunog, ging patay, ging sunog, pero kapitan.
1: Mga unwritten to iba karon, pasapasal at akong partner. Dapat abi, may mga historical strategy na kita karon.
0: Mm.
1: May mga literature na kita.
0: Pero base man partner, no, ging Base may purpose mo na matuwa ng saging sugat.
1: Nabasa ko karon nga ako na slapsos kalami ni dati. Pero sa kiri lang git. Momentos may manunugat man sa Iloilo. Ano yung sa patay o tagani ito. Si Bento, nakaagto pa na ako sa anang bagay. Uy, payag at a partner. Mga yung mga libro, yung mga nakabutang. Pero partay mo, kabatang makabayan ka to. Ako na mga sinugat. Ito ako na-publish to.
0: Ay, okay. Iyaron sa area at anong partner?
1: Iloilo. Nagapanguma man yan, imaw.
0: Manguma pero may manugat.
1: Oo, ay wa man imo kunot pangabuyan dati. Kato uso pa tabi man na share do kwan matya sikat man narugap suwat-suwat ka man nga. Mas uli ay wa uta. Sa high tech ko tabi man na makorn do mga writer.
0: Oo, i-click
1: mo. Ay anda ka to typewriter gata. Ay makaro na ay siyempre may ano uta, may added technology uta. So parang kita partner ito oras no?
0: Masingit lang giguro ako kay Sir Wildan no? Shout out nakaabot gid man bawo nakahingagaw gali si Sir Wildan sa aton nga programa. Aga siyempre kay Ma'am Jocelyn no, Rafaela, Happy Father's Day kinyo sir. Sa tanan yung mga tatay una out. Oh. Siyempre likewise kay Tay Mitchell muna no.
1: Mitchell, arat-aro hindi mo tamhamba partner nga ning senior citizen.
0: Ani, pagsik ta?
1: Madasig pa ni siguro ka ako padayon ganon na. Pabutongon it do yun nga baruto.
0: Oo. Pero may sekretor ni mo partner nga ging share man ka ako na. O galing ay mabudlay mo ko i-share ko man ang biya sa aton nga.
1: Ay daghan ko lang imo partner it amo niya tong ginatumba-tumbang ato. Gumasugid man mo ka kon.
0: Aba.
1: Wa man sugod akong anong raw ko ko si kiss-kiss na di kara partner aton kuman.
0: Oo, oo. Pero sekreto sa Fountain of Youth.
1: Oo, oh, eh, kita mo man anak kara partner. Wa pagit buyon ha.
0: Fit
1: na fit kita imo ha.
0: Actually mga basko gimora agaro niya nero. Anong sekreto ko raw at mga tino gatumarit mga kung anong buong ha? All herbal yata. Yes.
1: Ang very effective. Wala sana gawas.
0: Correct. Ron yun no, partner no, alas 10:32 siya tayo, nakakaayong na kita.
1: Pininugang na kita sa itong istoryan. So man, kami rin yung karang mga underboard yung naguya sa kanginan sa Spirit Time. Sarge Nathan.
0: Sarge Malan.
1: May dayad nga agahon. Ando pinakabagong edisyon sa Spirit Time.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilogra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latrakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyone Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
6: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
7: Mal, kita mo bang nakikita ko?
8: Oo nga, kita

0: Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
3: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
4: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
5: Samson Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag, isda ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samson Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
5: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
7: Nagausay ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Kanami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Kanami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products,
5: Patata Navara. Samson Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samson Gold Coffee Mix.
5: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: DTX 500!
2: May powerful compound!
1: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis
2: DTX 500!
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
5: Rolando, ipulan po. Aga Mindoro, pula. Ay, ba 83 na taon.
6: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
5: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
6: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
5: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: sa ngalan sa Amay, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Amen. Kabay nga do grasya, itatong niya Ginoo Hesus Kristo, nagugmay Diyos nga Amay. Agrupang pagkikabinit balaan niya Espiritu, mangin una kunta katuntanan, mga igmanghod namon kay Kristo.
1: Kagyaraman sa imo.
0: Salamat sa Diyos at mga Domingo, mga bitanay, magkita ko po itatong niya mahal nga Diyos nga naginig nga napabantala, makaroon sa bilog nga kalibutan. Makaroon ay Hunyo 21, Anyo 2026, siyempre adlaw nga Domingo, ang ikadusi nga Domingo sa ordinaryo nga panahon, katon nga liturgical calendar, katon nga simbahan Katoliko. Nagsiguro, antes doon tanan, ay kaparasukinandan atong lihugon si Brad Pai, kunay ang isang kasayit pag kinuusya ng matang version in Flock of the Divine Mercy. Nga niron, magsunod kita sa una-una sa tagipusoon, kadamit lang ni Brad Pai, kunay ang mga kinagayit pag kinuusya. Bro, aliho.
1: O Ginoo, kabugat gid roakon niya mga daga, ro kabudlay it pagpangabuhi, ro kaimuyon, ro mga kautangan, agro mga handom nga hindi ko gid maabot. Raya tanan ro adlaw-adlaw nga mga bagahi nga ginapasan ko sa akong abaga. Roakon niya mga bagatian, agro nagabalik-balik ko nga mga masakit. Ro mga nina, nga tuga kumagamo nga pagsinagayo sa akong panimagay. Sa akon niya mga kahilapit, ag sa lugar o akon niya trabaho. Agraya ro mga duga nga kalbaryo o akon niya kabuhi. Pero labaw karatanan Ginoo, imauro ni na ang gaob nga tuga ko akong pagpagayo imo. Ginauhaw ro akon niya kagag o imong presensya. Agwagi dit bisan ano nga butang ro makabuoy kara nga kauhaw. Iwas yamang o imong may gugmaon niya pagbaton kakon sa imong asabak. Ginakukuki mo Ginoo, agin pabungog-bungogan ko ro imong pagpanawag. Ginlalis ko ro imong mga sugo. Agin talikdan ko ro imong nga paghigugma. Ginosoy ko ro kalipay, sagwa ko imong agandong. Aggayom itkasubo ro akong nakita. Ginbagay ko ro akong mga handom, sagwa ko imong mga plano. Agbisan pa nga nabot ko raya nga kadagagan. Uwa ko gid maagom, rumatuod niya kalipay. Nagkasaga ko kimo o Ginoo, yabaw sa mga saga nga ginhimo ko kontra sa ibang mga tao. O mga saga, kontra sa akon niya kagag. Maguoy kakakon Ginoo, tabi nga ako, haksa ako, bato na ako ituman sa imong panimagay. Kun hindi mo ako mabaton bilang sang kaunga, bato na ako bilang isayang kaulipon. O Ginoo, bisan ulipon, basta mo akong ginabaton. Bisan ulipon, basta mo akong ginaangkon. Bisan ulipon, basta wawun ako it ginapangayo pa.
0: Kabay nga mag-uwi ka ito, no Diyos, nga mga gaom sa tanan, nagsubog patawad na ako ato niya mga sagat. Kabay nga giyahanan na kita padto sa kabuhi, nga uway at katabusan.
1: Amen.
0: Ang Ginoo nag-aapin sa iya mga tao, ginapinan ka ginaluwas, niyang iya pinili. Luwas sa ang imo mga tao, o Ginoo, kagbinisyon ang imo palanublion. Ikaw ang ila manugbantay, kag atipana sila sa wala sing katugtuban. Mga muyo kita, o Ginoo, itugot nga amon hiugmaon kag tahuron pirme ang ibu labing santos nga ngalan. Tungod kay wala mo ginpabayan, ginapabayan ang imo ginpasad sa sadsaran sang imo paghigugma. Pagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag naghari, upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo Diyos sa tanan niya mga tuig sa mga tuigan.
1: Amen.
0: Amen. Tatong ko ng bagasawan mo ka matayat, no? Nagambag, ikaw o Ginoo yara sa akong tupad. Makusog kagamhanan kagang tanan niya nagahingabot sa akong mapukan. Hindi gid sila magdaog. Mahuyan gid sila sing dayon tungod kay hindi sila magmadinalagon ang ila kahuluyan manginwalay katapusan kag hindi gid malimutan. Dami, no? Pero mas manami ra kung basahon para katong tanan ni Brad Binhordo. Unang basahon, bro.
2: Ang pagbasa gikan sa libro ni Jeremias nga propeta. Si Jeremias naghiling. Nabitaan ko ang mga tao nga naga hinutikan ay ang kakugmat yara bisan diin. Gani isugid ta siya sa mga awtoridad. Bisan ang akon suod nga mga abyan nagaulat sang akon pagkapukan. Nagsiling sila. Ayhan sarang siya madayaan. Dayon madakop naton siya kag matimalusan. Pero ikaw o Ginoo, yara sa akong tupad, makusog kagamhanan, kagang tanan nga nagaingabot sa akon mapukan. Hindi gid sila magdaog, mahuyan gid sila sing dayon, tungod kay hindi sila magmadinalagon. Ang ila kahuluyan manginwalay katapusan, kag hindi gid malimtan. Pero o Ginoo, nga makagagahom, dinataliwanan mo ang mga tao sa matarong nga paagi. Nabalaan mo ang sulod sang ila mga tigipusoon kag huna-huna. Gani patanawa ako sang imo pagtimalos sa akon mga kaaway, kay ginatugyan ko sa imo mga kamot ang akon kahimtangan. Mag-amba sa Ginoo, dayawa ang Ginoo, giluwas niya ang ginapigos sa gahom sang mga malaot nga mga tao. Ang pulong sang Diyos.
1: Salamat sa Diyos.
0: Salamat sa Diyos. Salamat bro, para sa atunya kalantahon sa bat o dahil nga rin nga salmo sa pagsalabat, magpakigbahin kita, maigmahon na mo kay Kristo. Kamunan kita ni Fred Paing bro.
1: Salmo sa pagsabat. Sabta ko o Ginoo, tungod sa imo mapinadayunon niya gugma.
2: Sabta ko
0: Ginoo, tungod sa imo mapinadayunon niya gugma.
1: Tungod sa imo ginpasipalahan ako ginpakahuyan gid ako. Pangay ako sang dumuluong sa akon mga utod. Daw sa malayo ako sa akon panimalay. Ang akon katutom sa imo templo daw kalayo nga nagadabdab sa sulod nakon ang mga nagapasipala nga ginapatuhoy sa imo nagtupa sa akon tabat.
0: Sabta ako o Ginoo tungod sa imo mapidinayon nagugma.
1: Pero ako akon magapangamuyo ako sa imo o Ginoo. Sabta ako o Diyos sa tiyon nga luyag mo tungod sa imo dako nga gugma, tungod kay gintuman mo ang imo saad sa pagluwas. Tabat.
0: Sabta ko, o Ginoo, tungod sa imo mapinadayunon nga gugma.
1: Sabta ko, o Ginoo, tungod sa kaayos ang imo mapinadayunon nga gugma, balik da ako, suno sa imo dako nga kaluoy. Tabat.
0: Sabta ko, o Ginoo, tungod sa imo mapinadayunon nga gugma.
1: Kung makita ini sa mga imol, mga kalipay sila, ang nagasimba sa Diyos, maligon. Ang Ginoo nagapamati sa mga imol, kag wala niya ginakalimti ang iya mga tao nga nabilanggo. Dayawa ang Diyos, o langit kag duta, o mga dagat kag ang tanan niya mga nagapuyo sa inyo, katapusan ng sabat.
0: Sabta ko o Ginoo, tungod sa imo mapinadayunon nga gugma. Pratong kayo ang bugasaw, naghambal. Ang kaayos ang Diyos mas sobra pa sa sinigag ang uman ang iya bugana nga regalo para sa madamo nga mga katauhan. Pagi sa kaayos ang isa katawo nga amo si Hesus Kristo. Pagbasahon na para katunanan ni Brad Binorbro.
2: Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Roma. Mga utod, ang sala nagsulod sa kalibutan paagi sa isa katawo. Kagang iya sala naggalasing kamatayon. Gani ang kamatayon nagaabot sa tanan nga mga katawhan. Tungod kay ang tanan nga mga tawo nagpakasala. Ang sala yara na sa kalibutan sa wala pa mahatag ang kasuguan. Paagi kay Moises. Pero kung wala sing kasuguan, ang sala wala man kinaisip batok sa tawo. Pero halin sang panahon ni Adan, tubtob kay Moises, ang kamatayon nagagahom sa tanan nga katawhan. Bisan pa sa mga wala makasala, subong sang ginhimo ni Adan sang paglapas niya sang sugo sang Dios. Si Adan larawan sang isa nga magabot, pero sila nga duha hindi pareho. Tungod kay ang regalo sang Dios hindi mapaanggid sa sala ni Adan. Matuod gid nga tungod sang sala sadtong isa ka tawo, ang tanan nga mga katawhan nagkalamatay. Pero ang kaayo sang Dios mas sobra pa sa sini kag amoin kag amuman ang iya bugana nga regalo para sa madamo nga mga katawhan. Paagi sa kaayos ang isa katawo nga amo si Hesus Kristo. Ang pulong sang Diyos.
1: Salamat sa Diyos.
2: Aleluya, aleluya. Ang Espiritu sang kamatuoran magasaksi na nungod sa akon. Siling sang Ginoo. Kagkamuman magapanaksi para sa akon. Aleluya, aleluya.
0: Ang pagbasa sang Santos Ebanghelyo suno kay San Mateo.
1: Himaya
0: sa imo o Ginoo.
1: O Ginoo.
0: Si Jesus nagsiling sa iyang mga gintutunan. Gani hindi kamo maghadlok sa mga tawo. Wala sing kinatubunan nga hindi mabuksan. Kag wala sing sekreto nga hindi mabuyagyag. Ang ginasiling ko sa inyo sa madudom, ihambal ninyo sa masanag. Kag ang inyo mabatian sa utik, isinggit ninyo gikan sa atop sa mga balay. Hindi kamo maghadlok sa mga makapatay sang lawas, pero hindi makapatay sang kalag. Sa baylo, magkahadlok ka mo sa Dios nga makalaglag sang lawas, kagkalag dito sa impyerno. Hindi bala sarang mabakal ang duha ka magamay nga pispis ang dutay lang nga kantidad, pero wala sing isa sa ilang nga mahulog sa duta nga wala sing pahanugot sang inyo amay. Kag kun hanungod sa inyo, bisan pa ang mga buhok sa inyo ulo ay isip tanan. Gani hindi kamo magkahadlok kay mas mahal pa kamo kayo sang samagamay nga mga pispis. Ang bisan sino nga magkilala sa akon sa tubang sa mga tawo, kilalahon ko man siya sa tubang sang akon amay sa langit. Pero ang bisan sino nga hindi magkilala sa akon sa tubang sa mga tawo, hindi kuman siya pagkilalaon sa tubang sang akon amay nga yara sa langit. Mangigmahon namon kay Kristo, dumayday niya balita at kaguwasan ko aton nga Ginoo.
1: Dayawon ka o Ginoong Hesukristo.
0: Salamat sa Diyos. Yaman kita sa aton nga programa Divine Mercy sa Kabuhi. Magkaambitanay kita kung mga pungit ato niya bahagi nga Diyos. Kaparasyo kinandan. Amen.
2: Amen.
0: Talikato natin na, no? Pero tingugo, kurayang-rayang ebanghilyo ay kurayang kapitulo ay sino o ang kahadlukan. Apat nga beses gimid lang karayad Ginoo, no? Sa ebanghilyo, apat nga beses ay. Sa versikulo 26, ginabangan na, hindi ka mo magkahadlok sa mga tao. Wala sing ginatabunan nga hindi mabuksan, kag wala sing sekreto nga hindi mabuyagyag. Din doon na nga ginambar. Sa verse 28, hindi ka mo magkahadlok sa mga makapatay sang lawas, pero hindi makapatay sang kalag. Sa baylo maghalo ka mo sa Diyos nga makalaglag sang lawas pagkalag dito sa impyerno. Sa verse 30, it Mateo 10, kag ko nanungod sa inyo, hindi bala nga tag adikara. Hindi kamo sa verse 31, hindi kamo magkadlo kay mahal pa kamo kayo sa mga magamay nga pispis. May ginamboy pa mo pang-apat eh. Iya sa Ebanghelyo mismo. Tatlo at ano? Tsaga daywa tatlo. Amen. Okay. Tatlong beses. So ano nga nila itong kahadlukan, no? Ay ginamba na sa verse 30. Kag kunahanungod sa inyo, bisan pa ang mga buhok sa inyo ulo, na isip tanan. Sinobi mga kahuyap ko buhok sa atong buhok. Kita mismo hindi, no? Amen? Di ba nauso nga ni Katuro pag pabuhit uban nga sa mga maguhang, no? Nag-umpisa rin sa tigbakod, patanay ko una eh. Ni mana ay buhay mo na si lulo mo, si papa mo, ito, uban mo na mga nahuyap eh, tigbakod. Anahin mo tig 25, kuli salapi, tag may salapi, patabuya ko una ito. Tama, nabutan ninyo rin. Kuli ay mamiso. Ay, wagid mahuyap rin, eksakto eh. Agwagid hibay rin o nga, it, eksakto man haman. Ay kung kabaabo, itang uban na pahuyapon mo tayo. Diba? Amen?
2: Amen.
0: So, wagin mahuyap, itig sakto. Di kita kahuyap. Uban pagkat aron. Amen? Butang bago, na yung maroon kagamahanan do ato niyo mahal nga Diyos. Amen?
2: Amen.
0: Wala niyo kagamahanan. Ag, anat aron gidiklarar eh. Nga, maski rato niya buk, huyap na butang bago, ratong panguna-una, ratong bagatsyagon sa idimaw. Sa idimaw ka ito nga. Kabugusan. Maski ratong pag-aabuton sa idimaw. Amen? Ay, ginabangan ni Ron ni Jesus mismo sa binuhatan 1, kapitulo 1, versikulo 7. Nga ro akong nga may mana sa langit, e moro nagataga na itanan mga hitabo sa kalibutan. Amen? Nga ni Ron, mga pag-abutan ng hitabo sa atong kabuhi, sa iyo tayo mao. Amen? Do mga magain nga mga plano nga it mga naghingabot ka to, sa iyo tayo mao. Amen? Nga ni, ay, mahambay kita nga, nakagawas kita sa aksidente ba na nga to, sa mga mga init plano ng mga tao nga itong naisa ka to o may sekretong aking ka to dahil ko kaisa ay nasalbar ba kita ay di karon nagkapanghikod do Ginoo ay wala to ni Sarah nagkapanghikod do Ginoo sa mga butang nga ron. Amen?
2: Amen.
0: May mga manmana may gaabang may gaplano ang gaabang kimo pero natapo nga ni man nun sa mga kuwan nga to sa mga tatlong hari, di ba ya? Naging giyahanan na, tatlong hari, nga wato itong mag-agisan na kay sino yung taghari, kato ko na? Si, nagpapatay kay Juan? Si Herodes. Amen?
2: Amen.
0: So, abot ang hitabo sa itong kabuhi nga wato nato ni Zaire, nga ginihuwas ita na kita, it ginubuko niya sa saga, kundi sa mga magain nga mga plano at mga tao na gahingabot o may plano maghingabot ka to. Amen? Si Brad Paing may gina...
1: Bro? Kung naman tabi Brad karon sa nagakanabo ka to na di ka ni mo makita ro presensya at Ginoo ay kung wagagi ka kung naman at mga struggle nga ron sa imong kabuhi kung nauna hindi ka kantigan magtawag sa Ginoo.
0: Amen.
1: Ag hindi mo gina mabatyagan ro presensya at Ginoo kung una ka sa kabuganaan.
0: Amen.
2: Amen.
1: Nagata ni mo mabatyagan ro Ginoo nga ron sa oras ikapipitan ni mo pero rimong kabungkusan ay kilaga gid ay Ginoo ay ako nung hapangutana one time sa Ginoo

0: Kay galero kabugusan ay wag ka tinago sa Ginoo.
1: Amen.
0: Kilala ka tingnan na. So yun gali at gin, halimbawa at Ginoo sa binutil o sa anang tagsaka puno at buhok. Doon tara, ro anang minsahe ka kung at Ginoo. Ro anang sabat ka kung ko ako niya itong ipangutan na nga. Kung paalin mahuyap ro tagsaka bahi ka anang one buhok. Ay ro nag-reflect at ako na kabukusan. Doon niya tang words.
1: Amen bro. Oh.
0: Ay, mo niya itawang ko at kuha niya ginisip po kung ano rewards nga ron nga kabugusan. Pagkatugot anak ko na intindihan nga, huwag kita kita tinago sa Ginoo. Kilaga kita kita at Ginoo. Ro atong kabugusan, kilaga kita at Ginoo. Men nga niya ay, paagir karasaraya nga rang versikulo, ay na share ko buhariya sa ato niyang radio program, ro kahugan ko, tanan ato niya bo kay huyap it Ginoo. Abay nga, rundo yun ay maging eksperyensya man ninyo ron ay sa akong eksperyensya rin niya ni Rakon nga ha, pangutana sa Ginoo nga ginsabat na ako nga kabugusan para ng sabat kata Rakon.
1: Thank you bro.
0: Thank you.
1: Agaragali, bago kita magpadayon pag ito ay ruwa na kabi ay rambat Ginoo, fear no one, ikaroon sa versikulo 28 o hindi ka maghadlok sa mga makapatay sang lawas pero hindi makapatay sang kalag. Sabay lo maghadlok ka mo sa Diyos ka makalaglag sang lawas kag kalag dito sa impyerno. Balikan tayo brad pa yung kinabano at ang atong kinabay nga kabugusan. Actually ay haman at kabugasan ay brad pa yung pamagandong rugin tao ka na nga akahugan at Ginoo. Ay imo katuno, imo atong manunuga. Amen. Imo para atong Savior, imo nagsakripisyo nagantos para sa atong kahiwasan. Amen. Hasta magaroon niya pang orason halin pa kato to, almost 1993 years ago. Ana gihapon, masigtay mo sa langit, nagkaya bun atong Ginoo ito raton nga kay the Father sa langit. Ana gihapon balaan nga espiritu gagiya katon sa oras nga tanan.
2: Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Kutambaw na higing pangatawanan kita ko aton nga mahal nga Diyos o anong pag-a-Diyos para sa katawahan. Amen?
2: Amen.
1: Oo. Ngayon ron na, bago ron tanay, congratulations for being a good and loving father sa tanan niya mga tatay. Amen?
2: Amen.
1: Mag-uwas ka mong tatlo sa tanan niya mga tatay. Ay, ngani kung kapin pa rin yung mga tatay ay may kahadlok sa Diyos. Amen?
2: Amen.
1: Nag-asalig itanan ko mga kaimtangan makaron kung nagtaliwan makaron nagpagabuton ko anong pamilya ginasalig sa Diyos.
2: Amen. Amen.
1: Maswerte ka mo nga mga unga. Amen.
2: Amen.
1: Manutara, congratulations ay kuwan nyo nabi kung mundo ano ni Happy Father's Day no ay ako ta congratulations for being a good and loving father. Tanan nyo na una di karon do sakripisyo. Amen.
2: Amen.
1: Pero mga wana na ginakatugi natugi ang mga problema. Amen.
2: Amen.
1: Pero mga ambay ko gani kay na sa akong itong migong itong soldado hey. Kaya kun makon karon do ano pag arado, pag maneho chakan, pag sugod sa opisina adlaw-adlaw, etc. Amen. Ito siyang kama, huwag igareklamo ra man no. Nga bihay hindi utang kasarang. Amen. Ay mga ni ro haligid pamilya. Amen.
2: Amen.
1: Ay paano kun haligi ka tapos permiga lang nga maguya, babajagat ka uya, hindi ka ang katakod. Paano pa magdepende kayo mo rin yung bilog ng pamilya? Amen?
2: Amen.
1: Sabi ka mo, wala ba't maski yung mga tatay, si ano yung mukha kagain, si Sugaro halimbawa. Sa mga hindi manabi kita kalikaw, gid, eh, vulnerable nga ni kita, eh, may mga panugay man. Alam mo, mas Sugaro, dumdun mo nyo, kung ano yung mukha aluan sa mga ungaron, pamilya maaluan nga niyo sa mga kontra sa Sugaro na eh, inatinao na kung perdi. Pwede mo na di ba na tinaon na saan ang mga kontra. Pero, kundo na eh, anong piniino nga ron ay, gatanugon eh, maroon nga, dapat ay imbis sa anong pamilya na na itao ron ba, i-provide, ay anto pata sa kontra sa sugal. Pero gano'n ang soro. Amen.
2: Amen.
1: Pero na nakaroon niya, purpose, iba niya ba? Ay, kuhan, maglaog man ang kura, ay, impre, doble, triple, akwarta para i-provide. I-provide yapon sa pamilya.
2: Amen.
1: Amen. Pero ako to gain talani ako bro eh. Bubuang-buang ako to. Kung magdaog ang manok, ubos do biha

0: Ga. Ubos mando. Pati kapital ay ubos ay. Oo. Pati sinaing na mo, ubos pagkalunis o bagong dumagaw nga. Oo, maroon ako nga ito pa, dumdumagaw ka mo, kamong sotil ay. Sotil, patawagin nyo. Paglunis, o naman tayo, may ambis ito, nagdawag ang manok ay. May nagdagatitsyon ka ako, nagtitsyon niya urok, baboy na ubos ta. Babo ta mong sumsuman, babo ta na ubos. E manok ko, luwag kita, sumsuman nyo ta. Gusto mo ako nyo, adobo? Ay, hagi, tatay nyo na. Ay, ho, managol. Ay, panuwaan nila ka mo tangkong, kadubo kita makotangkong. Ay, sipo nyo, pati sinayang ubus yun ay. So, makikmahon na mong kay Kristo. Mayan nga niya, may divine mercy. Turuan ito si Brother Boggs. O, agtanan nyo na eh. Kinsalig yun ako sa mahalaga Diyos.
1: Amen.
0: Importante kini ro, ginasalig natin sa mahalaga Diyos. Katungan eh, di ba, ginhambay ko yung kuna, batay nyo, ito pa kami sa Piyak Istasyon. Sa Nicaragua kami sa Todo Teleradio. Nagsuot siyang isip doon nga, baga ay, kung hinusugan ko, rodahin nga rin ka alagad sa Ginoo nga, makarayot ah, nga paambit ka ng mga pugong, kung baga ay, sin ako paadto, o kung baga ay, pagkabasugan ako kang pamilya, kang mga unga, kang mga kakilaya, o kung sino pa man yung magbasuga kun, ay, makaroon ay, ako ta mismo gamba nga, o pamano ko kabati nga, ginbasug ako, sa bilog nga tao nung naghambaga kun, nga, ay man na may sweldo man ka mo karon. Ay gani, itgit ko na eh. Nagsulit siyang isip to eh. Sin ba padtura? O pero sa sulit, 20 anyos mga ikmangon namon kay Kristo. Huwag ko dapat tinusugan. Huwag ako dapat tinusugan. Saksi rin yung daywa oh. Saksi rin yung daywa nga raw. Ako dapat tinusugan sa akong pag-alagad sa Ginoo. Ang samat kay Bern Paeng, samat sa akong brothers and sisters. Nga gin, balik nung daray yung programa dahil nga ng pagpaambit ko mga pungin tatong nga mahal nga Diyos. At sa mga tao pag sila yung programa Divine Mercy sa Kabuy, pag sila yung Todo Tita Radio. Diba bro, saksi ka mo, di ba?
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Sa inyo mga pag, sa inyo mga pag bilang mga ama, ay, ano nga nira, ako, makahambang madinagun man ka mo eh. Amen. Sa inyo mga kilala, tukukutom na kilala ganyo, makahambang madinagun ka mo bilang ama. Amen. Bilang good and loving father.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Ngayon, ano atong kahanlukan kung ginahagad na sa Ginoo o tanad atong yung problema? Radong pagkatatay, ayat siya, o pagkahaligit siyang kapamilya, kung ginasalig na itong si Ginoo, eh, ba, nakasayad ito na eh.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Hindi man lang kita mag-hadlok, kaya ron eh. Amen. Balikan tapagit siguro hindi na ron. Ay, si Brad Binner ay nag, may anak na, kung ano ang tanan, ito ng bagasawon sa Ebanghelyo, bro.
2: So amano, may niya agahon katon, brothers and sisters. Kuna itong balikan na yung first reading, gapaanggit ba lang na pareha sa atong Santos ng Ebanghelyo. Ay rikaraya, nagahambay si Jeremias nga, pero ikaw o Ginoo, yari sa akong tupad. Makusog kagamhanan, kag ang tanan, nga nagahingabot sa akon mapukan. Hindi kit sila magdaog, mauyuan sila kag singdayon, tungod kay hindi sila magbinyalagon. Ang ila kahuluyan mangin walay katapusan kag hindi ginmalimtan. Dapat natin yung brown day brothers and sisters nga rikawan dahil ito dahil yung mga butang ay si Jeremias nga rin hingabot dahil maubisan anang mga amigo nga sa anang
0: si kakugmat o bak ito no,
2: ang kakugmat yari bisan diin bisan si ini mo nagabalikin si ini mo galingot si ini mo ganto.
0: Galagad gyud lang imo ra no. Oo, oh, bantala galag ra eh.
2: Nagalagad imo sa mahal nga Dios. Oh. Bisan ang akon suod nga mga abyan nagulat sang akon pagkapukan. Di ba makaron wani nga gamay kita ay akon tamanong amigo maron maruyon pero nagahugat man lang brothers and sisters nga ikaw ay maguya o kun ano man yan magpadayon. Ay ruyon doon sa bilog nga sa gabal sa atong pagpangabuhi. Ganyan ang nahambay nga doyon sa bilog ng mga o natawag ng mga bugang sa atong pagkabuhi. Rayang arang nagapalibot katon. Pag-aom naton ay mayad niya tanong rayang nagatubo. Gali ay isagat ang bukot manami para sa nagamayad niya tanong. Gali ay gahalit man. Doyon doon, mabawang palanggiran datong mga Ginoo partner karon. Pero sa padayon ni Jeremias nga sana nga pag alagad sa atong mahal nga Diyos, huwagit imaw mag dugay pagaom sa anang buhaton. Ay rikaraya, anang habangan ni kaina, pero Ginoo una sa tupad naton. Pero haraw, pero Ginoo, magagahom, makagagahom, kinatilawan mo ang mga tao nga matarong nga paagi, sa matarong nga paagi. Nabalaan mo ang sulod sang ilang mga tiliposoon kagpanghuna-huna. Doon din ang bayan ni kaina ni Brad Boggs at ni Brad Paing na nungod sa buhok nga naisip mo at atong mahal nga Diyos. Agri ka raya habat hawaya ni Brad Paing sa kabugasan ho, sa kabugasan naton nga ginihimo, brothers and sisters. Ayan ay mo nagatanaw sa atong tagipusoon at sa atong panghuna-huna kung ano ra atong ginahandom sa atong kabuhi. Gabigin sa atong isikatawo at sa atong mahal nga Ginoo, brothers and sisters. Yan hindi itakalikaw nga wa isay ni malikawan naton, pwede naton mahilo ro tawo sa atong ginaobra nga halipdan nalimbungan naton nga makontenda mapatagang, pero ra atong mahal nga Dios di naton, brothers and sisters, mambay nga aton nga imaw nga malihis sa kunano ro suod ka atong panguna-una sa diposoan sayod na na rohandom naton. Ay siyempre may iba nga ni naghambay nga rugasugod ko na sa atong baba yung maroon nagadagta ka to. Pero hay, rugaguwa ta, brothers and sisters. Aman, kung ano sugod ka atong piniino, ang sugod ka atong tagipuso, nga magain, nga may handom, nga magain sa atong isigatawo, hay, iluyon ar gaguwa, gakawa sa atong baba, nga pwede nga makapatalang sa atong makaitmang huran, brothers and sisters.
0: Amen.
2: Nga makahimo it bukot manami nga mga butang. Nga niron kapalias kay Nehemias, nagapadayon, dahil nagasalig sa imaw nga rumahal nga Diyos, una ta ka nagagabay, ag nagatuy-tuy sa gihapon. Eh, kapalas man yan eh. Ang bayo nga ni Kina ka itong imbang ko, ni Brad Boggs, ni Brad Paing, at sa umanong, nag-let-gagalit ka nga rumatanan niya mga tatay, it Happy Father's Day. Ay, Rikaraya, ang bayo ka mong kahumiliat pari, do tatay rumaligpon nga pundasyon it panimagay. Dahil do sugod it panimagay nagatanaw sa ginobra ko, tatay. Ay kung do tatay wait magtuo hambay ka ratong pari nga nagumili, ay ito na matabi agaan pa ko gubuktaw, gapan ako sa Facebook, may mga santos nga misari ka ron, nagatubaybay man ako. Agon makadugang man ako it ideya nga maka-explicar kung ano ro nanungod sa barasahon it first reading, ay kung naman doon ay ginal panbandon, ginatalakay man ka itong mga kaparean ni iba. Agro yun yan ni Ambay Nana, kundo tatay man na hiwat pagtuo, kaya naman manaro makita mo sa anang panimagay, ruwa man it pagtuo.
0: Amen.
2: Ay romas man na may Ambay Nana, malipayon ko ni Imaw nga makita na naro bilog nga panimagay, nga dagaro mga unga, kung mag-add to it, simbahan kung adlaw nga Domingo.
0: Amen.
2: Ay rika romana rumaton animo kung daya nga tatay mana o rayang panimagay ay may pagtuo ang nagasalig sa atong mahal nga Diyos. Bisan ano mana ra anang ka kwan sa anang kabuhi, bisan na budlayan o kung may anong magkwan eh. Uwa ng kadugat pag-aom nga magpagapit sa atong mahal nga Diyos, brothers and sisters. Mm-hmm. Ay royon datong kabaskog kung kita ay una yun sa binabutang sa ayang baganga. Kumahambay ka ba yung hindi natin masarangan? Pero hayikibot ka yung brothers and sisters. Pero mga butang ba yung aron nga mabudlay para katon, maabot nga hindi mo kang masairan aron malipayon ka nga nag-abot doyon. Paagi ron sa gahom it balang yung espiritu nga padagat mahal ng Diyos nga mga grasya. Nga ni ron ay kunamat, may kabudlayan, may sagadaywa ka, ay roatan yan sa Ebanghelyo kahapon na nungod sa daywa ko nung kaakuan, nga hindi ka po hindi ka alagad sa daywa nga ka, agalon hambag itatong mahal nga Diyos. Dahil imo nga tamayon sa bilog, ag imo man niya dayawon do sa bilog. Nga nero na, more niya na ginahambay ko, mangayo na kita permi it, giya it mahal nga Diyos, dahil bukod sa tanan niya butang ay ato din masarangan da, ag atong magampasan, panamat ng kasali kita sa atong kasarang brothers and sisters. Uwa kita di kasarang kon uwa rumahay nga Dios sa atong kabuhi.
0: Amen.
2: Ngaron do nay rikaraya kita ginatilawan sa matarong nga pamaagi. Kun ano sugod ka atong pangunaw na agro aton nga sugod ka atong tagipusoon. Agharambal gani ni Remeso, gani patanaw ako sang imo pagtimalaw sa akon kaaway kay ginatugyan ko sa imo Muya kamot ang akon kahimtangan. Ganyan ni brothers and sisters. Pinatugyan ang aton sa mga nga Diyos. Raaton ang kahimtangan. Kung ano gid to planot mga nga Diyos, hindi naton i-sugtan na aton niya tawhanon niya nga mga tiyagon na kontrahon taro plano it atong mahal nga Diyos
1: amen.
2: Sa atong kabuhi.
1: Amen.
2: At ngayon doon, gaabot malang royo niya kontrahon taro anang planot mga nga Diyos kung unak na mat sa atong umang bakita sa mga pag tawag nga rame, mga hangkat sa atong kabuhi, mga problema. Kung namat ay nakakahambay kita, nakakuan ka, mga magtimagos kita, pero hindi kita magplano, mga magtimagos kita, brothers and sisters. Iuna, ratong makagagahong nga Diyos, aom sa pagpamati kung ano natong ginampo. Ang imaut aron, dumay gahom sa paghukom sa atong nga isigataw kung gaubra at magain kontra ka ton, brothers and sisters.
1: Amen. Amen.
2: Iposyon kita, magpangamuhi ang kita. Mag-amba kita sa Ginoo, dayawan ang Ginoo. Ay sa gihapon, ginalawas niya kita sa mga, sa niya ang ginaluwas niya ka ang mga ginapigos sa gahom sa mga malaot ng mga tao. Aghamba nga niya karaya, nga hindi ito sa damag na niya ng brothers and sisters. Ang sa uling hinadaw, mahuyan din sa daron. Urabiro pahuyan, kapingin, pag-abot, pag-abot sa piyak nga nabuhi. Nawag gihapon sa dait pag-inusol sa andang mga saga nga nahimo. Nga niron sa makaron, mga brothers and sisters, karabasi sa aton niya, ginbasa ng first reading, sa second reading, sa ebanghelyo, pabago-bago nga madumdum ka aton, brothers and sisters, kung atong pamandungan, rayang mga pulong, sa rayang adlaw nga Domingo, nga katao ka aton, giyang, hindi kita mag-ubra, at mga butang, nga makapagain sa pananawan ko atong mahal nga Diyos.
1: Amen.
2: So siguro, ay, bukon pa, kung ginong tanan, brothers and sisters, ay hauman yahapon sa pagbatong natong mahal nga Diyos, kung kita magbalik sa anang kabubuton, ag magtuman sa anang kasugoan. Ngani ron, ay sa akong yan ipadayon, akong linghambay, akong ginaumbra nga ra, raya ra rubayad ka akong saga, kuuna. Kugang para brothers and sisters, rayang mga butang. Ay sa mayan yan ikaw, kapasalamat ako, may mga kabrothers kita, mga kagmanghuran, na sa bilog man dasan ng nagkatuytoy, na makabalik kita, gin, sa atong sabak, atong mahal nga Ginoo. Bisan sa pamaagi, na masyan sa mahina, iukon bukon pagidman, it, kwangid, natawag na lang hamtong kita, importante na kapadayan kita sa pagbalik sa atong mahal na Diyos. Agdi ka lang ako bro, agabuhin niya salamat.
0: Salamat kid bro. Salamat kid. Bilang buti pa lang, bilang ama. Amen?
1: Amen.
0: So huwag kita tuba, no? Huwag kita tuba, no? Amen?
2: Amen.
0: Mga nangigambod ka rin gato, no? Ba, eh, bahala ka rin ginoo ko, amen? Pinagaliba ka rin gato, oh, bahala ka. Pag sinabton mo ba, kinila pa saan na mag-sinabton mo.
1: Naila.
0: Amen.
1: Pero naila ta kan brad ay si taning. Musige raton nga inargumento ay si taning taro naila.
2: Amen.
0: Pagay pa hombro or si rectress ba si may oras pa kita na para sa mga amaro na sa ina. bago ro second reading. may ako nga rin gustong buy ano eh. Ina sa atong first reading ano bro no ana kabusugat o Ginoo yara sa akon yara sa akon ang Ginoo yara sa akon loyo di ba
2: atupad
0: atupad ah
2: oh.
0: Iya sa aton ya misalit no pero sa Biblia yo Jeremiah 20:11 loyo ano
2: amen
0: dumduman ko tupad gara tama ko pirang Domingo taga tupad ba ko dara gali higa pa picture no kana picture ang gali nag
2: tupad bro gagobra
0: atupad yo agad pagawa ko yun. Ay, ga picture. Oh. Ari ba mata ay sa mga mahugon mata nga oh, gabro sa tupad ay kita ko mata may pala. Olimpyo mata na agi. Pero nga ro mga tupad ga pungko. Kamin sa barangay ya, barangay road ay. Mga nagayumuyum ka barangay kagawad da Bishop Binor nga ro. Ay dingin ga pungko ba adang buli ay sa simentado pero gato bangsa na sa ilang munon na sa minute karsada. Sa shoulder, juwa man hatatabing. Mga ga tupad jan dira. Iliga ba picture. So, gurandangin again ko talong adlaw ng taliwan eh. Hindi ka rama sanda ko sa adlaw. Ako niya gyapon sanda. Katupad nun gyapon. Ay, maluig kagagto nga. Ay, haraw no. Haraw no. Sa kaalam ni Solomon size. Ay, maroon eh. Masi sa tupad. Halin sa mataas nga posisyon sa atong gobyerno. Ay, maroon kita eh. Amen?
2: Amen.
0: sa second reading, ano ani dapat hay ano ano second reading bro? Okay, bukod abi do second reading naton. Kun sino? Oo.
2: Eh karabi bro ay sa kada oh. Pero ang kaayos ang Dios masobra pa sa sini kag amuman sa ang iya bugana nga regalo para sa madamo nga mga katawan pagi sa kaayos ang isa katawo nga amo si Jesucristo.
0: So do regalo ay pero bugana nga regalo halin sa Dios ay kompleto ta eh. Amen.
2: Amen.
0: Ay makaroon nabi na usor malita eh. Amen.
2: Amen.
0: O naga problema on makaroon do mga kunyara dahil nga rin membro at malitagang nagkaso sana cyber libel sa mga ano to mga whistleblower. Amen.
2: Amen.
0: So bukon it kwan eh bukon it magumo gali kung abuing kwarta mataas yung posisyon at basta sa bukot madaid baga kaya nga ana rin nga mga bugay grasya halin sa Diyos. Amen.
2: Amen.
0: Ibasa natong kasiyang Domingo do Filipos 4:19. Ang bani San Pablo ay ang kaga kun Diyos siya bugana sa iyang buganaan pagi kay Kristo Jesus maghatag sang tanan ninyo nga mga kinahanglanon. Amen.
2: Amen.
0: Kinahanglan ni Jesus sa Mateo 6:23. Ano ani? Hindi man na kamo magproblema. Una sa kwan doon sa 32 ay Mateo 6:32. Na hindi man na kamo problema kung ano yung kanon. Kung ano yung imnon, kung ano yung isuksok, din man ay anong mga panghuna-una at mga pagano. Sabay luman ay pangitaaman ninyo, usoy man yung ginhari ni Diyos, agrietanan ay igatao kinyo. Di ba ginakanta natin si Kefers, the Kingdom of God? Ay haras sa second reading ay regalo tayo. Amen?
2: Amen.
0: Agaro, isugod ko lang siguro daya, basi makabuhay agin ako niya, ginapinahaom rin kaalam ni Solomon Saiso. Makarabi kita, what ang taga-depende sa Ginoo? Ay, dato niya ebanghelyo, di ba? Ay, hindi kita mag-hadlock, mag-depende ang kita kana. Amen?
1: Amen. Amen.
0: Pero, mahaba ra, Sir, 8 versikulo 11, pero, maski pila atong hiabot, ay atong oras ay, oh, inaagaw man kita. Gani, kamo, anak ka rin nga, anak tikuwa ka rin, chapter nga rin, ang katungdanan sa mga nagagahom. Gani kamo nga mga hari. Ay, gusto natin maghari, di ba? Kamo nga mga nagagahom sa bugo sa kalibutan, magpamati kamo sa akon, igasiling kagtalupangdan ninyo ini. Ginagahaman ninyo ang madamo nga kadutaan kag nagapabugal kamo, nga madamo kamo sing ginagamhan. Di ba, kababo nga mga invasions, halin para kunay. Amen?
1: Amen.
0: Makamiyan ni ibang nasin yun ay ayaw man na kamot ubra man ay nuklear man na pero sana ginubra man. Amen?
2: Amen.
0: Kagira, gasamaran ang mga ginubra ng mga armas. Pero ang gahom ginhatag sa inyo sa Ginoong labing mataas. Tandaan dapat kong tanong tandaan na ka itong mga pinuno. Narodin nga mga gahom ay halin sa Diyos. Pag-o si Saon niya kamo kung anano ang inyo nabuhat kag kung anano ang inyo ginaplano nga pagabuhaton. O kabuabon makaroon nga cyber libel case. Ay amit lang ang nangagan sa malitagang. Di ba problema? Amen?
2: Amen.
0: Abistor di ba? Apat it asawa po ito nga. Amen?
2: Amen.
0: Ito nagkakasugin mo ang kasuhan ng mga nagsugid. Nagagahom kamo sa ngalan sang Diyos kag sang iya ginharian. Kag kung hindi kamo maggahom sing matarong. Nakasuhat kita, ha? Kung hindi ninyo pag tumanon ang kasuguan, kung hindi kamu magkabuhi sunos sa kabubuton sang Diyos, dahil bro, yung ginahambay kayo. Magabaton kamu sang puyos kag magkulugmat na silot. Bako mo ron, ha? Amit lang pa ang dungalan tiba. Nagtakasun. Ito, amit lang ro sang bilog, ngayon ko sang bilog. Naghalin yun imaw, ibasik kasuan. Amen?
2: Amen.
0: Kinubanin mo kung ngagan nga Jesus Crispin. Piruway mo kung bae ko ngagan ni Jesus Cristo. Amen?
2: Amen.
0: So, di ba? Kailangan ninyo yun dun. So, ang pag-hukom mas mabukat para sa mga nagagahom. Bukat doon, makamuling plunder ni imong kaso karon. Amen?
2: Amen.
0: Ay, swerte mo kung imuro ombudsman, imuro NBI Department of Justice.
1: Mga temporary at aron bro.
0: Temporary yun, yung mga solusyon, mga sitwasyon. No? Ay, bukon pa taron ay ginahambay sa Ebanghelyo nga makalaglag sang lawas, kag makakalaglag sang kalag. Ayon na sa doon ay pabasa na ito kung maabutan na ito. Doon sa bugna, Revelation chapter 20 verse 14. May kalaglagan yun at kalag. Amen? Ikayuang kamatayon ta o kagagagan it o kamatayon at kagag. Amen?
2: Amen.
0: Arit ako sa verse 6 it alam nila Solomon says, ang ordinaryo nga tao pagahukman sing may kaluoy. Pero ang mga nagagahom maga pangatubang sang isa ka mabugat nga paghukom. Hindi kita pwedeng wait. Huwag kita second coming ang God judgment. Amen. Hayrang ginaboy sa ebanghelyo nga ra ano ani. Dayeng ra nga makalaglag sang kalag. Oh, ginyuwas kita at Ginoo. Nagsakripisyo mo, ginyuwas kita pagi sa nakabuya nagawas ag nagdugo, di ba?
2: Amen.
0: Iwas kita. Ko year 33 pero may second coming ita na eh more ngani nga harahay
1: may last judgment
0: matagi apon eh.
1: Amen. Amen.
0: Oo. Kaping kumatamad kita magkumpisar, nahuya kita, huwa kita gina-ignoring nato ang itong mga ginaubrang saga. Amen? Oo. Ang Ginoo, ay harang ginambo sa secondary day, tanan gina ay napakasaya, di ba? Amen?
1: Amen.
0: Ang Ginoo sang tanan, wala nahadlok sa kaibisan sino, wala sa bayan sa kundaw ano sa iya kagamhanan. Oo. Oh, buti mo nahadlok. Ang Diyos nagtugas ang tanan, gamhanan man o kon sumulunod kag iya ginatatap sing alalangay ang tanan. Pareho man lang ro pagtatap katon it Ginoo. Watsuding busa ang may malita ka. Pero maging istrikto siya sa paghukom sa mga nagagahom. Abari ka ni Solomon no. Ginasulat ko ini para sa inyo nga mga hari agun makahibalo kamo kon paano kamo makabuhat gamay kaalam kag inyo malikawan ang mga kasalanan. Balaan ini nga mga butang kag kun inyo ini talupang doon mangbalaan man kamo kun inyo ang kun ini nga kinaalam mapangapinan ninyo excuse me ang inyo kaugalingon sa adlaw sang paghukom applicable man dasapan sa mga ama at panibagay. Amen. So, gani hupti ninyo ang ninyo subong isa kahiyas kagkalipay ang akon ginatudlo kag mabato ninyo ang maayo na pagtulunan. Pero may mo kong isugpon. Kung yan nga kinangangi kita katong yung mga tatay katong mga ama ay gagamit kini itong itiyos para sa itong mga unga. Amen.
1: Amen.
0: Ako gani, maski udihon ba kun, at least ay nakaumpisa kita ba, di ba bro? Amen.
1: Amen.
0: Pero pasitin taon ako, di ba? Gintawagan ni Ginoo si sino si Solomon? Ah, di, si Abraham. Si di ba? Si 75 ra edad. Amen.
1: Amen.
0: Ay kita ay 40 pa, 50. Abo patang oras, oh. Pasay sinta. Amen. Abo patang oras para tatlongon, taraton ng mga tiko ng dagan at ang hindi niya tiko ng dagan. Di ba,
1: Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Amen. Amen. Ay, ara sa second reading, bro. Buligyan ako sa second reading, oh. Hindi kita kimahambay nga righteous tagintaran, eh. Ano di karaan ang hambay nga niyo, oh?
1: Sintro yan, bro. Ang
2: versikul. Di karaan, bro, nga niya sa galing pagkamayos ang Diyos ang tanan. Ay, rayabira, ay galarawan da sa dayong katawo sa
0: Adan.
2: Kay Adan,
0: kay Jesus Christ.
2: Ay si Adan, nagsupak ako sugo it Diyos. Ay naging padangat uman, ay si Prin, nagpakasaga ang katong mga katawahan. Ay kunwa nga ni it, pinatawag nga lang atong kasuguan, kung ano ito, ulat kasuguan, ay wa man ginahuyap pro mga saga it mga tawo ko na. Ay may kasuguan yon nga ginpapanaog. Halin kay Moises, ay may mga sundanan yun ng mga Diyos yung papanahon. Ngani, may nakasala ng mga katawahan. Agrikaron, gindaog aron mga tao kato ikamatayon na sa pagpakasala. Agharagin padagara yung pangay mga tao nga binahangan kay Jesus Kristo na bugana ng mga garigalo o mga abot ay ginyuwas na nakita sa mga pata makasasaya. Agrikaron do. Agrikaron, nangin matay si Ginoong Jesus dahil sa atong mga saga. Pero padayon gahapon kita mga brothers and sisters may nakasaga, pero dapat aton nga usisaon atong mga saga nga ron. Pag aton gidron nga isurrender sa atong mga Diyos, ay haom imaw gahapon sa pagpatawad ka aton sa atong nahimok ng mga saga, brothers and sisters. Ay ikon aton niya ning ba atong banghilyo, nagahambari ka ra, hindi ka mo magkahadlok sa mga tawo. Wala sing ginatabunan niya hindi mabuksan. Kag wala sing sigurito, kaya hindi mabuyagyan. Kanya ni brothers and sisters, nilambay kayo na.
0: Hindi ba makso tabi gagawa utang mo ka?
2: Kani, Aaron, ng mga butang, na may instrumento man ginagamit atong mga Diyos. Ngayon sa Iran, Gid,
0: yurto. Tanan gila ng instrumento man, aling kay Moses, tanan, ginagamit yung Ginoo eh.
2: Amen. Parang kita ay makalikaw sa sagat naton, para mabuong pamagi, bisan makaroon nagkakinatabo. Makaroon ang brothers and sisters. Kaya niya na, buko niya, buhok, ruhuyap ko atong mga Diyos. So, nahuyap na para katon sa atong pabuhi. Kundi, ang balibrat pa, ing, pero kabugusan, di kabilugan nato niya kabuhi. Ayro aga basit ay maw, bukong niya sa buhok, kundi yat asa atong pangunoon na ag sa atong tagipusoon, brothers and sisters.
1: Amen.
2: Ay kung ano, taro binadikta di karon sa aton niya huna-huna ag aton niya tagipusoon, ayro yun man atong ginaobra. Maroon doon yun kung amatay niya kasaga kita, brothers and sisters. Agwaot na kita, magtuman, kusugo it Diyos, agroan ang plano para katon.
1: Amen.
2: Kamagayran, ay siyempre, kung aton matang pamandungan, nagkapahimbabaw kung amat do kalibutanon yung mga butang kay kay sa spirituhanon, ay kung imot aming pamandungan, huwag kagit pag-ul ba nga kwan, ay imo pag-aom tahay, likat to sa spirituhanon, ay wakat, wat yalipay, pero wat yan ninyo labat sa aking brothers and sisters, do kalipay rin karun. Mag-mag, hindi na misplikar, itawo ron
0: kung saan na
2: magambang.
1: Amen.
2: Ag hindi na natin batian kanda, kundi unang at asaan ng kabuhi nga nagatuman sa atong mga Diyos, mali pa yung sanda, bisan ginagahay kao sanda sa mga pagkubutan nga kinanganon at kalibutanon, pero mali pa yung sanda kasunod sa kabubutan ni Diyos, ay nakikita natin doon, brothers and sisters, kung doon mga tao nga na aktibo nga nagasimba sa adlaw nga Domingo, pagi sa pagpasalamat at pag-ampo kuman, mag-resive petition, nga ampo na sa atong mga Diyos, pagi sa mga pulong nga babatian nanda, so, miliya katong kaparian, doyon, dugiya kanda. Katon, katong tanan, brothers and sisters.
1: Amen.
2: Ang makaambit pagit kita, kulawas ang dugo ni Kristo, nga ginaman na para katon sa anang abangkete. Nga sa ulihing, nga kabuhi naton, kung sa kita pagkatawag yun, mangin kaibahan naton, imaw, brothers and sisters. Kung nagatuman yan kita.
0: Okay. Thank you, bro. Siguro para sa mga tatay, no, para sa mga tatay na ginbaton o para sa mga tao na nagbaton kamon bilang tatay. Amen?
1: Amen.
0: At bilang mensahero it, ato niya mahal nga Diyos, hararo ang buhay ni Jesus. Oh. Sa Mateo 10:40, ay matod, bukong what perfectong tatay ay.
2: Amen.
0: Amen. Pero kung ginabaton kita, ato niya pamilya, ginabaton kita it, komunidad o sosyedad, bilang mensahero, mga Diyos, sara na ba ni Jesus? Ang nagabaton sa inyo, nagabaton sa akon. Nami kita, Jesus, sara na ba? Kaya ang nagabaton sa ako, nagabaton man sa nagpadala sa akon. Napadala sa akon, God the Father. Amen?
1: Amen.
0: Ang nagabaton sa mensahero sang Diyos, tungod kay mensahero siya sang Diyos, may parte sang balos nga para sa mensahero sang Diyos. May bagos ito ka mo. Ay nagabaton sang matarong natawo tungod kay siya matarong may parte sang balos ka para sa matarong. Marangyani nga, kung nagtarong doon ba, siyempre katarong ng mga nga. Amen?
1: Amen.
0: Dumdumanin niyo ini, ang nagapainom sang bisan isa lamang kabaso nga mabugdaw nga tubig sa isa sining akon pinakakubos nga gintutunan tungod kay gintutunan ko siya. Magabaton gid sang iya balos. Salamat gid sa akong mga unga. Salamat sa akong sambilog nga asawa. Pagbaton niyo ka. Eh, bro, ano yung mahambal sa pamilya ninyo? Basta may inyo yung kasipot.
2: Ay, salamat so, din, bro.
0: Bukong niyang itubi nga magamig ang nangin painom ka ako na eh.
2: Amen.
0: Kung naman, mainit man.
2: Ay, sa makaroon doon ay, kapasalamat ako ron ay, bisan sa makaraya may aton yung mga buhaton. Una ro ako niya ron niya partner na suportat aron.
0: Jumabot na siguro mga nagan ah.
2: Oo, oh, yun ron, maabot
1: na. Iyaw tayo mo.
0: Aw na, di ba?
1: Aw na,
2: ikaw gat. Pasalamat kita ron, ag sa
0: I-edigard ka din nga.
2: Ugtos nga panimoy ay bisan akong mga tatlong kaunga nga ron ay puro laki ron. Kung aton ang panon mga brothers and sisters, mabudlay at karon ka dalaga makiro.
1: Dumaga.
2: Oo, magdumaga yung mga kapit aron. Ay, sa anamang kagooy, agahong itmahal nga Diyos. Mas nundanon sa daron, agwat ang problema karon nga gato kot barangay, kunsing police station.
0: Puro nga king nga bro.
2: Puro nga.
0: Oh. Ay, problema. Ay, problema. Tanan ning umagad kong babae.
2: Amen. Amen bro. Ay, bro, yun doon ay. Salamat ako sa mga Diyos. Pag may karon mo, buktaw ka mo, kasimba kita. Wat aron, et ano pang akuan, ga paom sanda, kasimba kami. Pero kay inawas, handa ka sabay ka kung itsimba ron, ay may misa man sa amon niya kapilya, iyan lang mahang ka mo simba, ako maka, makakwanta ka mo kanyang pagkatugugon mga, may enjoy kita ninyo, kung anong oras akong buktaw, ay hindi na mahang alas tres, may misa man niya sa aton.
1: Ang walking distance malang
2: eh. Oo, malapit malang. Ngayon ron ay, pasalamat ako sa mga Diyos, bisan pa paano ay may kabudlayan, ay una, malipayon kita nga nagatuman sa anong kabuwaton ron.
0: Eh bro, salamat yun bro. Even pa yung sakari yung bro ka, oh. Hindi kita mapangamuyo sa tumulo ko ni...
1: Oh. Bro, yung sitwasyon na bingaran nato niya, inya in the figura kara ko ato niya, relasyon sa ato niya.
0: Pamilya.
1: Pamilya. Pero rumabaho nga relasyon nato na ay, bro, umyun kita sa siyang pagtuo.
2: Amen.
1: Pagsalig sa Ginoo. Sa akon matang pamilya ay, guided gid siguro man kami. Wa matagit yung problema. Siyempre, adlaw-adlaw, kita nga rang pangamuyo, pati man doon na ato niya mga igmangod, agro, nabiyabigin sa ato mga nagbagatian niya mga igmanguran, nagakalisod na ato niya mga igmangod, ay atong gidro niya ginapaabot sa Ginooro, andaman niya mga kinanganon. Mga pag-abot sa ato niya, relasyon sa ato niya, pamilya, ay siguro ay sambilog utaron kita sa ginasiyang maswerte nga. Pero atong pamilya ay naging unite sa isang katinutuyo.
0: Amen.
1: Rumalinong agmataway nga
0: diyan kita bro, do regalo harin sa mga
1: mabahugot aron nga kuan, mabahugot aron nga share at Ginoo katon.
0: Pero may mga malito ay magulo na pangabuhi mo karon.
1: Magulo taron. Oh. Ay rimong ginaproblemahan karon ay rimong mga ginobrang saya. Agsayad man kita ko saya ngaron ay may kapatawaran taron mao.
0: Amen.
1: Pero kung ano kabaho ko ng inubrang saga, hey mao man kabaho ri imo nga dapat nga bayaran.
2: Amen.
0: Hey, pero mas nga, mas magapad pagkaron do ang kapatawaran mo nga Dios kon mag-ako kita
1: sa ako king saga. Na sambilog pa na kon brad niya nailaan kita sa ato niya rang mga rayang mga ato niya rang diyan niya programa. Dahil di karan na explicar bagaro mga kahugan ko gusto nga bangon it Ginoo. Mas kapin pagidra kung gabasa pagidra kita at Biblia nga makapamagandong baga kita. Hindi natin pag mga ikonamat nga medyo ginatiking for granted siyang natin ro. Kasi nga niya, simba lang kita, batian niya natin ro na to. Pero mas manami kita kung gabasa kita at Biblia. Ay gadugang, gadugang ratong pagkakilaga sa nagtuga katon.
0: Amen!
1: Makilaga natin ro kung ano rong mga sakripisyo ang kasakit nga ginantos ko nagguwas katon.
2: Amen.
1: Agro guidance git at Holy Spirit nga sa makaroon niya panahon, Holy Spirit yung takaton ro nag-giya for dahil tapos yung tarumisyon it aton Diyos Ama, Diyos Anak, bilang Creator ag do yung Savior. Last part ra it Holy Trinity rundaya nga rang Holy Spirit. Nagusta ko rin ang bago nun ay last part mandaron ko ato niya mga yung pag-aboton. Nung ani nga, kilagahon gid natin ro Ginoo, ro Ama, Anak, at Espiritu Santo. May magid permiro, nag-guide ka ton. Ag sa uman ay...
0: Pero manami karabro ay Holy Spirit niyo mo, nagagamit it katawan.
1: Amen.
0: It mga tumugo o ro Ginoo para magpakilaga man ka sa katawan. Mara ito ginaubrang ra. O ginaubrang ito niya mga kaparian. Amen.
2: Amen.
1: Kayo mga misyonaryo maray, design nyo tara et Ginoo, nga gitawan at kaagam para sa unong kato niya rang mga ginasingan niya rang doyon niya, apat niya rin ato niya ka doyon niya ibangilista. Ay kung balik, malis lang na eh, matagod yung datong oras, ay kung makilala ninyo kung sino rin mga ibangilista nga rin eh, mas manami pagi dahil kwantas ang darong gifted, gitarot Holy Spirit nga nag-guide ka na nga maubran ng darong daya nga rin atong Biblia nga rin. Manami kita kontakon ko na sige ang eh, doon niya. Basta pamati ang kamo, gatuman yung kamutusto ang tama nga buhaton o pagsunod sa anang kabutot ginoy. Di karon yun man kita sa riyon niya direksyon. Ag bago ko gid siguro magtapos ron ay ginapabot ko man ni akon matang personal nga pagduyon niya paabot it. Happy Father's Day ag sa aton man nga mga lulo nga nagasilibrar man makaroon.
0: Ay, mga father, mga lulo.
1: Papalo, abin makaundo tawag it aton niya mga apo. Ag sa aton man nun niya itong mga nagtialiwan niya mga pinalangga sa kabuhi nga nag-agi man it pagka amaman naton.
0: Amen.
1: Ay kabay nga sa aton niya ng pangamuyo para man kanday.
0: Mga lulo ka itong mga unga.
1: O makabot man sandawon sa ginpili nga lugar itato niya may nga Diyos anang ginarian niya watya tapusan. Ag sa uman ay medayon gid niya agahon katon tanan ag kabay nga rugrasya gid permit Ginoo ay mo gid magapuno katon sa anang kagooy. Amen.
0: Ag ginabang rugrasya bro ora bulahan kita imong mga unga kita. Amen. Amen. Ay amboy sa sirag tres ho. Tiyo kita siguro may pangamuyo sa mga tumulo mas manami ra yo. Mga katungdanan sa ginikanan. Mga anak, ambat Ginoo magpamati kamo sa akon nga inyo amay. Tumana ang akon ginasiling sa inyo kag indi kamo maano. Kanabi no? Kami bro pagbasa.
2: Sa verse to bro.
0: O pa masyasaan kita sa verse 9 no.
2: Okay. Kay ang Ginoo nagapadungog sa isa ka amay. Paagi sa iya mga anak.
0: Wow.
2: Kag nagaapin sang katarungan sang isa ka iloy. Labaw sa iya mga anak nga lalaki ang nagatahod sa iya amay nagaangkon sang kapatawaran sang iya mga sala.
0: Aharon ta ro importante. Sige bro.
2: Kag ang nagapanungog sang iya iloy kaangay sang isa nga nagatipon sing manggad. Ang nagatahod sa iya amay magakalipay upod sa iya kaugalingon nga mga anak.
0: Wow.
2: Kag ang pagapamatian siya sa adlaw nga siya magpangamuyo. Ang nagapadungog sang iya amay magakabuhi sing malawig. Siya nga nagabulig sa iya iloy nagatuman sa Ginoo.
0: Amen.
2: Nagalagad siya sa iya mga ginikanan sobong sang iya ginhimo sa Ginoo. Tahura ang imo amay sa pulong kag sa buhat. Agod, makabaton ka sang iya bendisyon. Tungod kay ang bendisyon sang isa ka amay, nagapalig-on sang mga panimalay sang iya mga kabataan.
0: Di karon kita sa bro, iwang kita at oras. Ha?
2: Okay bro.
0: Di kita magpangamuyo sa mga tumuloom ang imbangod naman kay Kristo. Diretso lang kita di kara siguro sa atong healing and salvation prayer. Pwede yun, sugot man kamo. Kung hindi kamo magsugot, huwag kita't may muo, kita't oras. Amen?
2: Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Amen. Heavenly Father, I come to you in prayer, knowing that you are the Lord who heals me. I ask you to take away my sickness, infirmity, and pain, and restore me to health. Heal me, O Lord, yes, and Lord. I shall be healed.
1: Amen, Lord. Amen.
0: Save me, and I shall be saved.
1: Yes, Lord.
0: For thou art my praise.
1: Amen, Lord.
0: I trust in your power and grace that sustain and restore me.
1: Yes, Lord.
0: Loving Father, touch me now with your healing hands.
1: Amen,
0: for
1: Lord.
0: For I believe that your will is for me.
1: Amen, Lord.
0: To be well in mind, body, soul, and spirit.
1: Yes, Lord.
0: Lord Jesus, I come before you.
1: Amen, Lord.
0: Just as I am.
1: Amen, Lord.
0: I am sorry for my sins.
1: Yes, Lord.
0: Please forgive me.
1: Yes, Lord.
0: In your name, I forgive all others for what they have done.
1: Amen,
0: against
1: Lord.
0: Me.
1: Amen, Lord.
0: I renounce Satan, devil spirits, and all their works. Yes, Lord.
1: Yes, Lord.
0: Have your way.
1: Yes,
0: we trust
1: Lord.
0: In you.
1: Yes, Lord.
0: We ask this through your Son, Jesus Christ, our Lord, who lives and reigns with you. In the unity of the Holy Spirit, O glory and honor are yours forever and ever.
1: Amen.
0: Kabay pa. Magbayad kita tanan.
1: Yes, Lord.
0: Amen.
2: Amen.
0: Siguro kita sa ating programa Divine Mercy sa Kabuyag. Yung mga nagkakangay kami kay Iban at Waton yung mga Diyos. Ang nga ni Ginoo Jesus. Yung mag-ibag yapon kamukamon sa Madason nga Domingo sa ating programa Divine Mercy sa Kabuyag. Parehong oras. Parehong istasyon. Todo Tele Radio. Kugang ramong pagpasyamat, pero nagpasyamat yapon kami sa management ng staff, Radyo Todo sa Kalibo. Sanang budig, bunyat kamong, hindi pati sa mahal nga Diyos kapag paabantala, wala nang maidayad niya balita at kagawasan kung ato niya mahal nga Diyos.
2: Amen.
0: So kami tanan, nakita man niyo ang mga ngalan sa screen. tamon sa inyong habatian. So ano ro among hambagin nyo ay like, share, and subscribe. Makabuli kita sa Radyo Todo sa Kalibo. Amen.
2: Amen.
0: So salamat gid sa inyong pagpamati, sa inyong pag-iba kamon sa inyong programa. Programa ko atong mahal nga Diyos, the divine mercy sa kabuhi.
3: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Todo Reggae, Todo Reggae.

0: anytime I sign.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
2: Ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: nga naton, Rotestimonya It's Ambilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may na matyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa ato.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Tara na! Inom

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation in Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton na ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato ng frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami turn pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magawa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Patata
3: Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. My family history ba na kamusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, aramis mo. TDX 500.
2: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato ng frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami turn pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magawa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Patata Navara.
6: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
7: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
7: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
7: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Mag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow!
7: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agod nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko parayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyan tungod nga ni nga dati gidahay. Galinumog, dakwad laod laod tungod wal, dako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, dako pin nga laod laod. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee nga rin tungod mabawahod dito ang binipisyo raan ang gitao kakon ag busanda ako nga pag bawas ay regular gud ado adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abog kita sa atong kuyawasan nga nagtao gita at kabaskog ag

0: Anthon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Clarice, nagapangita gid ko ya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
2: Good thing may Santon Gold Coffee Mix.
1: Maluwas sa manamit gid, may free collagen ug glutathione ka pa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Wala kasi ng ating immune system araw-araw. Mag Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
3: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
4: Mio.
3: Mio, okay po si Tatay Mio.
4: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
3: Opo, Pagdilaw, Quezon. Opo, tama po yun.
4: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay... Ang trabaho ko po ay para istal po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee at nakatulong sa atin. Ay, anong laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ganyan po ay nawala na.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music.
0: 88.5 ang radyo na kaibigan mo.
6: Yes, I remember your show. I know what that one marijuana already, right?

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

aton nga mahigog maon nga amay sa langit, no? Kilagahon naton ro aton nga Dios, ro aton nga amay nga manunuga, ro aton nga amay nga wa nagabag-o, ro aton nga amay nga padayon nga matutom mga nigugma, no? Ginadayaw naton ro aton nga amay sa langit, ag ginapasalamatan man naton, no? Ro aton nga president ag CEO at Radyo Todo, no? Si Sir Jonathan Cabrera agina tamyaw naton imaw it belated happy birthday, no, kay Sir Jonathan. Of course, no, happy Father's Day Sir Jonathan Cabrera sa imo gid nga kaaluan, no, nga tawan kita it lugar iya sa imong radio station ag sa pangalan ni Pastor Dan Paderes, ro aton nga pinalangga nga pastor na sa Landmark Bible Baptist Church. No, gapasagamat gid kita sa imong kaaluan Sir Jonathan, and of course kay Ma'am Sol Cabrera, no, ro aton nga station manager sa tanan nga bumubuo it Radyo Todo 88.5 Baklan. Gabigon gid sa aton nga mga technical staff, no, nga sandagid iya rong nag-attender sa aton nga mga kinahangganon, no, si Sir Reggie Plasio, si Sir Mark Hill Rubiso, si Sir John Albert de la Cruz, no? Mabuabugid nga salamat. Okay? So, kabay ba mga hinigugma, hindi nyo kami pag-aiwanan, no? Ag iban nyo kami sa aton nga rang pagpamagandong, no? Sa aton nga pagtuon sa pulong it Ginoo, ginatamyaw naton ro aton nga mga avid listeners, no? Una sa may Fulgencio Balete, ginaabi-abi naton una si Nanay Reni, no, si Nanay Reni ag si Tatay Victor, no, permigid nga nagasubaybay sa aton nga programa every Sunday, no, mayad-ayad nga hapon ag Happy Father's Day, no, Tatay Victor. Imaw man si Uncle Boy Olid, no, una sa may naisod ibahay Aklan, Uncle Boy, kaibahan si Auntie Raquel, no, permigid nga nagapamantaw sa anda nga mga telebisyon. Happy Father's Day, Uncle Boy, no? Ag ginagakip gid namon ikaw, kamo permi sa amon nga pangamuyo, no? We have a prayer meeting every Wednesday, no? Ag kami gid hay nagapangamuyo kinyo nga tawan gid kamo it maayad nga gawas, no? Si Uncle Ner, gapamati man katon, Happy Father's Day, Uncle Ner. Si Manong Lu, no? Si Brother Lu na sa may tangalan, Happy Father's Day, Brother Lu, kabay pang protection na ikaw at Ginoo, ah, sa imo nga pag-alagad, no, bilang isa ka men in uniform. Ag sa tanan-tanan naton yung mga abyan nga mga kapulisan iya sa Aklan Provincial Police Office, no, may daid nga hapon ag iya sa Kalibo Municipal Police Station, no, ginatamyaw gid naton sanda, no, ag may daid nga hapon kinyo tanan. All right, so makaroon nga hapon mga hinigugma, hindi kita magbuhay. Thank you Ma'am Rica Babes, Rica Forte, Happy Father's Day, Pastor Dan, no, salamat, no, thank you gid, Auntie Rica, no, kabay pang nasa mayad-ayad man ikaw nga kahimtangan. Okay, so makaroon nga hapon mga hinigugma, hindi kita magtugay dahil nga ni nga roaton nga oras ay madasig ang makaroon dahil nga ni ay Father's Day. Siguro romaid-ayad natin nga pag-iistoryahan, no, ay may kahintanan sa pagiging tatay, no, istoryahan natin ro pagiging tatay. Agraya ro aton siguro nga basihan itaton nga diskusyon, no, makaroon nga hapon, no, since today is Father's Day, as we honor our earthly fathers, what can we learn, no, from our Heavenly Father? Ano ba samtang ginatawa nato ni dungog ro aton nga mga katatayan, no, iya sa ibabaw it kalibutan ro aton nga mga tatay nga mga dutanon, ano ba ro aton nga matun-an, no, what can we learn from our Heavenly Father? Why do we call him Father? Hamang ginatawag naton ro Dios nga tatay naton, because in some other religion, Brother Errol, no, no, they cannot call God their father. Oh, so why do we call God Father? No, why we can truly trust him, and what aspect? Ano ba nga aspeto itana nga character nga kita nga mga Kristohanon, kita nga mga Kristohanon yung mga tatay, pwede natin makopya sa aton nga kabuhi.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Tomatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it daoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay doyon latrakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Samsung Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan na kape. Inigidyang sabor sa Samsung Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Samsung Gold Coffee Mix.

0: si Ma'am Annabel ng Nueva Ecija.
1: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko, yung boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
0: Thank you very
1: every
0: much.
1: Morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
0: Tama, tama.
1: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
2: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Tag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit kahapon, makatulog din sa gabi. Bukod pare sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya at marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis, imaw. Dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula ang marami benefit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom!

0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music all
0: weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsig ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon ay tungutang sa idagom ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inong nanay, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamuman.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa'yo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ng Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Todo ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: katodo. Rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it's sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, library at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, nag-ihi ako ay hindi tayo yun bara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
3: My family history ba na kamuhusang diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
3: DTX 500!
4: Ang may powerful compound
3: na nagapanubos
4: ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
4: Garantisado!
3: Epektibo!
4: Aram is DDX 500
5: Samphone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants, ang Samphone Gold Coffee Mix.
5: Samphone Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na?
5: Lalakas.
3: At

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Central Panay College of Science and Technology Incorporated. A foundation of knowledge and wisdom offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171 or visit us at Osmeña Avenue, Calibuaclan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
2: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
2: Opo, tapos?
3: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Mag-okay po yung pakiramdam ko.
2: Wow!
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: katudo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya itsambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may na matyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong lawat.

0: lakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ng changes yung ating anyway, good afternoon at kayo pa nakikinig sa himpilang sa 85.5 FM ang himpilang ang radyong kaibigan ninyo at kayo po ay nasa programang El Shaddai Program na pinapatnubayan po ng ating PFCC 15 o Kalibo Aklan at 10 po sa pangunguna ng ating mga council and of course yung ating pangilang mga tagapagtaguyod. But anyway, bago po ang lahat, pababatiin muna natin yung ating kasama rito bago natin banggitin yung ating mga tagapagtaguyod. Good afternoon sa'yo, brother.
1: Good afternoon din po sa inyo, brother Rolly. Ako po pala ang makakasama ng ating PFCC head ngayong araw na ito sa programa ni Yahweh El Shaddai, brother Randy Solano po. At bumabati sa lahat ng isang pinagpalang araw, hapon o gabi sa anong panig ng mundo, sa lahat po ng media platforms na napapanood at naririnig ang programa pong ito.
0: Okay, ang inyo po naman lingkod, Brother Rolly Bunyon, at siyempre pa sa pangalan na ating mga kapatid, ang CEO ng Radyo Todo, si Brother Jonathan Cabrera, and of course yung ating sanggunian panlalawigan na member, si Brother Jupiter Gallinero. And of course yung ating mga council, sa pangunan ng ating council coordinator ngayon, kung hindi ko nagkakamali, si Sister Annabel, ano ba apelido na?
1: Gaspar Annabel po.
0: Gaspar, kala ko Vargas. And of course, yung ating mga council, yung ating regular na kasama natin ngayon, medyo hindi natin makakasama ngayon dahil parang ibinlo out yata ng kanyang mga anak. Happy Father's Day sa inyong lahat. Happy Father's Day, Brother Randy.
1: At ganun din po sa inyo, Brother Rolly.
0: Happy okay, Father's at, Day po. Alam mo, napakasarap ng ama pagka yung iyong mga anak marunong sumunod at nagbibigay respeto sa inyo o sa atin bilang mga ama at ina. Okay? At siyempre pa, nakagawian po natin ang bago dumako sa anumang uri ng gawain ang tayo lumapit sa ating Panginoon at tayo manalangin. Pangunahan tayo ng ating kapatid, Brother Randy. Pangunahan mo na.
1: Opo, tayo po ay manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming banal, dakila at makapangyarihan sa lahat, muli kami nagpapasalamat sa mga sandaling ito sa pagkakataon at pribilehiyo na muli aming marinig, mapagninilayan ang iyong salita na sa amin nagbibigay buhay. Sa ganang aming sarili, hindi po namin ito kayang arukin maliban na kayo ang magbukas at magturo sa amin sa pamamagitan po ng Espiritong Banal. Kaya aming ipinagkakatiwala sa inyo ang susunod pang sandali at naway pagpalain ang iyong mga abang likod sa pangunang aming disciple head, Brother Rolly Bunyon, at i-bless nyo rin po lahat ng makikinig ngayon at ang kabuuan ng nasa likod ng programang ito, ang management and staff, ang aming CEO ng himpilang ito at ganun ang council sa PFCC 15. Pagpalain nyo po lahat ng mga kapatiran sa aming panig ng mundo ay pagpalain ganap. Salamat po, Diyos, in the name of Jesus, we pray. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen.

0: At as usual, sa pangalan po ng ating kapatid na si Brother Dingdong Rubiso, muli bumabati kami ng magandang hapon. At bago natin tunghayan yung ating mabuting balita sa araw na ito, para bigyan natin daan yung ating mga pagbati. Brother Randy, baka meron kang gustong batiin. Go ahead.
1: Amen po, Brother Rolly. At wala ibang pagbati kundi Happy Father's Day po sa lahat ng mga ama, mga lolo at mga tatay na ngayon po ay nagdiriwang ng kanilang pagiging tatay.
0: Amen. At pinagpala ang mga tatay dahil ngayon ay kanilang araw. Araw ng mga tatay. Ikaw ba ilan ng anak mo?
1: Anim lang po, sir.
0: Anim pala ako, pito. Okay. Yung anim na yun na okay naman, na mababait naman.
1: Okay naman po sa biyaya ng ating Panginoon.
0: Salamat. At yun yung pinakang ano, yun, alam mo yun yung sinabi ni Haring David doon sa aklat ng Psalms 37 verse 25. Ang sabi ni Haring David, I am old now and I have lived a long time. I never seen a good person abandoned by God.
1: Amen.
0: Or their children begging for food. At all times, they give freely. Their children are a blessing. Sabi niya, matanda na ako't mula pagkabata. Sa tanang buhay ko, walang nabalita na sa taong tapat ang Diyos nagpabaya o ang kamay o ang anak nila'y naging hampas lupa. Sa lahat ng oras, bukas pa ang palad sa pagkakaloob sa mga mahirap, kapalaran nila ang nagiging anak. So mga Happy Father's Day. Yung mga mapalad sa kanilang mga anak, Happy Father's Day po sa inyo. Tanggapin ang biyaya at pagpapala ng Diyos. And of course, Brother Randy, tulad na sinabi ko ba, meron ka pang gustong batiing individual?
1: Mamaya po ating is

0: Tama din sa healing intention. Atin pong kapatid, si Brother Junjun Agustin na na-confine po ng ospital. At meron pong mga mahalagang announcement. Siguro sasamantalahin ko na po yung time na ito ma-announce po yung mga event this coming days. Sa darating po na June 27, magkakaroon po ng despedida party with Father Val, yung ating outgoing spiritual director. Sa mahaba-habang panahon siyang naging spiritual director ng El Shaddai PFCC 15 Aklan for almost 17 years po, Brother Rolly. At ang magiging incoming na bagong spiritual director, Reverend Father Jigo Sitpar. Sa darating po yun na June 27, araw ng Sabado, at around 11 a.m. hanggang mga 1 p.m. po ng hapon sa opisina ni El Shaddai sa Magbuaya Road sa Linabwansor, Banga, Aklan. Happy Father's Day din po sa inyo, Brother Rolly.
1: Thank you.
0: At ganun din po, sa darating na July 4, yung ating monthly diocesan with El Shaddai, ang venue po ay gaganapin sa APSTA Center. At second Sunday po ng July, July 12, magkakaroon din po ng Choir and Youth Symposium, the same venue po sa APSTA Center. Yun lamang po, Brother Rolly.
1: Okay, at gusto kong isama yung ating mga kapatid sa panalangin, siyempre pa si na Sister Ching Ching.
0: Amen
1: and
0: po.
1: And Brother Jeep, Brother Jeff Alibugha.
0: Amen.
1: Yung ating mga, ano ba to, Sister Ching Ching, choir o dancer?
0: Member po yan, sir, ng Aklad Gospel Music Ministry.
1: Si Brother Jeff naman ay kanyang brother at band.
0: Ano? Amen po.
1: And of course, yung ating kapatid, yung ating napakasipag na umaten, Sister Maria Almalbes.
0: Amen.
1: Ng katedral, at yung kanilang coordinator dyan sa katedral, Saint John the Baptist yun, di ba?
0: Opo.
1: Si Sister Susan Palco.
0: Palco.
1: Yung kanyang brother husband ay yung ating council, Brother Jenny Palco. Happy Father's Day. Wala ka ngayon. Anyway, isama mo na lang kami sa iyong pagdiriwang, sa iyong pagsasaya, kung masaya ka. Anyway, lahat naman tayo pinsasaya ng ating Panginoon. Now, talalamin ko lang, brother, bago tayo dumako sa ating pagbabasa ng mabuting balita. Ikaw, brother, Randy, anim yung anak mo, hindi ba pito?
0: Anim po.
1: Anim talaga?
0: Opo, tatlong babae, tatlong lalaki.
1: Ah, good. Okay naman. Paano ba bigyan na natin muna ng tip? Paano ba napapanatili ng isang tatay na may anim na anak yung harmonious relationship sa kanilang tahanan?
0: Sa biyaya lang po ng ating Panginoon, kasi kung ako lang po, hindi ko talaga kaya, lalo na as of now, 4 years na po nakakaraan ay mag-isa lang po, kasi si Mrs. ay kinuha na ng Panginoon 4 years ago. But thanks God, wala pong imposible sa ating dakilang Yahweh El Shaddai. Siya po ang talagang ama nating nasa langit na great provider po.
1: Amen. Okay, at siyempre mamaya natin pag-usapan yung, kasi gusto ko makakuha ng tip talaga at maibigay natin sa ating mga kapatid, dahil napakarami ngayon ng tatay na hindi ma-drive ng mabuti yung kanilang pamilya, yung kanilang anak. Na yung lahat na yung tatay na wala ng nanay. Anyway, bago po yan, tunghayan muna natin. Mayroon ka bang announcement dyan bago natin tunghayan yung ating ano? Wala na?
0: Ay, yung ano lang po, yung mga updates ng mga prayer meetings.
1: Sige, announce muna yan bago natin tunghayan yung mabuting balita.
0: Amen po. Sa araw po ng Monday, yung mga list of gawain po natin sa buong PFCC 15 Aklan ay ang San Roque Prayer Group sa Angas Batan, 2 to 4 p.m. Madalag Chapter, Madalag Aklan, 2 to 4 p.m. May mga updates po dito sa Madalag kasi meron silang bagong bukas na gawain sa Barangay San Jose po, Brother Rolly. At ang atin pong gawain dyan sa Bayan ng Leso ay 2nd and 3rd Monday, 4 to 6 p.m. Ganon din po sa Santa De Gea prayer group sa Puis, New Washington, pa 6 p.m. to 7:30 ng gabi. Araw ng Martes, isa lang pong gawain sa Calibo Cathedral, 5 o'clock ng hapon hanggang 7:30 po ng gabi with Mass. At ganun din po sa Holy Child Parish, 2 to 4 p.m. sa Altabas, Aklan. At sa Mabilo Prayer Group, Mabilo, Calibo, Aklan, ganap po na alas 6 hanggang 7:30 din po ng gabi. Ganun po sa Dumatad, Tangalan Prayer Group, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. At sa St. John Nepomucen Parish, Tangalan, 6 to 8 p.m. po. At meron tayong once a month na gawain sa bayan po ng New Washington, particularly po sa Pinamukan, 1 to 3 p.m. Araw po ng Webes, meron tayong gawain every first and third Thursday of the month sa Holy Family Chapel, Sinalay, Batan, Aklan, 2 to 4 p.m. po. At sa St. Joseph, Spouse of the Blessed Virgin Mary Parish, Banga, Aklan, 6 to 7:30 p.m. po ng gabi. Sa St. Peter and St. Paul Chapel sa Barangay Tambisaan, Boracay, sa Malabunot, Boracay, Malay, Aklan, 6:30 to 8:30 po ng gabi. Ganon din po sa Hiniktan Prayer Group, Hiniktan, Altabas, Aklan, 2 to 4 p.m. San Roque Prayer Group sa Hawili, Tangalan, every 6 p.m. to 8 p.m. po. Ganon din po sa St. John Nepomucen Chapel sa Bacau Norte, Calibo, 1 to 3 in the afternoon po. Sa araw ng Friday, mayroon tayong gawain sa Kamaka Parish, Kamaligan, Batan, 2 to 4 p.m. po every second and fourth Friday of the month. Ganun din po sa Fragante Prayer Group, Immaculate Conception Chapel, Fragante Pandan Antique, every 6 to 8 p.m. po. Sa St. Anthony of Padua, sa bayan po ng Borwanga, Aklan, every 7 to 8:30 po ng gabi. Ganun din po, may once a month tayong gawain every third Friday sa St. Catherine of Alexandria Parish Church sa bayan po ng Libacaw, ganap na alas 2 hanggang alas 4 po ng hapon. At except this coming Saturday, ay merong mga gawain sa Bulabod, Malinaw, Aklan, every second and fourth Saturday of the month. 2 to 4 p.m. Ganun din po sa Holy Family Chapel sa Sapa, Kabangila, Altabas, every second and third Saturday of the month, 2 to 4 p.m. din po. Ganun din sa Tabon Prayer Group, Tabon, Malay, Aklan, 2 to 4 p.m. sa may Copper Compound malapit sa Tabon Fort. Ganun din po sa St. Isidore Prayer Group, Buenasuerte, Nabas, Aklan, 3 to 5 p.m. Sa Kinilangay Beho Prayer Group sa Malinaw, ganap na alas 9 ng umaga hanggang alas 11 po ng umaga. Sa lugar din po ng Bangkerohan, Bangkerohan, Altabas, every second Saturday of the month, 1 to 3 p.m. po ang gawain. At of course, yung ating every Sunday na 4 to 5 p.m. radio program dito po sa Himpilan na pinagpapala ni Lord, ang 88.5 FM Radyo Todo sa Aklan, ang radyo na kaibigan mo.
1: Okay, yun na yun. Opo. At ngayon, tutungayan natin ang mabuting balita na pagkukunan po natin ng mensahe, ang mensahe na nagbibigay sa atin ng katatagan at kalakasan. Siyempre pa ang ating Sunday Gospel. At tutungayan niya ng ating kapatid Brother Randy. Tungayan mo na.
0: Ang Ebanghelyo po ngayong araw na ito ay hango ayon kay San Mateo, Kabanata 10, Talata 26 hanggang 33. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim ay ulitin ninyo sa liwanag, at ang ibinubulong sa inyo ay inyong ipagsigawan sa lansangan. Huwag kayo ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Hindi ba't ipinagbibili sa halaga ng isang salaping tanso ang dalawang maya? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. at kayo, maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. Ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit ang sino mang ikahiya ako sa harap ng mga tao, ay ipapahiya ko rin sa harap ng aking amang nasa langit. Ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan.
1: Pinupuri ka namin, mahin ng Panginoong Jesucristo, at ngayon itutunghayan na po natin yung mensahe ng ating Panginoon.
0: Amen.
1: Mula po sa aklat ni San Mateo. At ako, nakita ko rito, Brother Randy, tatlong bagay ang pinagkunan ng ating Panginoon upang ng mensahe upang ipaliwanag sa atin. Unang-una, yung pagtatanggal ng takot sa ating puso at isipan. Yun ang unang-una, do not be afraid. At yung pangalawa, yung tinatawag natin na yung relying on Father's will o God's will.
0: Amen.
1: Tandaan po natin yung sinabi niya dun sa aklat na for only a penny you can buy two sparrow, yet not one sparrow falls on the ground without your Father's consent or God or will. As for you, even the hair of your head have all counted. So do not be afraid. You are worth much more than many sparrow. At yung pangatlo ay yung knowing Jesus, yung pagkilala sa ating Panginoon. At tatandaan po natin ang sinabi ng ating Panginoon, those who declare publicly that they belong to me, I will do the same for them in front of my Father in heaven. But those who reject me publicly, I will do the same for them in front of my Father in heaven. So unang-una, Brother Randy, ito yung tinatawag natin pagtatanggal ng takot sa puso natin.
0: Amen.
1: Okay,
0: po.
1: Go ahead, ikaw na.
0: Amen po. sa panahon po kasi ngayon, Brother Rolly, ay napakarami pong tao na takot sa maraming bagay. Takot sa mga nangyayari sa paligid, takot mamatay, takot magkasakit, at takot sa magiging future. Kaya may mga tao rin takot sa responsibilidad.
1: Amen.
0: Kahit sa isang pamilya, merong nag-aasawa pero takot sa responsibilidad, ayaw mo nang magkaanak kaya gagamit muna sila ng contraceptives at kapag gusto na daw nilang magkaanak sa kanila ititigil pero ang problema hindi na rin sila magkaanak, Brother Rolly.
1: Kala ko siya sabi mo maraming tatay ngayon takot sa asawa. Kaya mapalad ka, wala ka ng asawa. Anyway, balikan natin yung mensahe ng ating Panginoon. Bakit sinabi nga ng ating Panginoon? Sabi niya, so do not be afraid of them. Ang sabi niya is now, whatever is now covered up will be uncovered. Lahat ng bagay daw na natatago ay malalantad.
0: Amen.
1: So tingnan natin ang buhay natin. Yun ang unang-una kasi nakakatakot ngayon. Yung tinatawag natin yung mga itinatago at yung minsan yung katago-tago. Pero talagang totoo naman eh, wala naman talaga nalilihim na hindi nabubunyag. Masakit lang, nabubunyag na, nagtatakip pa rin. So ito tinuturo sa atin ng ating Panginoon, do not be afraid of them. Huwag tayo matatakot kasi ang gusto lang ipaunawa sa atin ng ating Panginoon, kapag lagi tayong takot, hindi tayo makagagawa ng mabuti. Like what I said, kapag lagi tayong takot, nakakalimutan natin may Diyos pala tayo.
0: Amen.
1: Kaya sabi niya, tandaan ninyo, natandaan ninyo, walang natatagong hindi nabubunyag. As sinabi sa inyo sa dilim, sinabi ko sa inyo ay inyong ipagsigawan. Now, binigyan pansin din ng ating Panginoon dito, bakit hindi tayo dapat natatakot? Kasi lagi nating tatandaan, para bang yung kalawang, Brother Randy, ay yung bakal, Brother Randy. Okay. Kapag yung bakal, merong kalawang, tandaan natin, sooner or later, yung bakal na yun ay may masisira.
0: Amen.
1: Why? Because of yung kalawang na yun, yung stain. Pero di ganun din sa atin, kung ang tao laging takot, masisira na lang yung tao nang hindi niya alam na meron pala siyang paraan o meron palang paraan ng Panginoon para ma-repair. Lahat ng tao ay nasisira, lahat ng tao ay bumabagsak, lahat ng tao ay nagkakasala, pero lagi nating tatandaan may Diyos tayo.
0: Amen po. Kasi kapag naalipin ng takot ang tao, Brother Rolly, ay tunay ngang mapaparalyze yung kanyang decision making. Kapag natakot, tulad noon na naalala ko nung nasa bahay kami ng aming lulo't lula, ay mga napag-usapan yung mga bagay na nakatatakot. Kaya pagdating ng gabi, takot na rin kaming lumabas ng bahay.
1: Yung mga panahon na yun, aswang ang nakakatakot nun.
0: Eh. Opo, eh ngayon marami na pong pwedeng katakutan.
1: Oo, hindi. Pero no, naman kasi, puro mga bata eh.
0: Opo.
1: Mga bata, talagang panakot nung araw. Do talagang totoo naman yan. Ako tumanda na ako ng ganitong edad, umabot na ako ng ganitong edad, ni minsan, wala pa ako nakitang aswang. Ayun ko ikaw kung meron na.
0: Wala
1: na. Ako never na nakakita ako ng aswang. Mukhang aswang, marami. Anyway, biro lang po yun. Kaya lang ang pinag-uusapan natin ngayon ay takot bago tayo lumipat nun sa God's will or the will of God. Pag-usapan natin yung takot. Alam mo, napakarami ngayon, kaya sabi ng ating Panginoon, huwag niyong katakutan yung pumapatay ng katawan. Ang katakutan niyo ay ang Diyos na maaaring makamatay ng kaluluwa at ng katawan sa impyerno. Pero bakit sinasabi ng ating Panginoon ito? Kasi napakarami po sa atin wala nang takot sa Diyos.
0: Amen po.
1: Kung makapagmura, kung makasigaw, kung makagawa ng masama, wala nang takot sa Diyos. Kaya naman ipinopoint ng ating Panginoon yung pagkatakot sa Diyos. Dahil alam naman natin, ang tao pwede mong pagtaguan eh. In fact, madali lukuhin ang tao. Pero ang Diyos, hindi.
0: Amen po.
1: Pwede mong pagtaguan ang tao, pwede mong sabihin sa Kanya, pero mo sabihin, meron nga kasabihan na, huwag kang pahuli, pag nahuli ka, huwag kang aamin. Pwede mong gawin yon, pero sa Panginoon, hindi.
0: Amen.
1: Sabi nga ng Hebrew chapter 4, verse 13, di ba, everything is lies open before the eyes of the Lord. And it is to Him, all that ourselves will be given an account for ourselves to God. So sabi ko, titignan po natin, lahat ng bagay ay nalalantad sa ating Panginoon at walang pagtatago sa kanyang mga mata at sa kanya tayong lahat magsusulit. Ito yung kaya sinasabi ng Panginoon, matakot tayo sa Diyos. Kaya alam mo Brother Randy, karamihan lang sinasabi, kasabihan lang sinasabi, magkaroon ka naman ng takot sa Diyos. Bakit? Talaga naman sa totoo yan, ang tao, dahil sa kawalan ng takot sa Diyos, kaya kung ano-ano nang nagagawa, Pero tingnan mo, ayaw ko kung mayroon pang pagkakataon na yung mga involved doon sa atin sa flood victim, flood control scam, kung may pagkakataon pa, kung masaya pa silang nakikita sila ng kanilang kapwa, unless wala na silang takot sa Diyos.
0: Opo, kasi mas takot silang sabihin ng totoo kapalit ng mga bagay na pakinabang sa kanila. Kabaliktaran naman na nawawala ang takot nila sa Diyos. Pero sabi ng Panginoon, sa Diyos dapat matakot at huwag matakot ilantad ang katotohanan, Brother Rolly.
1: Amen. Kasi kung sasabihin natin yung takot sa Diyos, kung tayo lalapit sa Diyos na may takot tayo, hindi natin masasabi, hindi na tayo makakahingi ng sorry. Natatandaan mo doon sa Genesis, di ba? Nung yung si Adan at si Eva ay magkasala, na kinain nila yung bagay na hindi nila dapat kinain, ano nangyari? Suddenly, dumating ang Panginoon nung dapit hapon na, narinig pa lang nung dalawa yung yabag ng Panginoon, nagtatakbo na yung dalawa, nagtago na. Then sabi ng Panginoon, Adan, Eva, saan kayo naroroon? Anong sagot nila? Sabi niya, natakot po kami nung marinig namin yung inyong yabag kasi hubad kami. Ganun doon ang ganun Panginoon. Alam ng Panginoon kaya ang tao ay natatakot dahil may maling ginawa. Amen. Kaya sabi ng Panginoon, bakit? Kinain ba ninyo? Sumuway ba kayo sa aking kautusan? O tingnan mo, pagkatapos nun, anong ginawa nung dalawa, si Adan at si Eva, nagturuan. Tinuro niya yung babae. Kasi Panginoon, yung babaeng binigay mo sa akin eh. Kasi ako nagsabi sa akin. Pagdating naman doon sa babae, anong ginawa? Kasi yung ahas wala na maituro. Kaya anong nangyari? Nagbigay na ng judgment ng Panginoon. Ang sabi niya, ikaw ahas, dahil sa iyong ginawa, gagapang ka. At ganun din sa inyo, ikaw lalaki, ang iyong kakanin ay sa pawis mo manggagaling. At ikaw babae, kapag ka ikaw ay manganganak, ay ikaw ay magdaramdam, magdurusa. So tingnan mo, so kung tutusin pala natin, wala dapat kahirapan talaga ang tao.
0: Amen.
1: But because of we are committed the sin and the things is, nagkasala na nga, anong nangyari? Nagtago. Sa halip na umamin, anong ginawa? Nagturuan. Now, ganyan sa atin kasi, karamihan sa atin, itong alam mo, may mga kasabihan tayo na, a simple word of sorry. Hindi ko alam bakit napakabigat banggitin. Yung minsan naman, a simple word of thank you, ang hirap din banggitin. Lalo na yung salitang I love you. napakarami niyan. Napakarami na dapat binabanggit natin pero hindi natin mabanggit-banggit. Bakit? Kasi nasira na tayo ng ating kasalanan, and that is pride. Yun yung kataasan.
0: Amen. Totoo po yan, Brother Rolly. Talagang maraming taong takot umamin ng mga pagkakamali pero hindi natatakot na lapastanganin ang Diyos. At ang challenge nga po sa atin ng Panginoon na walang dapat ibang katakutan kundi ang Diyos na may kakayanang magdala ng kanyang katawan at kaluluwa doon sa apoy ng impyerno.
1: Amen. Kaya kung yung second part, titingnan po natin. Ang sabi niya rito, for only a penny you can buy two sparrow. Yet no one sparrow falls on the ground without your father's consent. As for you, even the hair of your head have been all counted. So do not be afraid. You are worth more, much more than many sparrow. Ang sabi niya rito, hindi pa na ipagbibili ang maya ng dalawa isang pera, gayon man ay walang nahuhulog sa kanila sa lupa kung hindi kalooban ng inyong amang nasa langit. So kaya sabi niya, huwag kayo matatakot, kahit ang inyong buhok ay bilang na lahat at higit kayo mahalaga kaysa libo-libong maya. Now, tingnan natin sa buhay natin, ba't sinabi ito ng Panginoon? Kasi itinuturo ng ating Panginoon, bago ang lahat, yung kalooban muna ng ating Panginoon. Yung mga maya, sabi niya, mura lang yan, mamira nga lang yan eh. Pero kahit isa sa kanila ay walang nahuhulog sa lupa, unless o malibang kalooban ng inyong amang nasa langit. Bakit sinasabi ng Panginoon ito? Para maunawaan natin, bago ang lahat, bago tayo, then let us check the will of God. Kaya kung titingnan po natin, sabi ng Matthew chapter 7, verse 21, sabi niya, that anyone who calls me Lord, Lord, will go enter into the kingdom of God, but those only who obey the will of my Father in heaven. Sabi po ng Biblia, sabi ng ating Panginoon, kung hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, papasok sa kaharian ng langit, kung hindi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. So this is the importance of God's will. Matthew chapter 5 verse 6, sabi ng ating Panginoon, take note, si Jesus ang nagsasalita dito, ha? Sabi niya, how happy are those whose greatest desire is to do the will of God. God will satisfy them fully. Mapalad daw po yung mga tao na nagmimiti na makasunod sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimiti. So this is God's will. Yung una, remove frightened heart. Remove brightening into our heart. Alisin yung takot. May Diyos ka eh.
0: Amen.
1: Kaya kung titingnan nga natin, sabi ko nga eh, pag nakikita ko yung mga tao rito, yung mga lingkod ng Diyos dito, alam mo, unique. Hindi po pangkaraniwan. Meron tao dito na nag-asawa, naghiwalay. Yung kanyang asawa nasa Amerika, siya naririto, at wala silang anak. Na meron naman dito na hanggang ngayon wala pa ring asawa. Meron naman na nag-asawa na means na hindi mo talaga iisipin na bakit nangyari yung ganun. Now the thing is, kailangan nating malaman yung kalooban ng Diyos. At itong kaharap ko ngayon, isipin nyo, meron siyang anim na anak, hindi na nag-asawa. Hindi ko alam kung takot. Takot ka ba takot magkaba sa asawa?
0: Hindi naman po, Brother Rolly. Kaya lang mahirap po kasi na pangunahan ang Diyos sa sabi nyo nga po, mahalaga na sa lahat ng bagay na gagawin ay kalooban ng Diyos.
1: Oh, amen. Pero alam mo, hindi kita i-debate kasi paano mo yan, kumbaga sa ano eh, decision mo yan. Pero kung questionin natin ang kalooban ng Diyos, kalooban ba ng Diyos na mag-asawa ang tao? Yes.
0: Yes.
1: Kalooban ba ng Diyos na ang tao ay manatiling nag-iisa? Hindi. Dahil ang kalooban ng Diyos, di ba, nang gawin ng Panginoon ang babae o ang lalaki, gumawa siya ng babae at ang sabi niya, it is not good for a man to live alone and I will make a suitable companion for him. Hindi dapat nag-iisa ang tao at kung gagawa ng angkop na makakasama niya. Take note ha, suitable companion. Kaya lang pag dumarating yung pagkakataon na binigyan ka nga ng asawa, araw-araw naman away ninyo, kaya siguro hindi na nag-aasawa tong partner ko dito.
0: Ayun ang nakakatakot po. Nakakatakot. Yun ang bagay na minsan ay siyempre bumabagabag din po sa kalooban ko ay kung sa basta yung pinangahawakan ko po yung sabi ng Panginoon doon sa Aklat ng Kawikaan chapter 19 verse 14 na kung ang bahay at lupa ay namamana sa magulang, ang mabuting asawa ang Diyos po ang nagbibigay.
1: alam mo, tulad sinabi ko, hindi ko kinukontra yung iyong ano na yan. Kasi, talagang God's will yan eh. Kaya lang, kukontrahin ko lang kahit na sino, kung sasabihin mo na hindi ako mag-aasawa, ang Diyos na lang ang bahala sa akin, ako hindi ako naniniwala doon. Mas naniniwala ako doon sa pag-aasawa mo na ang Diyos ang bahala sa'yo. Pero kung hindi ka mag-aasawa dahil ang Diyos ang bahala sa'yo, makasabihin sa'yo ni Lord, problema mo yan. Kasi ito yung sinasabi nga eh, di ba? Hindi pinagbabawal ng Panginoon na gumawa tayo ng anumang bagay, pero ang tinuutos ng Panginoon bago ang lahat, unahin ang Diyos. Gusto mong mag-asawa, di unahin natin ang ating Panginoon. And yet, ito naman po ang talagang totoo. Hanggang ngayon, maniwala kay sa akin sa hindi. Kaya minsan nakakaingit yung katulad ni Brother Randy, at least walang asawang nangaaway sa kanya. Walang asawang nambabato ng pinggan. Ay kaysa naman sa may asawa ka nga, halos malayo ka pa, sinisigawan ka na. Bakit ngayon ka pa lang dumating? Walang pagkain. Okay, pero kung titingnan po natin ang buhay, ako para sa akin, kung may asawa ka o wala kang asawa, ang mahalaga may Diyos ka.
0: Amen po. Okay? Kasi pagka inuna ang Diyos, lahat ng bagay naman po, Brother Rolly, ay susunod. At iniaangkop niya nga po ang lahat ng bagay sa tamang kapanahonan. Yun po sabi sa mga Ngaral, chapter 3, verse 11. Eh, kung kalooban ni Lord, in His time, ay wala man po ako magagawa.
1: Oo. Pero, pagka kasi, minsan kasi, ito, totoo, napakarami sa atin na gaano, kung kalooban ng Diyos, tandaan natin, pag gising sa umaga, pray, and that is the will of God.
0: Amen. Amen.
1: At pagkatapos kung ano may ibigay, sangguni pa rin natin. Kasi, karami sa atin, di ba, nung araw, nauuso yan. Ano, sister, pupunta ka ba sa gawain? Kung luluobin ng Diyos. Diyos ko po, yung pagdalo sa gawain, kalooban niya ng Diyos. Yung pagsimba, kalooban niya ng Diyos. Kaya kung sasabihin mo, kung luluobin ng Diyos, ay maniwala ka, yung buhay natin, kalooban niya ng Diyos. Na kung paano natin gagamitin para sa ating Panginoon, isipin din natin yung kalooban ng Diyos.
0: Amen.
1: Okay?
0: Amen po. Talagang napakahalaga na ang kalooban ng Diyos ang nagaganap po sa buhay ng sino mang tao, Brother Rolly.
1: Amen. So, kung titingnan po natin, ano yung third na sinabi ko? Kung yung una yung sinasabi ko, avoid of being afraid. Yung pangalawa, ang sabi niya, let us put ourselves into God's will.
0: Amen.
1: Yung kalooban ng Diyos. Na yung sumunod, yung pagkilala sa ating Panginoon, knowing Jesus. Ang sabi niya rito, yung isang binanggit niya, those who declare publicly that they belong to me, I will do the same for them before my Father in heaven. But those who reject me publicly, I will do the same for them in front of my Father in heaven. Ano sabi niya? Ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalin ko rin sa harapan ng aking Amang nasa langit. Pero ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Brother Randy, anong tingin mo rito?
0: Ang ibig pong sabihin nito, Brother Rolly, ay mahalaga na ina-acknowledge natin at hindi tayo nahihiya o natatakot na manindigan na ang Panginoon ang ating pinaglilingkuran. Sabi nga niya, huwag niyo akong ikahiya sa mga tao upang hindi ko rin kayo ikahiya sa harap ng aking Amang nasa langit. Parang katulad po, sir, ng isang bata na ikinahihiya ang kanyang magulang, hindi po yun maganda. At kung tayo anak ng Diyos, kilalanin natin, we must be identified with Christ na huwag nating ikahiya yung ating pagiging Kristiyano o pagiging naglilingkod po sa Panginoon.
1: Yes. Kaya alam mo, nabanggit mo yung bata kasi. Kung titingnan natin, alam mo sa Panginoon, mas binibigyan niya ng bigat yung pagiging bata. Sa Matthew chapter 18 verse 3, di ba? Sabi ng Panginoon, verily, verily, I say unto you, unless a man be like a children, he will Amen. Not be, he will not enter into the kingdom of heaven. Malibang ang tao ay magbago at tumulad sa isang bata, hindi siya makapasok sa kaharian ng langit. Bakit? Tingnan mo nga yung mga bata. Tingnan nga natin yung mga bata. Yung mga bata, pag pinagalitan mo ngayon, mamaya wala na. Nag-away ngayon yan, mamaya bati na. Sabi nga eh, nag-away ngayon, nagsuntukan ngayon, mamaya-maya nagpapalitan na ng lollipop. Tikman mo ito, mas masarap ito. Bakit? Hindi sila marunong magtanim ng sama ng loob.
0: Amen po.
1: So kaya yung sinasabi natin, pagkilala kay Kristo, paano ba natin kinikilala si Kristo? Ayun ko, ikaw Brother Randy, paano may paliliwanag kung yung pagkilala sa ating Panginoon?
0: May mga, lalo na po sa panahon ngayon, Brother Rolly, na halimbawa ay may mga dating barkada sa Lumang Buhay, tapos nalaman nila na tayo ay naglilingkod na sa Panginoon at yung mga bagay na dating ginagawa ay parang ayaw na nating gawin, parang nami-misinterpret po tayo madalas na sasabihin nila na killjoy tayo kapag hindi tayo sumang-ayon sa kanilang ginagawa, yung mga bagay na iniwan na po natin dahil sa Panginoon. So ibig sabihin ay pagkilala na ang pagiging Kristiyano ay hindi lamang po sa araw na meron tayong oras para sa Panginoon, kundi ito ay isang paninindigan o isang halimbawa sa mga batas din na pinatutupad. May mga batas na labag sa kalooban ng Diyos, pero kung tayo ay na kay Kristo, maninindigan tayo na ito yung tama, itong bagay na to ay mali. Ibig sabihin, kung pula ay pula at puti sa puti. Parang ganun po, Brother Rolly.
1: Amen. Ibig sabihin yun yung pagsunod natin sa ating Panginoon.
0: Amen po.
1: Yung hindi tayo bumibitaw. Bakit napakaraming taong hindi bumibitaw sa Panginoon? Kasi kilala nila ang Diyos eh. Pero bakit maraming tao kaunting problema lang ayaw na? Kasi ang totoo, hindi nila kilala ang Diyos. Natatanda mo yung tulad, balikan ko ulit yung bata. Yung bata, maniwala ka pag yan, pagpalis yung nanay niya, kahit pinapalo na ng nanay niya, hindi bibitaw yan doon sa damit ng nanay niya.
0: Amen.
1: Kasi gusto niya sumama. And the Bible told us, ang sabi ng Matthew chapter 8, verse 31 up to 32, sabi niya, if anyone belongs to me, if my words and my words is in you, you are really my disciple. You shall know the truth and the truth shall set you free. Sabi niya, kung patuloy kayo sumusunod sa akin, tunay nga kayo mga alagad ko, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. So ito po yung bagay na dapat maunawaan natin. Alam mo na, kahit na sa ating mga naglilingkod, kahit na po sa ating mga attender, minsan makikita ko mas magaling pa nga yung attender kaysa atin na naglilingkod. Eh. Bakit? Yung mga attender lang tinatawag natin compared dun sa talaga naglilingkod. Yung mga attender, tingnan mo, kahit na minsan pwede na magalit siya, pwede na magsalita, hindi sasalita. Pero yung mga lingkod na katulad natin, ako, marami kasing alam, itago yung kanilang dila, ilalabas yan at makikipagtalo. Why? Kasi marami silang alam. Yan ang dahilan kung bakit sa Panginoon, mas marami kang alam, dapat lalo kang tumatahimik.
0: Amen.
1: At tulad po nga po nang lagi ko sinasabi, napakahalaga nung tumatahimik ka. Sa atin, sa mga Bible character, alam mo, isa lang ang lingkod ng Diyos, isa lang ang Bible character na nakita ko na even single words, hindi mo narinig. Hindi ko nabasa o narinig na nagsalita sa Bible. Alam mo kung sino yun? Si Joseph.
0: Amen po.
1: Si Jose, yung asawa ni Mama Mary, yung biological father ni Jesus. Kaya tingnan mo, kahit anong sinabi, hindi mo marinig. Sabi niya, ano sabi ng Biblia, pakasalan mo si Mary. Alam mo, hindi siya nagsalita. Inisip niya lang na takbuhan si Mary, pero hindi siya nagsalita. Hindi niya sinumbatan si Mary na ikaw ay talipandas ka, bakit buntis ka na, eh, hindi naman tayo nagkakasama. Hindi po siya nagsalita. Sa halip, kung ano yung panaginip niya, kung ano yung dumating sa kanyang mensahe, ginagawa niya. Kaya sabi nung anghel, di ba, huwag kang takot na pagkasalan si Maria sapagkat siya maglilihi ng isang sanggol na lalaki na tatawagin yung Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Hindi siya nagsalita. Pero sa atin, kadalasan hindi pa nagsasalita, hindi, wala pa tayo naririnig, nagsasalita na tayo ng kung ano-ano, di ba?
0: Amen.
1: Pag nakita tayo hindi maganda, minsan yung iba nga sa atin, minsan chinichismis yung kapwa natin lingkod, But bakit nangyayari yun? Para maunawaan po natin na ang talagang gustong matuto ay hindi inadaan sa salita kung hindi sa pakikinig ng salita ng Diyos.
0: Amen. Tulad po nga, tulad nga po ni St. Joseph, nabanggit niyo po, Brother Rolly, na si St. Joseph ay bilang foster father ng ating Panginoong Jesus, ay talagang wala po siyang pag-oppose na ginawa pagdating po sa pagkilala sa ating Panginoon. Kasi para sa kanya, kinikilala niya na kalooban ng Diyos ang pinagagawa sa kanya ng Panginoon. Kahit nung una, ayaw niya, pero lagi naman siyang kinakausap ng Panginoon. So sa atin po, ang pagkilala kay Jesus ay huwag nating ilagay sa kompromiso yung ating buhay pananampalataya po.
1: Amen. So dapat ang gawin natin, lalo na tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya sabi mo ng Biblia, sabi na Luke chapter 11 verse 27 up to 28, ang sabi po doon, a woman spoke up from the crowd and she said, sabi niya kay Jesus, how happy is a woman who bore you and nursed you? But Jesus answered, rather how happy is a man who keep on listening to the word of God and put it into practice. Yun daw po, sabi ng babae, napakapalad naman ng babae, nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan at nagpadedi sa iyo sa kanyang dibdib. Pero ang sabi ng Panginoon, higit na mapalad ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos at nagsasabuhay nito. Kaya kung tayo nakikinig ng salita ng Diyos, let us listen to the word of God and let us listen to the Holy Spirit. Let us put it into practice. Kasi pag hindi natin naisasabuhay ang salita ng Diyos, hindi naman natin maunawaan, Brother Randy, na buhay talaga ang Diyos eh. Kasi yung sinabi niya, hindi natin ginagawa. Pero maniwala kayo, yung sinabi ng Panginoon, pag sinabi ng Panginoon, magbigay ka, nagbibigay ka, makikita mo yung kanilang itsura, yung makikita mo yung kanilang buhay, pinagpapala ng ating Panginoon.
0: Amen.
1: Tapos sa atin, napakarami na nagbibigay sa atin, di ba? Sa atin sa mga gawain, hindi ko na binabanggit yung mga taong ito para kung ano pa man, kung hindi nakikita ko po sila yung kanilang paglilingkod, talaga namang nakikita mo yung buhay ng tao na nagbibigay at marunong magbigay. Kasi ang sabi ng Panginoon, magbigay ka, bibigyan ka ng Diyos, sustong takal, siksik, liglik at umaapaw pa. So lahat na nagbibigay ay maniwala po kayo, sumasa inyo ang Panginoon. Ako binabanggit ko lang po yung ating mga kapatid na yan para patuloy na abutin ng kamay ng ating Yahweh El Shaddai, para malaman ng ating mga kapatid na ito na sa kabila ng lahat, may nananalangin para sa kanila.
0: Amen. Totoo po yun, Brother Rolly, kasi kasama po yun sa pagkilala sa ating Panginoon, na ang mga bagay na concern ang Diyos, lalo na sa mga naliligaw, tayong may karanasan sa Kanya ay nagiging kasangkapan ngayon para sa paglago ng paghahari ni Kristo.
1: Amen. Pero sa atin, ang dami mga manggagawa, ang dami mga kasama tayo, di ba? Sina tulad niya, sina Sister Mary, Almaldez na yan, sina Sister Susan Palco, yung may bahay ni Brother Jenny, yung si Sister Annabel, yung ating Gaspar.
0: Opo.
1: Kita mo, pag may meeting tayo, lagi nagdadala siya ng ano, ng ang dala niya, yung
0: salad.
1: Matamis, o salad. O tingnan mo, nagdinadala niya yun, pinaghihirapan niya yun, para lang ihandog sa ating Panginoon. Sino pa yun, Sister? Yung ating mga council, sino pa Sister Kao, yung mga council natin? Sister Nelia Romy. O, di ba? Minsan, nagdadala ko ano-ano dinadala niyan. Sister Elsie. Ano apelido nun?
0: Abaw po.
1: Abaw. O, tingnan mo. Sister Chari. Tuwing dadalo yun din sa gawain, dadalo sa meeting, lagi may dalang pagkain. Lalo Sister Chari, medyo maganda-ganda fried chicken ang dala-dala niyan. Sister Elsie naman, puro tinapay. But at least, hindi pinag-uusapan kung ano yung dinala nila. Ang mahalaga, may dala sila. Kasi sabi nga, kung anong itinanim, yun ang aanihin.
0: Amen.
1: So kung ano yung nilagdala nila, alam nilang aanihin din nila yon. Bakit? Hindi naman pinag-uusapan kung ano yung binigay. Pinag-uusapan doon ay kung paano tayo nagbigay. So ito ating pagbibigay sa gawain sa ating mga kapatiran, maniwala kayo, hindi sinungaling ang Diyos. Yung mga coordinator natin, sino-sino yung mga kilala mo, yung mga famous coordinator natin? Sister Erlyn ba yun? Ng Bacau?
0: Opo.
1: Oh, ano apelyido ni Sister Erlene?
0: Cipriano,
1: Cipriano
0: po.
1: Yung ating ano malibo ba? Kalibo. Mabilok.
0: Mabilok.
1: Balibaliktad kasi sa Mabilo. Sina Sister Nani, si pagkaibigan natin doon. Yung coordinator doon, alam mo, bilib ako doon sa bahay nila, yung pinakantao nila, aso. Pati yung picture nila, aso rin eh. Sino yung coordinator natin doon? Sa Mabilo?
0: Bali, mga Andrade Magno family po.
1: Pagpalain po kayo ng Panginoon. Okay, sige, banggitin pa yung mga pangalan.
0: Opo, at sama halos lahat naman po ng mga manggagawa sa buong Aklan, sa lahat ng bayan, ay talagang identified po sila na sa kanilang mga pagsasakripisyo para sa Panginoon ay pinatunayan naman po ng Diyos na hindi sila nagkulang at hindi nagpapabaya ang Panginoon.
1: Amen.
0: Sa kanila.
1: Yung ating mga manggagawa niya sa Boracay.
0: Amen.
1: Sina Brother Noli
0: Galan.
1: Galan. Saka yung kanyang sister wife, sino yun?
0: Si Sister Jacqueline.
1: Sister Jacqueline. Maganda nga po at pagpalaan kayo ng ating Panginoon.
0: Amen.
1: Si Brother, pangalang kapatid niya?
0: Brother Lulong.
1: Brother Lulong, pagpalaan kayo ng Panginoon. Okay, sige, taas mo pa yung mga ano at meron pa tayong 3 minuto. Go ahead.
0: Opo, lahat ng mga manggagawa sa Area 5, dyan sa Tabon, sa Boruanga, sa Nabas, sa Praganti, Boracay, ay meron niya po pala tayong gaganapin na area meeting sa linggo po yon, June 28, noon time onward po. Loobin ng Panginoon at tunay nga na wag nating ikahiya ang maglingkod sa Diyos. Dahil ang promise ng Panginoon, pag ikinilala siya, ma-identified tayo na tagasunod ng Panginoon, ay madali rin niya tayong makilala. Pagdating ng takdang panahon, i-acknowledge tayo ni Lord at alam natin yung reward niya sa ating pagiging Kristiyano, sa ating pagiging kasapi ng simbahan na siya ang nagtatag, huwag nating ikahiya, Brother Rolly.
1: Amen. Okay, at tayo po idadako na sa ating panghuling panalangin. Sama-sama po tayo manalangin yung mga may personal intention. Ano yung pangalan ng mother ni Sister Chari?
0: Sister
1: Violeta.
0: Violeta Bellano, iba po.
1: Tingnan mo yun. Tingnan mo yun. Kahit na dalawin nyo yan, hindi po pinabayaan ng Panginoon. Hindi pinabayaan yun ng kanila mga anak. At hindi nagpabayaan Diyos. Okay, baka meron ka pang ano. Type
0: amen po. At sama din po natin sa panalangin muli ating kapatid na nasa ospital dahil sa lagnat at pneumonia, si Brother Junjun Agustin po.
1: Yes, abutin ng Panginoon.
0: Amen.
1: Lahat po ng mga may karamdaman ngayon, sama-sama po tayo manalangin. Ang sabi po ng Biblia, pag ang dalawa rito sa inyo sa ibabaw ng lupa ay nagkasundo sa paghingi ng anumang bagay, manalig silang ito'y kanilang natanggap at matatanggap nga nila.
0: Amen.
1: Panginoon at ama naming nasa langit, nagkakasundo kami ni Brother Randy.
0: Yes, Lord.
1: Kasama yung aming mga kapatid na sa kanilang tahanan.
0: Amen.
1: At itinataas yung kanilang mga kahilingan. Father God, niloob mo na kami ay maging kasangkapan sa impilang ito.
0: Yes,
1: pagpalain mo ang impapawid, pagpalain mo ang radyo todo.
0: Amen.
1: Ganon din, Panginoon, yung mga nakikinig at nagtitiwala na ngayong oras na ito, ang iyong pagpalang kamay ay tinataas mo at pinapatong sa kanilang mga ulo. At mula sa ulong ito hanggang talampakan, aangkinin namin ang kagalingan.
0: Yes,
1: padadaluyin din ang biyaya ng pagpapala at kasaganaan sa kanilang tahanan. Panginoon, pangako mo po ito, kaya aangkinin po namin na kaming lahat ay answered prayer na. Sa pangalan mo, Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Okay, wala na tayong panahon, Brother Randy, paalam tayo.
0: Opo, at pansamantala po kami nagpapaalam. Nakasama niyo po sa loob ng isang oras na programa dito sa Himpilan na Pinagpapala, ang 88.5 Radio Todo, ang kaibigan mo, Brother Randy Igmasin Solano po.
1: Sa pangalan po ng ating kasama sa technical side, si Brother Dingdong Robiso, ang inyo po lingkod nagsasabing kahit kailan hindi tayo pinabayaan ng Diyos.
0: Amen.
1: Ay inyong kapatid lagi nagmamahal, Brother Rolly Bunyon.
2: Mga katodo, Rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Kamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalika Turi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog na akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Piyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
6: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
7: Mal, kita mo bang nakikita ko?
8: Oo nga, kitang

0: Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
5: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
6: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itunta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag gamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
7: Sanfon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ansa Sumag. Isla ka siyente. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa may. Kag-may collagen, kag-glutathione.
7: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
9: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Si Lacerna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patata na vara.
7: Sanfon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape na may mataas nga levels ng antioxidants, ang Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: May family history ba na kamuusang diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: DTX 500!
2: Ang may powerful compounds!
1: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis DTX 500!
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
5: Rolando, ipulan po. Aga Mindoro, pula. Ay, mga 83 na taon.
6: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
5: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pinapin.
6: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
5: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras na mga katodo, alas 5:12. Balbal!

0: Ay, mga po sa ito, mga suki, mga idol, mga lods, nga nakatutok na, no? Naka-standby sa ito, karang pag-aratsada sa todo kong puso. Ang hara na live sa radyo, paborito ni Lola, kag ni Lolo. Tagaya po, no? Ginatamyo, tagit, medayad nga po, kinyo tanan. Sa ito, karang mga tagpalamati nga nag-suroy-suroy, sanda karang mga ugubrahon pa, no? Nga nag-pahaom na, magtugo na. May nga po, no, sa tanan, mga driver, mga good lovers, sa mga minguta, no, nga nag-aratsada, nag-hulat sa aton nga pag-bombahan ay sa kantahan diri sa todo kong puso kagharana sa radyo. Sige, bahan nga po sa technical partner, katulong Ding-Dong Robes, no? Siyempre, sa ato mangkarang mga katodo, iyang makaroon nga mga gitarista, ay kay Parinovel kay Tay Lugoy, kay Tay Dumi, kay Nong Lar, kay Atimbel, kay Babes, kay sino pa na sigawa. So, mga coming pa kay Bulano, sa na nga mga aranista na ito, medan nga po. Kay Idol Jonathan Cabrera, medan nga po, sir, sa ito nga CEO at Radyo Todo. Kag Ma'am Liliaw na, kay Ma'am Sol, no? Sa ito nga nga admin kay Ma'am Janet. Basta na natin yung mga katodo ay sa Radyo Todo. Sige, sa Gayapon, welcome na sa Todo Compose. So, parang Alex Walog, sambay na Gayapon ka na sa Miag Au, Iloilo, Happy Father's Day. Thank you so much, ha, partner, amigo. Enjoy ni nang naimi ka na sa vacation, eh, pap. Vacation mo, haha. Sige, ba natin, Doming? Anay, ratsada mo. Ano yung kantahon mo?
1: Hurt yourself.
0: Ah, sige. Kapadaha, pero Noel.

0: ano, yung Tamil kuit, madaya din nga hapon, wala akong pamilya na sa Briones, sa Kumonga, Mumumapo, ama-ama sa mga magad, sa amuman nga mga grapit bagay nga nagpamati, masaray nga programa, madaya man nga hapon, Sentio ko pamili, Subiaga pamili, Jimenez pamili, Concepcion pamili, Navarra pamili, Fernandez pamili, Ontayo pamili, Flaviano pamili, Derkamin pamili, Makoy pamili, Makidato pamili, Villavera pamili, si Roy de Losario gana pamilya, kami kumat madaya din hapon, si Butte Bayon gana pamilya, si Domingo Fernandez, si Nuri Concepcion gana pamilya, madaya din hapon, si Park Fernandez gana nanay, kami kumat madaya din hapon, si Leticia Makidato gana pamilya, madaya din hapon, si Nui Rentilio, agtamon man nga Bika pamilya na sa Barangay Briones, happy anniversary makaroon sa amon nga Bika pamilya sa akong mga brother na sister ay marayaban nga hapon sa inyo. At sa diba sa si Saint Fernandez at Saint Balicia, Saint Balicia gali Valencia, aga ng pamilya marayaban nga hapon. Si Narding Bintino sa isa bahay, ang tamiyo ko man at marayaban nga hapon. Si Glenn Patricio sa mga personal, mga PNP personal ganag duty sa outpost, ang tamiyo ko man at marayaban nga hapon. Happy sinilang sa dayang programa ang tutukot po sa Radyo Todo, kaibigan mo.
1: O, ibang hapon, thank you so much sa itong amigo na sa may bayan kara it dinginan kapis, no? Kay Idol Johnny Nabor, no? Nag-monitor na sa aton karang pagkatsada. Amigo, may dayan nga hapon da. Ang sa aton karang mga amigo dira, no? Kag sa imo misis, no? Kay Madam Lorna. Happy Father's Day kay amigo Johnny. Tanan niya mga tatay. Happy Father's Day sa Makaron, no? Katulong lindong, Happy Father's Day. Gagstana naton nga mga idol, no? Nag-celebrar Makaron. Atong Laura Makaron, no? Ang adlaw sa mga tatay, ang mga baganihan. Sanda ka rin mga inunga, no? Kasi siyempre, makapesko yung lakad yung mga unga. So dahil ina kay tatay, ang hugod ni tatay, no? Gani, palakpakan na to ng mga tatay, ng mga baganihan, ha? Ato rin nga i-honor ng mga handa ng mga kahugod para ka to, no? Wala audio boss, man. Wala audio boss kung di gani, oh, are, oo. Wala ako na audio sa Facebook, pero bas kung di ako monitor sa Facebook. Masi mo lang nga ano da. Kaya monitor man ako dire. Ay kay Michael Kahilig na Dora Rupa sa ato sa akong niya partner si Pilipina Rosa Magdael. Happy Father's Day ang sa tanan nga tatay sa Nadora family, Rupa family, Kahilig family. Happy Father's Day lang kinyo tanan na. Aha, sa ato to kay Filmar Dagay Luan. Good evening, Idol Judel. Shout out, Judel pa, pinan. Bubaho na pangalan nga ng Lobel. Rabelo hanggang sa ninyo, Judel. Naga patas ka todong Judel. Shout out kay Auntie Lilit, Litlit, JC, Uncle Jorbel, Joren. Aga kay, nara. Ito, Bugot, Eric. Aga Marso, kay Marco, kay Joy Joy, aga kay Mimi, Akolari Nonoy, Arniel, Rinyel, Sunny, Akol Buto, Lola Rating, Bukoy Akol Tonyeng, Permigit naka Radyo Todo sa Mercedes Madalag, halin kay GR Placido. Balbal na isabit, hanot!

0: doon atong tunlan. Good evening gali na sa Yakaton Tanan. Natamay ako gali sa Sir Jonathan anang bilog nga pamilya. Sir, good evening gid. Kaya sa atong nga guwapang nga technician, good evening lang. Natamay ako gali at happy birthday ro akon nga. Belated happy birthday ro akon nga pinalangga nga nanay. Sabay pa nga magawik pagid na isa. Pero imong kabuhi, agtipon mo nga, iya kaming magkapalangga o akong mga manghugti mo tanan. Ginatamyaw ko man do, tanan nga mga tatay, happy happy Father's Day, kabay nga. Pero may ang malipayon mga tatay, bisan gaoy o nabudayan sa pagpangapuhi, kaya maghihapon tanan do. Ginatamyaw ko galing no, si Nini Amini, good evening gid, inakin nyo ka na Nini Tiling, kay Marie Inday, kay Manong Carling, good evening gid, salamat sa package nga ginta umukang, kinatamya ko gali na si Nini Maria Buano, si Manang Imbik, si Nini Aileen, ag sa tanan-tanan ni mo mga ikmanghod ni good evening gid, kabay nga nakamugting kagun kay tatay mo no, ag inaman kay Nini Babip, good evening gid ni ag sa bilong na pamilya, kay ma'am Elisa Gali, good noon ma'am, good noon na sa Germany, kabay nga mayad yung pinmiri mong kaintangan na tapos nga matang ko gali no si paring Dudoy Mansayon na anang regalo katun siya matgitsir katambok yun sa imong alaga ginatamyaw ko man do akon nga magugang si Manong Albert si Noynoy at si Jin ag sa anang panugangan ni Noynoy ag ina kay Nini Rosmaria, kay Nini, kay Toto Manny Mendoza, ang family, kay ni Inday, kay Rekrek, Tasoy, ang family, kay Mulin, kay Ovet, Andrade, ang family, good evening, gid, kinyo tanan-tanan, sa tanan-tanan, nga matagalin na bon, nga nagpagamati, makaroon, good evening, gid, ag-iya sa Andagaw, na sa bagay, kay Lloyd, kay Jumalin, at sa akong tatlong kaaporo na ang agap pinamati makaroon. Good evening man sa mga kagapit namon, kanday Marie Jerome, kanday Parimilo, kay kanday Rosilin, nga pirmi nga masadya doon taro kalipayan pirmi ag naman kanday Njong, good evening gid, kanday kay Julian Gali Dominguez, ag kay Manang Binhi, nang good evening gid, ag tanantan ng mga kagumankunan, good evening gid, ag kinatamya ko gali si Clarita Rilis, sa tanan ng mga guard ina sa Aklan Valley. Good evening. Salamat.
1: Gusto mas kay Nanay Sabit sa Maghirupay. Medawin naman, medawin nga hapon na kay Nung Dudoy Masayan sa Manjang sa Dongon S. Thank you so much, Gid. Nung Dudoy sa imo karang grasya na sa imong katagihan. O, wag kita wagin ikaw nagkakalipat ka mon. Thank you gida kanang Inday yun na Mansayon. Thank you gida sa Gracia at sa inakay ng Pino de Vicente no at sa mga grupo na sa Dongon S Cagues sa mga pamilya ni Nong Dudoy sa Mansayon family no? Simple na sa mga katanggihan sa mga tao na nagabantay at mga andang mga buhi na pwede ayun nga hapon kayo tanan. Enjoy lang ka muna pamatiya. Aga patamyaw man kuno. Happy Father's Day sa Pugi at pati man idol Pugi at pati man sa akon nga tatay nga pinakag Pugi si Nilo Escala sa barangay Dangkalan Malinaw pati man do akon nga mga magulang agbayaw marata. Ag patamyaw man ako sa akon nga nanay Bibi Esperanza manang Biri Bip-bip Jimboy at sa tanan nga kapamati sa barangay Dangkalan Malinaw. Thank you so much. Ako ka mo man mag-high rate tracking at doon ka mo sa series tracking namtang sa City Liptong Estancia Kalibo. Pwede ka mo ka high rate 6-wheeler, 10-wheeler at prime mover. At pwede ka mo ka-text no, sa numero na ibo series Rito Lens sa 0918-451-5869 sa series tracking. Thank you so much. Yeah. Doon ka mo man magpamahaw mo ng ahon, magbakay panisal mo na. Ito ka mo na sa DNG Bikiri, located at City Baybay, Andagaw, unan managed by ng Marilyn Agnong Darwin Dimo sa Hugumbagang Tinapay na. At yun nga po na sa mga sawa, sa mga baker na, sa mga unga, sa mga manugputos Tinapay na. At nga po. Ako niya ka man no, sa may bahin karait nyo Buswang. At doon ka muna na sa Bambis Bikiri no. Sa mag-asawa ng mga mabuot, kaya ng linya, kaya ng Cesar Figueroa, no? Aga, siyempre, sa andaman ka ng mga trabante o na, mga unga, kaya ng linya o na, nag-pamati, ng lina, ng rose, ng nono, bidunggo, kay Nining Kalpo ko, no? Klabel, wow, mga diehard din sa kompuso, kaya naman kayo ng Elsa, no? Brillante, no? Nabor Brillante, nagpamati ba na? Ngayon nga po na. Agi naman na kung ka po man mag-hire it na kampiyon nga video okay, diyan ka po mag-ato sa iba. Ato ka po na sa kabatangang makato, no? Sa Jake's Video Okay Rental, na ka po mag-hire it mga lamisa pagit o bangko kung kuha ka po sa gamit. At pwede ka po ka-text ang dangan numero sa 0920-89-137-48. Saman, 0920-89-137-48 and Lux 4. Engineer Jake Taladro, ang saan ang ama ng gwapuhon na idol kay Lods Tyron Taladro. Huwag ka mo man magpagwapo, magpagwapo. At tuwang ka mo na sa Katkat at Glorious Barbershop, namtang sa Makato Public Market na mo magpaahit inyong mga agahiton. Ay, tingka man sa AAA&G, Wholesale and Retail, magkita sa may grocery tugbungan, may groceries, may soft drinks, minarisaring at tamangyot mga bugas, mantika, sukal, may 10% pa, on and managed by Miga Jorlene, Migo Arlie, no, Aye, Relator. Agin ang kapamati man sa Nanay Glinda, na Tatay Roger, ng Ami, Ambrosio, ng Andres, Francisco, ng Tresita, ng Aron Itabera, simple sa tanod na, kay Felipe Residor, sa mga, kay ng Tony Quadrante, man din niya po. Ang sa itong Migo man, no, kay Migo Garalbrado, itong barbiro nga gwapo ina sa may Tuting Ray Street, nagpagwapo ka itong permit, tingin sa maske. Patami ang makunong sa Uman, si Tatay Nilo, Iskala, una sa Barangay Dangkalan, Malinaw, Happy Father's Day. Baskoga, Gid Idol, ay bongol. Ay, Tay Nilo, Happy Father's Day lang una sa Dangkalan, ha, Barangay Dangkalan, Malinaw. May nga magbakod pero lawas ag magbakod pagedo armas na no. O banat nung lar hanutin mo na ano yung rangkada mo
2: ah namunit
1: namunit Brenuel mamunit kita lapya to sa ay nung dudoy nga tangkayan ho ang pantat

0: ng itlog.
1: Si sir, ang hit ka mo. Ay, natamyaw galing na, no? Si Ampod Dodoy, no? Pod, ba? Grabe ring bangos? Wabi? Matambok na? Kagagpo pa? Agsalamat dito sa imo nga itong gintaw kamon. Kay nung Pino, di Vicente, no? Ag, nasa kay Artemio Ibot Masangyan, no? Nasa Candelaria, si Mary Jean Apibo, ag si Dodi Apibo, ag si Tatay Ambo, inano, ag si Nanay Bibi. Si Mambit nasa Germany, may yung Pradlaw lang kimo na Mambit. Si Jackilo, no? Ag si Hans, Joshua, Yan, Sila, Yoport, Kylie, Clifford, Sigar, Jacob, Clyde, Jean Saiwon, Cleo, Princess. Si Parikuting lang si Marie Edith, no? Ag si Nanay Liti, no? Nanay Saryo, Kuduy sa Binitapan, no? Si Pino de Vicente, Ralph Daniel, si Lord Daniel, Sabrina Daniel, no? Ag ipintal ko. Ako rin kampo din na si Joe Kalindong, no? Nga nag-duyan-duyan ina sa ibabaw. Sa itawang itin siya, Mingo, mayong hapon ng kimupod. Si, anong asawa nga si Lisel Kalindong.
2: All right, thank you so much kay paring party. Kay Nong Larry, no? Thank you so much gid ha. Aga taton man nga migo, no? Kay Cap Alan Inohales, no? Medain nga hapon ka. Nasin ka makaroon nga putaw-utaw. Kay pare Carding na, no? Happy Father's Day lang. At sa tanan nga mga tatay nasa New Washington sa buong mundo. Happy Father's Day kinyo tanan. Aha, duga nga panamiyaw kita, mga idol din ang kita. Lothar J. Sousa, kay Uncle Ineng Rilohas, Auntie Lini Rilohas, Auntie Delma Rilohas, Auntie Letty, aga Rose, Auntie Nida Rilohas, Trends Rilohas, Prince Ian Rilohas, kay Perlin Rilohas, Rafael Rilohas. Lothar J. Sousa sa Uman, kay Uncle Boy Aquino, Auntie Charlene, Uncle Toning Aquino, Auntie Marlene Aquino, Auntie Early Aquino, Sara Aquino Roldan, Chichi Aquino, Agmia Irene Aquino, Mikey at Charis Aquino. Ginaman, sarot man kay Marlene Sousa, Abigail Ann Sousa, Darwin Sousa, Aldin Mar Butanero, Chris Ag Jay Butanero, Dodong Ronquelio. Kay Nira Saldivia, good afternoon po. Happy Father's Day sa lahat ng father. Thank you so much, Ma Mary Jane, Bianisto, Gregorio, sarot lang, tanan nga. Kapamati sa Radyo Todo, Happy Father's Day lang kay Tate Jose. Kapinamati kit, affirm. Thank you, Mama. Thank you, kit. I-share naman mga idol, aton nga ano, Facebook page, Radyo Todo. Thank you, kit, ha, sa nag-share. Abong salamat. Silito Darunday, may dead nga hapon. Idol, Lubel, pa, Happy Father's Day lang sa tanan. Kay Tatay, kay Lulo, nagkapamati kit programa, God bless. Jubil Sarino, shoutout lang, Sarino family. Anabel Sonyo, aha, good afternoon, Katon ng Lubel. Happy Father's Day. Have a blessed Sunday. Patamiyo lang kami. Yasa, Sityo Bunghoy, Sunyo, aga Noo Family, aga sa Bagong Bari, Makato, Pano, Aklan, kay Jubel Sarino, rapag pa namin. Kirby Fernandez, good evening. Pabati man, Fernandez Family, Happy Father's Day lang sa among tatay. Ipakanta lang do, Inday, ng buhay ko. Si, ano karon ah, si Tatay Duming Madira, Agwakiro, pag ano. Good evening, patamiyo man sa bagay. Happy Father's Day lang sa my only one and only Tatay Radin, kay Janet Etin. Sige. Good evening, idol. Shout out man sa kay Kimwell Marvin at kay Kirvin Marvin Makay Christian Duloy Waway, Uncle Dangdang, kay Uncle Annie, Auntie Viola, Julan, Nick, Loren, Lisa, Auntie Inday, kay Lolo Bino, kay Randy Angkol Dundun, ag kay Angeli, ag Angelica, Angel, ay, Gangil, ano, Gangil, Angel. Permigid na Karadyo Todo sa Barangay Briones, Kalimo. Happy Father's Day, Idol Lubel. Thank you so much, Jiri Di Pablo. Sige, Banat, Tylogs, ano, Ratsada mo. Happy Father's Day lang, great man, pamilya, kauna sa Aklan, watching from
1: Olivia
2: Montalban, Alexa, Hostor, Paga, Panamiyao, ag sa Makato, Kuno, Tina Makato, Francisco Family, Bagubahay, Batan, De Hosto, Agdalida Family. Thank you so much. Diesel De La Cruz, Rodiano, Happy Father's Day, man. Thank you so much. Sige, Balbal. Olivia, para kay Impon Maria. Lagi na kay Tatay, ano?
1: Hindi.
2: Oo, na kay Tay Unoy. Purito, man. Sige, Banat.

0: Kahit galing gabi na sa Bray, kay Lloyd, at kay Jovalen, kay Charles, at kay Kinkin, hindi nakalay pare Milo, pare Jiron, kay Jomar, at kay Roselyn, una kay kay Ikanggali, at kay Dongdong, at sa inyo nga kay inyo nga bibi nga cute kay ng pamati yung mga imata ito sa malinaw ah ito kumati ito sa mga kagay Ingil at kay Yerli gali magkatamayad ka lang Yerli ha yagi pada sakit niya ro okay ah kay Rick kay Madlid si Pagyali ito sa baybayal kay nung pabling na sarita kay Donis kapatid Abner sa baybayal kay Roger Dimo na anday anday Anthony na Nida Lisa Flores Rita Rilis Fred at kay Anali Dona mo diba?
1: Alright, thank you so much kay Tatay Lugoy sa anaman nga kampiyon nga Dawata Olivia. Okay, Honey Jane Dumalaog. Okay, sige, unahon siguro mama nice na ang audio Jor Placido, good evening Idol Lubel, watching from San Juan, Taytay Rizal. May nagkihapon?
0: Ay, si kay Pangyali, toto,
1: Sino?
0: At nagtaot bangyos na. Dodoy Mansayon. Kaya amat dito sa imong gracia. Panupot ka muna.
1: Sure, kumansit.
0: Sa kahilap, kita ka ng tiyan ko bangyos na.
1: Sige, tayo, logs. Kay LP Bautista, good PM, sir, no? Nag-great kuman, happy pa doon sila yung tatay. Nga si Pipi Bautista sa Odyong Altabas ag sa tanan nga tatay happy father's day lang thank you Roger Mar Abin Birongi Birongi Birongi at amin lang si Kaytay Lugoy sa Drainage Boy sa Andagaw tara mga Drainage Boy kuno ha imong mga migura naga nasanda patamiol kay Bulante Gabunyag Itanom aga Hanggab Tando ay Kaytay Lugoy sa mga drainage boy ko no oh, tamiyawa sanda yung mga amigo tamiyaw taon niya ni sige pi ano lang kung kanya pi pamati lang kanoon na kay Bits de la Cruz sadat lang family Topaz Rodel Hamimpan Kapix at sa pamilya Rokas Nasay no Nasai o Nasag family ag de la Cruz Reyes iya sa Freddy Gatagay at bagong abot si Eric iya si Fred si Elvin Mujerasa good afternoon shout out sa Barangay Morales si Pamati si Cardo habang nagatambay pare Cardo musta agatambay si Payag sarat lang abroso akwari family request ang ohaw nga pagpalangka sige dasanta si pare Noel Mariali Soyod good PM Idol happy Mother's Day lang galing sa among mabuot nga tatay Albino Doming Estrera, ba tatay Doming, happy Father's Day ka na sa imo nga mga sa imo halin sa imo nga unga dahan ng pirmi ina tay ha magdahan kasi paguliin do na listening from kapilihan ibahay palangga naman sa Doming ra ya amon nga veterano imo pinaka bata sana lang kay Papa Joseph Dumalaog ni Prince Nico Basagre happy Father's Day lang kinyo ha sa tanan no sa tanan nga love kita sige aha advance happy fourth birthday lang sa akon nga sa nga si Hezekiah Jane Basagre advance happy birthday advance lang ha fourth birthday sarat man kay Uncle Winnie Felizardo at Joseph Alfaro salamat sana makangay mo kami sarat na sa mga Basagre family. Sige ba na, Pernuel? Hanotin mo na. I-on mo na imo nga mikropono para Road Rage, pinuta ang pula na ayos.
2: Bumba!
1: Bumba!

0: Thank you. Inasagwang ko balite, no? Like, mateo na kandaya Tatay Rosito. Ay, happy Father's Day lang una, no? Kay Tatay Rosito. Kanday ito ubit, no? Sa mga unga, no? Kay Roslyn, Rinilin, Rikami. Maling gabi man natin nyo. Kay ito nilo, no? Happy Father's Day naman. Kanya ni Marlene, Mama Rose, Apuis, Huting, at Papa Abelardo. Ang tatay, no? Happy Father's Day man. Ang family, kay Nung Totong, no? Kay Sarulin, Junel, Janice, Wilby, Hannah, sa dito mas pamilya, no? Kabihan na po. Nilibit, Noli, Linit, ni Ko Justin Badok, at kay Darlene, sa Binig Pamilya, kay Linik, kay Alex, sa Okindo Pamilya, no? Kay Marcos, sa Paring Emilito, kay Joshua, kay Kian, sa Tumbukon Pamilya, no? Kay Snow White, kay Digoy, kay Sasunyo Pamilya, no? Kay Peng Pilmore, at kay Gaga, at kay Nanim Regen, ni Ninya, sa Mendoza Pamilya, no? Agarulakan Pamilya, no? Sa Libas, nagmatinmas, madalag, kay Bungbong, no? Kay Tiorting, kay Jubi Junel, at sa kay Primo ni Quaterno, at sa, kay Ma'am, sa mga Toriano Pamilya, no? Na kay Friend Larry Kimembros, at sa kay Jessica Clifford, Jacob, Nini Princess, at kay Otto Kim Kiman, kay Tibidin Salvador, Tipining Nerbar, kay Ricardo Pedro, kay Sapiko Pamilya, no? Kay Erol, Catherine, and Irene Noraline, Jun Lia Mutya, sa Nerbar Pamilya, kay Toto, kay Inday, sa Francisco Pamilya, ni Rowena, Paring Jopil, Nini Mira, sa Sibuhano Pamilya, no? Paring Romil, kay Mars Ima, kay Cyril, kay Paring Giovanni, at si Buano Prim, lang gabi lang muna kayo mag-happy birthday. Sa mga sabayan pamilya, kay Prini, kay Chiri, at sa ano lang diba? Thank you. Kay Sir Dudoy, Mansayon, Sir, thank you gitsin mong mga mataba. Gracias. Bangus no, at lapiyang amok. Thank you kita, Sir. Thank you. Happy Father's Day lang, Sir. Thank you. Yeah.
1: So much, Pre Noel. Paki-off ng imong microphone, no? Hoy, hoy. Shout out sa tanan ng mga tatay. Hindi na kita kayo na. Nay. Pabot ang panamiyaw. Pagkahaba na nagun. Ay, shout out ko na sa Isuka Rilohas, kay Refer Rilohas, Harel Rilohas, kay Leofer Rilohas, Yosa Rilohas. Kay shout out man ko no kay Dina. Kay Mariali Soyon, no? Shout out kay Berly May Hilario, at kay Anetan Estrera. Happy Father's Day lang. Waabi kami una. Happy Father's Day lang. Sige, aga kay Lotter J. Sausas naman, kay ang nung kuno Bugot Rose, nung Bulilit Rose, nung Jovel, kay Milay. Hindi pa matin yun. Shout out man ko no kay Roselyn, ng Roselyn, Lasa, ng Buday, Victoriano, Long Sunny, Victoriano, Michelle, Victoriano, Leah, Victoriano, Jason, Victoriano. Kay Auntie Mila, Kahilig, Justin, Kahilig, Santos. Kaya paabot. Request ko na mapintas ang Martin ng Guma. Ramel Vigo, good PM ka Todo Lobel, mag-great man do mga tricycle driver di sa Poblacion Malinaw. Iabigid kay Benji Aradea, ang sa President at Tricycle Association Malinaw nga si Bing Candelario. Happy Father's Day lang kinyo na. Happy Father's Day lang kay Migo Ramel Bigo from Yagao, Iloilo, Bong Swalog. Kaya pamatikin si Paring Bong. Halong ka umigo na. Ramel Narihino, hi po, good evening po. Sa shoutout lang sa Barangay Purok Size, kaman si Sior. Sior, papi. From family Angeliki Puerte, aga Kropo Hubong, Hubong Boys, Jomar Viga, kay Kevin Torda, Russia. Len Gonzalez Itin Floriano, watching from Malbar, Batangas, sabi Patrice Dilang. Kay Uncle Logs, agsarot lang ako kanday, Nanay Norma Itin, et Sitio Talimanok, Morales Balite, ag kay Madam Inots Claire, naling kay Darlene. Dapag panamiyaw. Christine Francisco, shoutout man. Yes, alas as libas madalag. Kay Tay Cesar Nabiong, ag sa gapamintanaan habang gapamati. Todo komposo pa. Sige. At Father's Day lang kuno ka na. Sige naman kay George Naral. Kay Nung George, happy Father's Day. Kay Nung Virgie Naral, no? Nastapot-tapos sa mga gapamati una. Madayad nga hapon. Kaya tanan. Sa mga Clavel family, no? Nagpamati man, no? Sunday, Erao, Sunday, si Jojo, Tabalinal, no? Kay, Tay Carling Quintes, kay Mark Quintes, no? Lapit na daw ang, ano, November. Ay, sarot na ha. Kay na pa, Vincent, kay Miko, no? Ina kay Kaloy, na among president, iti Mastuda, kay Sir Jojo sa Federasyon. Ramel nga secretary, no? Kay nung Abmer, no? Kay nung Allen Maldura sa Tesorer, kay Eric La Cruz. Lagi na kay Vanny Sonyo, nga Bipat, kay Ronel Cano, nga Igmanghod na, kay Redin, no? Kay Biran, kay Morgan, kay Taymulong, Taymulong. Kay Mulong Agom, kay Unsong una. Ang Edward Merced, akin ang amigo Andrew Flores, no? Tanod man inyo kuswang. Ina man kay Rodestan, no? May Rodestan family, kay Roselyn, kay Johnny Di Pedro, may nga hapon man. Oo, gabi na, alas 6 na. Gina man kay Jebel Stone, no? Kay nang inong inchik, no? Kay nang Rose, may nga pagkapaman. Kasunta si Ate Mel. Diin ka na, Ate Mel. Sina na kita kay Ina, kato, anay. Pwede ka request kahoy ng salawahan. Happy Father's Day lang kay Ramil Rehino na nabailuan mo ito salawahan. Salawahan. Salawahan ay. Sige ba Nat? Ate Mel, ano ay rangkada mo?
2: Unang guha.
1: Unang guha. Para Noel, first blood. Oh, first blood. First third. Sige ba Nat?

bago ako malipat ay Happy Father's Day sa tanan-tanan yung mga tatay. Sa bilog nga kalibutan kung sino man maabot ang mga program, no? Happy Father's Day sa tanan. Yabigid, ya sa amon nga kaibahan, no? Kay Lubil at kay Nung Noel. Kay Luboy at kay Sir Jonathan Cabrera, no? At sa tanan-tanan nga Anchorman Radyo Todo. Happy Father's Day. Una sa manhanip, malinaw, no, na kay Lauren Yasol, kay Tosili Yasol, kay Rinyo Ras, kay Rinan Ras, at kay Tatay Roger Yasol, Happy Father's Day. Kay Nanay D.C. Ras, at sa tanan-tanan ng mga pamilya, nga nagapamati, may dahil na gabiin, sa wheat market at Makato, no. Sa mga vegetable vendors, sa fish vendors, sa meat vendors, sa tanan-tanan nga nagabaligya ang nagapamati sa amon nga programa. Good evening. Mabaspugit po nuro ang andang monitor sa andang TV at sa andang radyo.

0: kung ano tanan sa mga umagad at kapuhan kay Totong Una, kay Bia, kay Glo, kay Jojoy, kay Tantan, at kay Kulot. Mas tanan-tanan unang kapamati kay Marie Edith, kay Pariguting, at kay Nang Lucina, at kay Nung Naldo, no? Kay Ningning at kay Rins. Good evening kay Sister Janet, nga permigid niya nagapamati, aga pamantaw imong saan na nga cellphone makaron. Good evening at sa tanan-tanan nga mantigib nun. Sa Sitio Ilaya, sa Sitio Ilawood, sa Sitio Budiga, sa Sitio Pawa. Kay Auntie Florita, kay Angkol nga Bill, no? At kay Angkol Boy, at kay Auntie Luz. Anda nga mga unga, aganda. Saan na mga kagapit nga nagapamati? Good evening sa tanan-tanan. Kay Sis Puli Pilayo, at kay Kap Ramil Pilayo, Kap. Happy Father's Day. Aguna kay Auntie Amila, aguna sa ta... sa tanan-tanan nga nagapamati, good evening. Yeah, nung tiyang pududoy pagali man sayo, no? Thank you so much sa gracia nga imo nga gin-share kamo nag Happy Father's Day, no? Pududoy. Kabay pa nga may una pagid no nga masunod nga mga blessings. I appreciate gid namon ron. Thank you so much.
1: Aha, sige, good evening man kay Ramel. Hindi nyo, pwede kami, tamyan-tamyan kayo na. Good evening sa inyong lahat dyan, Ma'am Elisa. Happy Father's Day sa inyong lahat, mga tatay. Banat, Idol Mel Rose. Idol Mel Rose. Salika, Ma'am Elisa. Amat Molo, good evening. Shout out ng Katulubil. Tamyan man kami sa kay Tatay Munit at kay Uncle Carling una sa Tundog Tangalan. Pimigit na ka pinamati sa Tundog Kapos. So, happy Father's Day lang sa tanan, nga tatay. Kay Jumar Santiago, may dad nga hapon, from Usman. Wow, thank you so much. Kay Jumar Constantino, itong amigo nga gwapo, nasa lugar ng Jumar. May mga nalipat ng Jumar nga lugar. Tabiki, no? Tabiki. May dad nga pagpamati. Kay Buboy Saspa, may dad nga gabi, opisa na tagay, ito ba? Ginatamyaw ko, gid. May dad nga gabi, ro, ako nga si Mario, sa barangay Magpango, kapin, gid, sa among grupo. Iya nga manog. Pananggot nga si Boss Naldo. Ay dandahan niyang parero. Ibaggot mo yung tudlo mo, ha? Dapat ay dandahan niyang ay mabudlight, anak. Ay maninahan ka. good evening. Happy Father's Day lang. Ano ang Hilito Briones? Merincilia. Merincilia. Good evening, Idol. Happy Father's Day sa akong mga bilas. Siyamat, Idol Melrose. Good evening. Alin kay Ma'am Elisa, G, Tibos, Fano, Happy Father's Day lang sa lahat ng mga tatay sa clan, lalo na sa sayo, Idol. Thank you so much. So man na kay, ano ah, kay Tatay Ambo, good evening, at tingugin sa buko kahapon ah, kay ng bibi, at sa mga unga ng mga gwapuhon, at mga gwapahon, kadahit nga hapon ginyo. Aga good afternoon ko na pabati man gali kay si Marialin at si Lia Morelos. Si Dinyal Iyagid ga pinamati senda sa mayad nga hapon. Ilo. Oh, ga pinamati kita senda. Yaho, mayad pa ga inom-inom kuno. Gitto i ka pa senda habang ga pamati. It balita. Inom-inom balita, babi. Kamu nga akong puso kita, o dat balita. Ay, magapat anang eh. Katudong judil ka mamati, ha? kantahan na yan eh kita. Sige, barat. Ilubong mo, babes. Punot dagom ko, no? Punot dagom. Ano man. Sakto lang. Sige. Balbala na. Ilubong. Aha, banat. Abo ka pa. Abo ka pa lubong na ano. Sige, hanot.

0: pare.
1: Okay? Sabi no? Father's Day makaroon. Kaya hay.
0: Oo.
1: Oo. Tayo dito tanin niyo ro pag Father's Day. Kung
0: Father's Day, abo nga palubong.
1: Sa mga, ano, ano? Sa mga limot ba?
0: Ah, oo.
1: Ilubong mga dati ba yung
0: nakaraan?
1: Nakaraan. Kailangan na itubong sa limot.
0: Oo, oh, na, ano, na.
1: Diba? Sa mga pad... sa mga ano, no? Sa mga tatay, happy, happy Father's Day. Ganyan ka rin, no? Haligit. Bagay.
0: Mas bugay, di ko bati.
1: Haligit, bagay. Ang bilog nga bagay. Ano? Happy, happy Father's Day, Papa Loves.
0: Thank you so much.
1: Kay tatay, happy Father's Day kay Nong Nguyen. Oh, sa tanan yung mga fathers, no?
0: Wagit, baho-baho na.
1: Wagit, isang kiri lang. Wow, tam, napatay, tara baho-baho at sa dagan niya para nasa
0: sa init.
1: Ay, misan yan eh, sa ano hay, wa, at makita nga baho-baho at sa dagan.
0: Ay, pero tagatayambo to, may butong.
1: Ano baho-baho, no? Ano sa interview ko tahan to? Kailangan pa dato mat ay hindi pa. Ana.
0: Ge.
1: At tatana na sa pre ako won ako father sa kahipit ako niya. Papa. Ay happy Father's Day din ako. Tekan. Wa imo wa kan. So sa kay tatay ambo tay thank you so much kita sa impact niya din kadaya ng sabong. Miyog. Ana thank you so much kita. May konsumo ako nga ni Yogo.
0: Kay Nanay Bibi.
1: Thank you. Good skin yung mag-asawa, no? Happy Father's Day, Tatay Ambo. Sa nang mga unga-una tanan, no? Good evening. At syempre, kay Nung Doday man tayo, no? Thank you so much. Good, no? Nabusog. May amon niya suga. Ay, the best nga pagkabango. Thank you. Good the gracia nga gin. Gin pagigbahin mo ka amon niya gin. The blessing ba ka? Share mo kaman. Wabukit niya salamat ka ba ipang amin.
0: Abok pagay niya grasya.
1: Joke lang. Nang Doday na. Happy Father's Day kayo mo, no? Ag sa bilog nga pamilya man tayo.
0: Kaya
1: nang
0: Inday. Ay, Mrs. Nakay.
1: Kaya nang Inday. Anak, salud. Thank you niya kanan. Ag sa mga tawuhan na na. Aga po gamati makaroon. Good evening. Ito sa amon, no? Sa tapas mga pinter family na. Thank you niya kanan. Yes, baliti, mga kuwari, ag-itin family, mga Cebuano family, o na, gabitinkin nyo. Yes, ang hilapit bagay, ano, kay Lisa Kaina, ang nag-sinyas kanya, di mo pagkalipatan, ha, dito stories, kay nung Dines, sana, kay nang Clarita Rides, ha, gabitin man, kay nung Ibong, kay nang Adang, ano, kay nung Milo, kay nang Jerome, kay Rosalyn, kay Jomar, o na, gabitin man, o na, sa akong daywa ka, ano, sa bagay, akong kapamati ron na huwag na kapamati ron akong mga binata nga siguro sa pagay puro cellphone nakibing-bing kayo na dyan sa Disney
0: ipalus nilang kay Otol ah Lloyd
1: gina sa ano no sa mantigit kay Nanay Saryo Nay ay sa Disney kay Kapramil na kayo ng Biyoli Pinayo happy tano happy Father's Day pasi okay Ma'am Beth sa Germany Ma'am kuha pa taro ato niya, kuhaan ato niya oras, it matters, mahugat pagkakita sa kubaga Mayo.
0: Buhay patakamo.
1: Oh, buhay patakamo.
0: Next year.
1: Kapay pang makabato niya, baho-baho.
0: Oh, katawad. Durado ito. Batanong ako kara.
1: Kaya ka no, kay Ma'am Gina Dwa. Ampun Maria, ha? Good evening.
0: Kay Daddy Bert, happy Father's Day.
1: Kay Daddy Bert.
0: Sige, pamati kita sa akong puso.
1: Always bilig ang pamati.
0: Daddy Bert. Sana naman, may ano ka na, baho-baho. Tawa kay babes.
1: Ayaw, matakot tayo, baho-baho.
0: Itanong mo to sa daddy
1: bird. Mano nga na isura, baho-baho nga ron nung, nga bugak.
0: Tag mabaho, ipumusa, ipahugom kay. Itailog eh.
1: Sa tanong niya, nagpagamati.
0: Sige,
1: isamas. Kasi tingin doon naman, ibang halipatan.
0: Salamat kay babes sa ilubong mo. Abo mga palubungan, karang mga panahon. Ay, good evening kay Mami Lisa. Salamat kay Edmil Rose. Na, G, tibos, happy Father's Day lang kay tatay dyan sa Aklan. Lalo na sa iyo, idol. At the noon, ginapabati ko din sa kay si Mar. Basa lang kay Ina. Marialyn Soyod. At PM sa doon lang gali ka akong mapagmahal na mabuot nga mahugod nga gwapong asawa si Randy Soyod. Happy Father's Day, Dad. Ag sa akon nga mga bayaw sa kapilihan na kay Nong GG, ag Nong Junior, kay Ubog, ag kay Junard, Happy Father's Day lang sa akong bilas nga si Nong Netan. Happy Father's Day sa mga gumankon, sa asawa. Kanday Jumel, kay Junjun, kay Jumar, Happy Father's Day kinyo. Tanan sa akong nga mga magugang, no, sa Briones, kay Otol Elmar, Australia. Happy Father's Day tol, ag sa akong bayaw, kay Manong Dondon, ag kay Nong Ryan, Happy Father's Day kinyo. Dahan ka mo for me. Thank you, Idol. Na kay, ano, sa mga Australia, Estrella family, no. Eh, tayo duming ng mga unga, mga linamat sa kapilihan. Glenn Talantad Arguello, good evening, Idol Lobel, 18 shoutout lang sa Panyakan, Tangalan. Why not, Idol Babes? Mamelisa, Mario Abelio, good evening, shoutout lang kami sa amig, sa mga amigos ko, Capitol Andagaw, si Freddy Ugok, Marlon Felix, kay De Los Reyes, nga si Bogs Patricio, kay Dong Dalida, si Rodel Topaz, ag sa family na sa Hamindan Capiz, nga Macaron High. Gahigop it sa baw apaw bihag nanda sa buangan agduay duay pa thanks Jomar Santiago, good PM, shoutout lang kay Jomar Santiago nga Malanggiti po song ano Malanggiti awa si ano biya si nung Malanggiti si nung no ni Johnny Fernandez no absent gagit atoy mo kaan ang mga kabakahan sa Minaliso abo kaan ang mga ano kara farm ba farm Jumar Santiago, sadot lang sa kay Daniel na taga-Usman. Kaya pinamati habang nga kape-kape. Richard Binaniba, salamat ko no sa pag-treat no. Aling kay Ring Richard. Ina nga sige, buka it butong. Oh, good evening. Sige. Aha, para kayo talan. Request kid no, ni para kayong duduy. Itong amigo na sa dungon na para sa imo ang request kag doble partner, may bakero pa kid. Aba, ang tawag na ganda, wow man ah. Midli. Oh, sige. Panit. Wow, panit. Para sa mga maito, mga tatay, no? Nga, press kakon. Press kakon.

0: Okay, dito samahan sa itong mga managpanihoy, Prenuel. Aha, bisan ako abi manihoy hay natawa ta kita pag-osta. Sungaw kita, Prenuel, wag kita. Para sa mga pakirot, anwang na. Oh, abaw, pinakasiksi, arena, anang nabanhaw, o nabanhaw, nanuman. Abi ko nagbangon, ano. Aha, si Barimar nga siksi, ang paborito ni Ma'am Elisa, arena, patabiyaw lang med, at gabi sa mga nagpamati sa Pook Talipapa, no? Pamili Mangko, ang pamili na tabiyo, salamat, gid. Marina Maypa Garcia, pag-red lang sa Tatay Rodi sa may likod it Royal, Happy Father's Day lang. Tatay Rodi, Happy Father's Day ha. Malanggiti song, pakikanta. O ano si ano, si nung Johnny, no, absent. Mau, anabi nga malinyada, right? Hindi kami tigo, malanggiti. Jason Natavio, dali ang marimar ha. Katodo ba kay pamati? Great man ka na sa Mamba, gabigid sa Natavio family. Sa unga nga si Dimalin, Dimar, ang si MJ. Kay Marimar, aba, Gregorio nga gapamati. Ika, no, gali si Marimar nga raho. Ika, Marihas, pangagan. Na, good night, katunong Lubel Company, God bless. Eh, Sir Gardo Sabal, good evening, ha, Sir Gardo Sabal, Ma'am Sabal. Ha? Alex Walog, impossible dream idol. Taon ni kay Tatay Duming, kung kaya na rin impossible nga ito nga i-translate. Ato ni mo nga nandun na, impossible dream ko no, Tatay Duming, abe, hindi ahe, abe. Happy Father's Day lang ganyan tanan, no? Jolan Mataanon ba itong amigo? Ah, sige. Agay Pilomino Magbanwa, papati man na sinang nang Happy Father's Day lang sa amin ni Papa, si Papa Mimong dito sa Q-Lads. Happy Father's Day din sa inyong lahat. I don't see getting so much. Banat Marimar, ay mo nga ratsada, ano galing ang taon mo?
1: What can I do?
0: What can I do? Sige, hanotin mo na.

0: tapos ay ginatamyaw ka na ina sa amon sa silakat nunok liso sanday Bobby, sanday Lito, sanday Junior, sanday Ginepe, sanday Helen, sanday Nor Jekyllen. Good evening lang inakandatanan. Ang inakayman ng ligaya, Bilyano Ibag, kay Longboy, Bilyano Ibag. Tagamong galing sakyan kay Nalin sa Liso nga tricycle. Good evening lang inakana. Bugit ka ng salamat. Ay wakot pamasahe. Ang inakay Tano, Rada, kay agkay Jojo, kay nung agkay Ruby, Reco, kanday kanday ano, Renzo. Good evening lang inakanda. Gabi-abi lang yaka sa Radyo Todo. Good evening lang.
1: Aha, sige, thank you so much kay pare. Kay Marimar, no? Sa nakarang aha, kay Dinagata 7 Abasino. Good PM Katalo Rubel, pasarot lang sa Francis Inamak. Ha? Sa kay Agi gimana? Agi Sonyo, Antoy Albasino, Puyoy Di Tomas nga bag no bagbag kaina sa dagana. Good evening, Katunan Lobel, Kapani, Happy Father's Day lang, sir. Sa staff at kumpusa. Thank you so much, ha? Sir Gardo Sabal, Ma'am Sabal. Kailan na kayo magbabakasyon dito sa clan? Tagal-tagal na ninyo dyan din naka-uwi. Sa ati-ati, siguro, baka uwi kayo. Di ba, Ma'am Sabal, Sir Sabal? Sir Swalog, Alex Swalog. Ahahaha, hihi, idol, nami, tamagdugtong. Loko na itong amigo nga na. Sunod lang ko na yung mga request ha. Paabi ni Tatay Duming pa na ano, translate sa aklanon. May anabi makarang nakalinyada. Impossible dream ko na. Tatay Duming ha, mga assignment next Sunday ha. Ayra Taladro, hindi ito lang. Happy Father's Day lang. Kay Papa Tyron Taladro. Happy Father's Day, Idol Lords. Aha, agsa tanan ng mga taga-Kabatangaw na kay paring Puto Taharan, kay kay Madeline Taharan, no, Mrs. na, kay Eugenio Malandak, no. Tanan ng mga pamati na sa Kabatangan, no, sa pamilya, no, ni Lodge Tyron Taladro. Happy Father's Day lang kay Papa Tyron Taladro, Uncle Redin, tropa, Uncle Andy Tropa, Manong J-Poy, ag kay Uncle Boy Tropa, nga maging tatay man namon, ag sa tanan nga tatay, kay Uncle Yuni, ag kay Uncle Puto, Happy Father's Day. Happy Father's Day kinyo ha, mga lords, mga idol dyan sa Kabatangan Makato. Sige pa na, tayo duming, ano'y ratsada mo?
2: Tayo it, just to be.
1: Adawi, just to be. Banat, Rinoel, anotin mo. Aklanon version, may labasan ay kami. Sige, Ma'am Melissa. Sakpa lang kami timo na.
3: Masubo paru.
1: Para mang kay Pare Bong Swalog, ah. Aranang.

0: Pero akong kumpare si Pare Joseph na Grandes na sana look at si Mari Mindang na nasawa. At sa bilog na nga pamilya ni Tamiya Cruz Bray Gabi. At kay Bart Pilayos na Pilayo na sa Lumagit, New Washington, Tamiya Cumanis Bray Gabi. At sa mga nga ibata na sa iyo Cruz, si Auntie Lilian at si Uncle Tito Dilpin. Ganang bilog na pamilya, good evening. At sa istansya man nga mga ibata na sa Kuan Res ba pamili, Ivan pamili, Cipriano pamili, Plenario pamili, Ibe pamili. Good evening man kinyo. Kamana man ito sa Budalag, sa Balkasan, Budalag. Si Arnel, si Arman Aguirre, gana ang pamilya. Good evening. Iban sa Liso, sa Kawilan Liso, akong kumpare si Pare Editor ng Bida, gana ang atawa. Si Mari Lucina, Lucila, anong bilog ang pamilya, good evening ng kinyong tanan. Kay Janet Fernandez na sa Bina Liso, good evening. Si Ruben Diasis sa Sitio Pawa Mantigib, bagaimana sabi ko man it, good evening, anong bilog ang pamilya. Si Tyrone Taladro, anong bilog ang pamilya. Good evening man kinyong tanan. Takon man nga kung nga bunso na sa Kubay Kapilihan Sitro Porking ko sa bahay si Mariali magkanang tawa si Randy Soyod magkanang Daiwang Kaunga si Belime si Nitan ay kami kumanit Madayong Gabi kabay nga una kamusta Madayad nga panglawason at sa Madayad man nga pintangan kay basta ako mga nga asawa na kong si Mirtis ay good evening man kayo mo kabay nga una kamo sa Madayat nga kentangan. Happy listening lang sa Raya Gat program ang Todo Kupo sa Radyo Todo, kaibigan.
1: Sa busamat kay Tatay Duming, good evening, ano, happy listening lang while watching. Kay happy pamati lang kay Sang Family sa LA, sa Sapiko Nerbar Family. Happy Father's Day, Sang Tatay Jesus Sapiko Nerbar, nagpamati. Sige, ina man kay Christine. Milanyo Odi, salot lang kay Divina Odi, watching from Kabatangan, Makati. Rosalie Fernandez, Quadrante Sonyo. Ako din mabati man, happy Father's Day lang kay Tatay, especially kay Papa Fillmore Sonyo, kay Tatay Rosito Quadrante, salamat kay Tatay. Hindi nga, kay Tatay Rosito, happy Father's Day. Sir Gardo Sabal, kindly greet lang, my loving husband, Sir Gardo Sabal, Rose Sabal, and my kids, Sir Boy Ryan Bautista Sabal, registered nurse, Tyrone Bautista Sabal, registered nurse, pagkihapon, Ed Junior Bautista Sabal, and Mrs. Fritz Bautista Sabal, and happy Father's Day lang. Thanks from Ma'am Pulis Bautista Sabal. Hinding Mama, along ka muna sa USA, sa US or Canada. Jolly Magarso, good evening. Great to lang. Happy Father's Day lang kay Papa George Magarso. Iya sa Bagto, Leso. Happy Father's Day lang, Papa George. Sanat lang, happy Father's Day lang kay Tatay Ernesto Victoriano. Ito sa Pinamukan. Sige. Ami Tambong, good evening. Great to lang. Sinong Jesus Sarabia, Auntie Arlette Sarabia, Love, G-Boy, J-Joy, Mark, Jade, J-Ann, Kate, Aliyah, friends, Agnonoy, Jose, Nong Noel, and Apolinario, salamat kid, from Ami Tambo. Errol Dalmasio, good evening, shoutout lang, una sa Mercedes, abigin kay Tatay Guno, Nanay Mary Ying, kay Eric, Jessa, Saisay, Laylay, happy Father's Day lang sa tanan, una, salamat kid. Sige, halin kay Errol Dalmasio. Banat, Elizabeth, balbalan na, tuburan!

0: pagpagali na si Toto Radje at si Nini Lidia Roldan. Ni good evening git.
1: Na Lidia,
0: madayon nga gabi. Ni Maribek at kay Toto Mawi, kay Carlito at kay Libet, kay Mia at kay Jonathan. Sa tanan-tanan mga kaapuhan, good evening git. Siyempre, ginatamyo kumando akong pinalanggang guman ko nagwapaho na sa kataano. Kay Nini Bilisa at kay Toto Maria Tan, ni good evening git. Sa imong mga guwapahon, mga unga at mga kapuhan. Good evening man gali na kay Clarissa, kay Juby, kay Manang Norma. Sa tanan-tanan mga kagumankunan, kay Norilyn at kay Isot, at ina kanday Erlyn at kay Junior, kay Belen at kay Art, at mga apo, kanday na ini at kay Tailisiwo, Revisensyo, good evening git, at tanan-tanan nga mga unga kapagamatik sa sanda makaroon doon. Inagali sa kay mana, kay John Ining, Inesoria de la Puerta, at kay John Ramon, good evening git. Kay Manang Violeta, kinisyo gali nang, good evening git, at ina kay Nini Juby. At tanan-tanan mga gwapo na akong mga kaguman ko na kay Bibi, kay Bingbi, kay Bibing gali, ni Miss. At kay Nuno, at kay saan nga asawa. Good evening git, Patricio Pamili. Good evening git, at ina sa ina gali sa Mabilo ay na yung last night makaroon ko akong gumankon to nga yung kampod nga namatay kay condolence lang gali sa family Melgar ng Manang Marita, good evening gid, ag ina ra akong nga hindo na ag tasanda makan sa Lloyd ay isyahan ako na nga hindi ako kaagto rin na no pero iya ara akong nagipuswa na ina maghapon kayo hagong ngang kamutanan ina kamat.
1: So mas nanay sa bit ag good evening lang, happy Father's Day lang kay Tatay Lugoy ag kay Tatay Eduardo in heaven, I miss you Tatay, salamat gid na ni Bibi gali salamat gali nanay Bibi sa king tinapay nakaabot kita na nakaabot sige kay Claire no? Dear Randoy no, good evening sir, good lang it happy Father's Day lang ako nga Papa Rostico Randoy at akong nga mama mga tiyuhin, una sa barangay Sugnod Malinaw sa akong mama, Buday, maayong gabi lang inyo, ninyo. Gid, gabi, gid, ninyo, tanan. Request lang, alala ay ikaw. Idol, tira, it, bakit ba? di kaya. Zairin Remias, good evening. Atado kong puso, tamiman kami iya sa Father's Day, kanday di. DJ Rothau at Mark Ivan Mendoza. Sige, happy Father's Day lang sa mga family ni Miss kay Regino Nemes. Benedicto Zalena, good evening. Shoutout lang kay Tatay. Happy Father's Day lang sa Barangay Sibaliw, Libakaw. Angel, good evening. Shoutout lang kay Happy Father's Day lang ko na sa inyo. Kay Uncle Olong, Dudung, Uncle Iboy, sa amon nga lulo, nga Silini Balakyo. Senior, kay especially sa akon nga papa, Bongbong Florentino, happy Father's Day lang sa inyo. Benedicto Solina, pakanta lang po dit. Ay, po Doming, it isa pa. One more chance ko na tayo, Doming. Awantang oras ha, kung kaya pa. Restilin Agiri, Rotolo. Good evening, Katono Lobel. Sa tanan nga, greet lang kami sa iya, sa Mina Leso, si Benji, ang nanay, Nay Nilda, Rotolo. Salamat. Yoli Magarso, sarot lang kay Auntie Marilyn Tolios, kapinamati. Banat, Nular, hanutin mo. Ano'y ratsyada mo? Chicken red. Para sa mga sabungiro dyan, mga grupo dyan, mahilig magbuang, madaugaman.

0: kasi kasi nagbihag kasi sa akong manok kay na. Pirti na manok kay na.
1: Wag na swerte.
0: Hagin sa mga plano sa
1: Loi ka.
0: Heroil nga mga nasa Malinaw mananip no. Heroil nga mga katiyuhan. Yan. Lula ag lolo. Mayong bibilin kinyo pa rin ag sa si Uncle Joning ina sa poblasyon naman siya. Ag si Antinday, ag si Ampot Kaldi, ag si Pudilmer.
1: Oh, sige, tingin sa mas. Kayo nung lari sa manok. Kapag good name, great man naman ang Happy Father's Day. Si Tatay Francis, si Papa Jimmy. Ipinamata kita. Salamat po. Halin kay Silami Nemes Placido. Ah, sige, kay Jorly Magarso. Happy Father's Day lang sa Manghot. Nga si Jilly. Nag-celebrate makaroon. Nga adlaw. Happy, happy. Happy birthday. Tang Manghot. Nga si Jilly. Nag-celebrate makaroon. Nga adlaw. Happy birthday, ah, Jilly.
2: Happy birthday!
1: Shoutout man kay Uncle Ronnie nga gabi na mating nga tagay Tanduay. Good evening, paring Ronnie. Richard Ortiz Tapik. Shoutout from Tarlac, TC Dinso Game Farm Idol. Sige, banat. Hello, goy, hanutin mo na. Sino na? Sino sunod? Ikaw na? Oh, sige, balbala na. So ana ang mikropono para ready. Ay, good evening man na kay Lothar G. Sausa. Shoutout lang kay Marie Sausa, Vicente at Edlin Sausa. Oh, nagapamati gid. Sige. Notin mo ang ano

Amin ay galing labi na sa Bayan na kay ibong gali kay Adang. Diyan lipatan yung kay inay. Eh.

0: Amigo na.
1: Hmm. Tanan-tanan.
0: Tanan-tanan ka mo.
1: Sige. Thank you so much, Stylog. Sa tanan-tanan, pero Noel, ano yung ratsada mo? Shoutout lang Starlock, no? Din so Game Farm, Letter J. Shoutout sa Jolly Magaso. Shoutout man sa akong mga classmates sa Organic Agriculture Production in situ. Letter J Sosa, good evening. Shoutout kay Dunji, JG Relojas, kay Mara, Ernesto Relojas. Happy Father's Day lang sa lahat ng mga tatay ngayon. Jolly Magaso, request lang kami idol. Ito Radsoy, ang Bakero. Bayaw, Yohinyo. Leo, Happy Father's Day lang kayo. Bayaw, Eugene, gali, Leo. Ag kay Tito Rononi, ag Edwin Sunny, ag Mayong, Happy Father's Day. Sami sa Kapanyo de la Cruz, marami wala ako ni Papa, Happy Father's Day. Ag advance, Happy Birthday sa John 24, kay Papa Simon de la Cruz, salamat gid ha. Advance, Happy Birthday.
2: Happy Birthday!
1: Madam Anali, Panado Narcy, good evening, shoutout lang. Sa Arturo Composo, Happy Father's Day, tanan, especially kay Atay Lugoy, good evening. Ina kay Cap Juliet Melgarejo ag sa Dagaw noon ang kapamatik. Good evening kay Cap ha. Gwapo na mga mahugod nga kapitan sa barangay Dagaw sa mga tanod na mga bets W sa mga kagawad na. Ngayon bigod kay kagawad Dr. Ramos. Kasi sa mga sa pagpahayag ng mga dagan. Parinuel, hanutin mo na. Bala-bala na.

0: Thank you.
1: No, kay Pre Nonoy Carmen, Joy Joy, Nonoy Solina, kay Amel Jacinto, kay Pre Gini Guillermo, sa Puno Nagnag Papis, kay Toto Art Biray, Pre Harlina Tomas, Di Tomas, no, kay Nang Inday, kay Pre Elena Barra, Nonoy Ambito, Ruel Alin Patron, kay Pre Buboy Sabalero, nung Romeo Plenario, Pre Carding Inualis, kay Nung Johnny Fernandez, kay Rilo Cero, no, kay Richard Pulerio Samubo, na Arthur Imok Fernandez, kay Buni, no, Stigayan, kay Johnny Bertonio, kay Pre Ibong Gregorio, kay sa Gimoro Pamili, kay Joey Belinda Gimoro, kay Pre Jomir Santino, kay Pre Elman Abara, kay Pre Giovanni Balbino, Rapi Subiaga, Pre Edwin Villanueva, Ma'am Maria Cebuano, kay Lando De Felix, no, Janlin, kay Maray Banay, no, kay Jelly De Felix, kay Ayeng Marlene, kay Pretoning, no, kay Nong Boy, sa kay Nanay Amelia Valencia, no, kay Tatay Gonzalo De La Cruz, kay Paring Gomer Valencia, kay kung ano ka kay Paul kay Ivan Stephanie Shane kay Bibi Kali grupo ng Malin kay Mars Joan Valencia kay Robin Di Asis no bato ang balikit ang gaw ng magang at kay Nambit Elisa na sa Germany lain mang tabi ag kay Sir Lord Styro no taladro ina sa kabatangan mga kato good evening lang sir at kay Budoy no na sa Torong kay Pering kay Ray Bulano no prem lang gabi man una kay mo kay Siot alaw na kay nung si Rani Seraspi na sa Malinaw sa Manhanip at sa kay Ronel Odin na sa Bausor kay BBD ko no na magugbalibakaw kay na Busito Ami Tambong Aglamga kay Jose Alfredo Gamlaga at kay Floremi Gamlanga at kay Romy na launa no at Bakan Banga kay Joshua Pintor Charlie Sabalero driver Latotino at kay kina man no kay Ma'am Lisa Magyapon no kay nung Budoy si Torong kay Pere Bumong Gregorio at kay Ray Bulano. Thank you.
2: Great. Good sabas, si Pero Noel. Paki-post.
1: Okay, Jason Galino. Dimlanta. Thank you.
2: Ito na. Nasunta sa ating mail. Shout out lang kay Sheila Mini, Miss Placido. Request lang no, sa dalawang kayong lawa. Nasa likod natin, Sonyo. Nice nung Noel. Angel, Lithia, Labare, Teng. At evening, greet lang akong lolo, Noel Aguirre. Happy Father's Day. Sa akong pangayuwang Papa Roland Barana. Kaya pinamati kita sa ibang leso. Sige, thank you so much. Na aking nanay, Flor Guspino. May dahil nga pagpumati. Sige ba na, Dati Mel? Ano yung ratsada mo?
3: Bumbaha, bumbaha.
2: Ano yung kantahon mo?
4: Kinsa siya.
2: Kinsa siya. Pero Noel, kinsa siya.

0: Una no sa
1: in CCM.
0: Mantigid pa din na kay Andre Antimuding no na Andrade na kay Anti Ali Hunggayo, kay Marlo Hunggayo, kay Ma'am Pili Andrade, good evening, kay Nung Salsing. Una sa poblasyon Makato, kay Sir Antonio Baliho, ang tanang nga nanay, kay Asni Misaliano, at kay Ma'am Michelle, ang tanang nga asawa. Good evening, happy Father's Day gid sa imong asawa, Shell. Sir, una man sa Tibiawan, kay Rauni Taladad Tanya, kay Kagawad Maisil, Pamatian Tanya. At kay Mercy, no, sa anda nga ibang mga idmangod. Una sa B-Boys Lichonan, sa anda nga mga tawuhan, nga kapinamati, aga pamantaw, sa anda nga cellphone makaroon. Ano, nasa B-Boys Lichonan, kung kamo gausoy it, Lichon Manok, aga, ano eh.
1: Limpo.
0: Limpo, ay una sa... Kung kapalitsyon ka mo, it, bilog nga baboy, ay ga-acceptar man sanda o narin ka. Kanami, ay, pwede man gihapon. Galitsyon man gihapon sanda o narin ka ron. Una sa naman siya, kay Auntie Inday Puerte, kay Uncle Joning Puerte, no? Kay Nung Elmer, kay Nung Saldi. Una sa...
1: La Cruz Diary, shoutout.
0: Sa pamilya kay Pamalia Nadal, kay Ginal Nadal, kay Machil Nadal, no, sa anda nga nga. Good evening, tingnan ka na.
1: Okay. Kasama kay Ate Mel, kay Richard, Pick, kay Sip, si Sip, pa, this, o, Timo Pledo nga natin. Binabati ko daw ni, binabati ko daw nila Susa Subuk Nar, James Rosalding. Kapamati. Balbala, ma'am, Idol Meltas. Di na si Babes. Ba natin, Babes? Good evening sa ako man, kay Johnny De La Cruz. Good evening, sir. Ano, kahapon? Para kay Tembo, para sa, ano, burrito na gito. Sige, banat. Sige, banatan mo. Para kay Tembo, burrito nga, ano, pagang tahon habang nagkakapi-kapi, nagpatanaw sa TV at tanaw kapamati ba sa radyo.

Turoy Tambong, unang Sandy Mas Malinaw. At Darlene, ba? Shout out, happy Mother's Day. Kay Uncle Mo Junior, kay Manong Luboy, kay Apo Namon nga, mga, kay Risa, Evelyn, request. Lang Martyr Papiro, thank you sa pagbasa.

0: ano babe? Doon lang ka, bako? So yun, panay ko na yung mawit. Bukod Diyos ni Tay Ambo.
1: Bagon.
0: Ay, bagon. Ay, paano, babies kami? O nga, man ako mga 12. Ay, baon mo na lang sa limot. Ano, kahapon lamang. Basta, nothing
1: hindi
0: is...
1: Hindi importante rin. Basta na po.
0: Walang kaanan. Basta, bisan 12 itan. O nga, batunan mo kita kahapon. Harun, tan.
1: Dahil sa pagmamahal.
0: Dahil sa pagmamahal. Diba? Antusin mo ang lahat.
1: Oo. Bakoy.
0: So, mantinira kita at uga, adlaw-adlaw, okay lang.
1: Okay lang, basta malipayon. Pagkabong kwarta, okay. Agay.
0: Hindi yung kita kaunga rin, 12 agad, dugangan mo pa.
1: Hindi, karon. Solve but ati ka.
0: Solve but ati ka.
1: Solve but ati ka.
0: Sige, ati Erlin, no? Gapmantaw ko
1: ba? Asan Erlin, no na, no? Si Uncle Junior, no? Good evening.
0: Sir Clyde Beltran, no? Ito sa USA.
1: Yes.
0: Good evening, Sir Clyde, ha?
1: Kay, ano gali, no? Kay Lord, Tyrone Taladro.
0: Happy Father's
1: Day. Kay Sir Jake Taladro. Good evening. Kay Idol Bong Swalog.
0: Happy Father's Day man, Bong.
1: Oo, oh, Happy Father's Day man.
0: Master, magkutot lang daw to. Mauli o tabi mo, dito mo mag-duty.
1: Ay, kapahuway-huway ito, oh, Sir
0: Bong. May anang matang nihaw ka rato nga limpo.
1: Oh, sige.
0: Oh, sige, watching from Guantia, Bulabod Malinaw, solid gid. Kaming listener nyo tuwing linggo. Bow, thank you kita, Sir Bert, ito lid. Kisir man aton nga live share, ha? Thank you kita para makita matiba. Thank you gid sa taga Malinaw nun. Balan mo pa rin, Noel. Apon nga, maigbata kita naman sa mga tambong sa Malinaw, no? Galing dati, aki, siyempre, tambong. Tambong yung mataka kami, no? Kato. Sa tambuan, no? Gani, hayro mga katabi, pwede patabiluhan ng mga pelito. Gani, hay, may something, ano, may kato. Hindi ko gusto kit. Gani, hay, naging 18 na kami. Ipin na taga rin, 18 na kami sa balite. Sige lang. Aha, sige, sa... Aha. Para sa request man, lawaan 3, Parinuel, palpala na! Para man kayong dudoy na, lawaan, thank you kita sa... Gracias. Thank you so much.

0: sekarang sama tatai, sama papa, sama daddy.
1: Boy, ngerti ba? Kompleto si Kado sa itay duming. Di na si Ate Mel, marumbahan ay na. Aha, pauman na inyo mga sagog na, mga ano, ano nga nila, gatap-tapok na, tapotapok na. Sa tat lang, kay Ronnie Palumata, si Aldabuan, Happy Father's Day. Aha, habang ako'y nabubuhay, rumba ko, no? Request. Aha. Sa ito, Tero ni Palumata, Linabuan, Galinabuan, Happy Father's Day, ah. Kay, no? Rica de la Cruz, Happy Father's Day to all, Happy Father's Day. The World Idol, request naman ulit ang bakero. Kanta ko na namon, kanta ko na yun, ah. Good evening, Idol, Rica de la Cruz. Pirahe, Idol Doming, Rica de la Cruz, sa Rot, sa Gayapon, ah. Happy Father's Day lang kasi kay Glesserio de la Cruz. Kapamati, salamat kin. Iberi Ratagudia, shout out. Happy Father's Day. Thank you so much. Bomba, Belmo.

Dixie.

ramula bala.

Limit Tarian.

0: ini kemerahan kan?
1: Kemerahan itu dukung tuh sama.
0: Ayo di kesempatan cari gantungan tuh. Viewers di kesempatan saya tenaga pendat misahi. Atau ini basahon dari mga habilin ngera. Regret kalian dilakukan family no. Sa timban family, tambo family. Apa mati kita? Sa family dekreto. Aha. Okay, ano? Sa apa pamati mananay pamati ano manda Gino Ezekiel good evening idol sarot lang sa Antonio Tony Nakar pamati kita it composo happy Father's Day sarot lang iya kanday sa kanilangay Bueho malinaw happy Father's Day sa tanan kay tatay God bless G Agustin kay Rica de la Cruz request lang it people's love ano ako it faithful love with oras ni sandali lang ha. Sorry mahal idol. Sige. Maribors, good evening. Shout out lang sa Feliciano Baliti. Gabamati kita kami. Great ko lang. Happy Father's Day. Kanday Edwin Repe. Erwin Repe. Direka de la Cruz. Great ko lang. Navarra family. Castillo. From Reca de la Cruz. Jonathan Levona. Decreto idol. Thank you so much ha. Sa aton yung mga pilot misahe sa FB. Sa aton karang mga aha nga mga YouTube channel nga mga tan-aw sa TV thank you so much. Salamat gyud sa Swiss tracking may purhay nga 6 wheeler 10 wheeler prime mover makita sa mga YouTube tong instansya Kalibo Aklan on and managed by Bosiris Aretolin ang kamong mag-inquire at tracking ay ato ang kamuna pwede ka mga text at ang numero 0918-451-5869 thank you so much. Thank you so much man sa Bambi's sa D&G Bakery located at Sito Baybay Andaga on and managed by nung Darwin na Marlin Dimo sa Tinapay pa hugom pa lang itinapay na. Thank you so much, kida. Kay Chadong, no? At Espalias, good evening, man. Thank you so much, man, sa Bambi's Bakery. Kanang linya, kanang si Sir Pugirua. Sa mga sawang mabuot, at nagabuligid kata sa composer. Thank you so much. Nakamong pa kayo tumahaw man ko nagkahon sa Bambi's Bakery. Thank you so much. Nang linya, una, nang linya. Nung Nuno, Bindonggo, nagpamatik. Ito kay, no, kay Ina, no? Kay Nini. Si Nini Kalbo, bata. Mga Clavel family, no? Thank you so much man, no, sa Jix Video Care Rental nung no, kamo magrenta at video care atong kamo na sa Jix Video Care Rental namtang sa kabatanga makatuon and managed by Engineer Jick Taladro at kay Lodge Tyron Taladro mga gwapo ko na pwede kamo ka-text no sa dangan numero 0920-89-13748 ang may andaman karang mga bangko una alamisa kasi yung mga dugang it gamit kukuha kamo sa gamit atong kamo na kaparintaman sa nasa gihapon ang sakatkat ang Lawrence Barbershop sa Makato Public Market na kamo magpagwapo magpagwapa dahil may klase yun hinaga o ibang mga college okay ang tingin man no, sa AAA and G Wholesale and Retail makita sa may kusing tubungan Miga Arlie Migo Jorlin no thank you so much kid may groceries soft drinks na saring ang klase bugas mantika asukal ag 10% pa sa naglinda tatay Roger thank you so much may dayan ng kabi ng Ami nung Andres Andresita ay kanong Aaron Gitabera. Ang nasa mga tanod na ay Pilipi Residual. So, yan ang Tony Quadrante. Thank you so much. Nagpagpamati. Ang sa ato man karang amigo nga gwapo. Nagpagwapo ka ito every. gusto na ito magpagupit kay Amigo Gary Alvarado. Thank you so much. Gida. Gina kay Paring Udong. Kay Nana, Maring Bayi. Nagpamati. Gida. Ang si Melanie Estoban Ananga. Pinalanga ang misis. Thank you so much. Gida. Siyempre. Pasama itong tagidong tanan. No? Nagpamati man katon ni nasa Clan Valley High School no na mga security na kay Mini Medina kay Jocely Salazar Rina Main Jean Octavio nagpamati kita shoutout man sa mga De La Cruz family no kay Minar De La Cruz mga gwapuhon nga naga ag loyal nga bayad pag-obrate mga bintana una ay kay Otol na inobran nanda thank you so much gida. Huwag ito to sa aton nga pag pangalagad ag kay ano ko no sino pa tayong nga kay Marasali Quadrante Sonyo inat good night idol ingat ka mo sa pag-uwi thank you so much good ha sa aton mga lods nga nag share at aton karang program thank you so much maging partner technical Katodong Dingdong Robby so ako naman si Katodong Lobel Quarry 18 ng Radyo Todo ang kaibigan.
2: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: You're
2: 88.5 Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Live Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may na matyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong lawat.

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Kalibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itunta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan.
2: May family history ba na kamuhusong diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
2: Ang TDX 500
3: ang may powerful compound
2: ganagapanubos
3: ang imo blood sugar!
2: TDX 500!
3: Garantisado!
2: Epektibo!
3: Aramis Whoa.
2: TDX 500!
4: Southon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malu,
6: isa ka-teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music.
3: 88.5 ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: More music, more fun. 88.5 Radyo Todo,
3: ang radyo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanmang titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Harapan, dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.14 oras.
0: Todo Berrada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berrada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berrada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang

Nagapagayagon programang Todo Birada. Makaron sa edisyon adlaw kita nga Lunes. Petsa 22. Sabugan kara itahon nyo. Dagong 2026. Ay abaw, naghabil-habil nga daywang adlaw. Umpisa makaron. Inaga, dispiras. Dispiras kong kapiestahan it kabisirang banwa ita kalipo. Inaagi sa pagpasidungog ko amon nga patron nga si San Juan Bautista. Basi mahambay ka mo, no, nga may ati-atihan pa kami. Oo, may una. Pero ro ati-atihan hay sang ka-festival celebration. Rong San Juan ay raya rong ginatawag naton nga religious fiesta. Fiesta ko patron. It banwang kalibo si San Juan Bautista. Pero Santo Niño is a festival fiesta. Ayan. Para klaro, diba si mahambay ka mo nga daywa tagalimana ro fiesta itakalibo. Daywa gilang ron ay may amon pang ati-atihan festival. Ang may amon man nga kapiestahan kit aha ni San Juan Bautista. Fiesta man sa Baybay Nyubuswangag sa Pizza 24 ginagangani dispiras. Pero bago ta balikan do mga highlight agro mga calendar of activities ay kahapon nga Father's Day aba hay tumpak punong-puno roaton nga kaganaan sa kalye araho sa printin namon iya sa portion ita Martilino maghalin iya sa may kanto ita Archbishop to 19 martyrs no aron sa may Jalibi agharaman sa may Bank of the Philippine Island iya sa likod ita Pastrana Grandstand taguna na sayod man don it mga aklanon sayod man don it mga kalibunhon pero ro mga gusto nga magagto nga halin sa iba nga mga probinsya ay siyempre dapat isugid ta kun si inbanda para hindi sana magtagang agod maka experience man sanda kun maunogit rong ginatawag naton nga kaganaan sa kalye kaya ro kauna-unahan nga aktibidad ilikoton itbanwang kalibo hauna ra nga aktibidad hasta ra sa 23 kun hindi ako magsaga ay roaton nga karira ita baroto bugsayan bugsaya pag hinamba nga bugsay ay uwa tat makinara pag uwa man itimon pero may katig ag may batik ay kun uwa ron it katig ag batik ay makagutaw ayhan makabalansi imaw sa tubig di ba nga hindi roaton matang bakbakan sa bugsayan year 14 ay sa June 24 una ron sa Dilias Beach Resort ay kahapon igto ako sa aton nga official venue ha kadadagon para gani nga magkandak gihapon ita ocular inspection ag survey ag hindo na ay magasurvey yun kami konsiin kami banda mabutang ita palatandaan mga marka mga bandera mga katudo hindo na ha ita hapon ay daya abing selebrasyon naton ita San Juan Bautista ay hunas sibo manabaw ha ay permit na natong natandaan basta't mag-abot do kapiestahan ni San Juan Bautista ay madayom to the max una ro ginatawag naton nga to the highest level ita taob pero makaron baliskan ay hunas kaya gani hapon kami hindi na masurvey ay amon nga tanawon

0: dahon rong level ito bi kay iya amang ruaton nga nga bugsayan sabi niya para makita it aton nya mga kaigmang huran nga nagapaligos ag nagasubaybay nagabantay kurayang dagunan nga panaan rong bakbakan sa bugsayan year 14 raya hay ginahagad naton sa aton nya mga kaigmang huran nya mga mangingisda para at least may twist man nga kakaiba pag-abot ita San Juan hindi anay sana magpagabot handa anay ayoson duandang mga baruto para i-entra sa karera mga katodo malay mo ikaw makasungkit ita kampyonato ayrong championaton magabaton it 10,000 pesos agropangaywa nga pwesto 70,000 pesos agropangatlo nga pwesto 5,000 na tumataging din. Pero hindi matapagaron basta't makadungka sa finish line ay magabaton do kada baroto ita 1,000 pesos. Hindi ka uuwing luhaan. Mahuslugan gid it red horse. Or tanan ara na dira. Or dayang club ha? Ka kinagigiliwan. Siyempre may 1,000 kay. Kung sa mga hagambagunon pa mamantikaan man ing baba. Higabasa man ing baba. Kung hindi ka magdaog basta't makadungka ka. Ay kung hindi ka makadungka, hiwa kat consolation prices. Ay doyon doaton nga palisiya mga katuto. Rurayang karera ay exclusive yang for kalibunhon. Sa mga kalibunhon yang ha? Kamana abit taga barangay Mabilo Kalibo, mga taga Kaano, mga taga Puok, mga taga Andagaw, mga taga New Buswang, Old Buswang, Barangay Bakaw Sur, Barangay Bakaw Norte, pwede man do barangay poblasyon kung may baruto ka mo, rong barangay Mubo, rong barangay Istansya, rong barangay Tigayon, barangay Linabwa Norte, agkamanamandong Naluok, Briones, pwede nga maka-intra kung may inyo nga mga baruto. Agabisan sino ha, pwede nga maka-intra yaki sa baye, baye sa baye, yaki sa yaki. Even mga senior citizen kung mayad pat ang mapapisik itbugsay. Or mga profesional naton, pwede man do army, pwede man do police, pwede man do navy, pwede man do coast guard. Bisan sino nga profesional, pwede nga maka-intra basta may baruto ka ag kantigo ka magpapisik it imo karangabugsay. Uwa man it sukat kung manot haba taring baruto ay bahala ka timuro na. Wa man itsukat kun manot taas manot haba gina welcome rong tanan nya mga haba ag baho it baruto basta uwat makina ag uwa it timon ginapaysa naton don it timon mga katuto para magandang laban to rongani hay oho dalawang tulog na lang ag masaksihan nyo ro ika year 14 nga bakbakan sa bugsayan nga ginahatod kinyo it LGO Kalibo ni Mayor Joris Bautista Socro ag kong 88.5 FM ang radyong kaibigan mo ag kamanaman inyo nga rang igmanghod ag kong El Capitana Resto Bar so ginauman-uman ka ha rong bakbakan sa bugsayan ay ginahatod kinyo ni Mayor Joris Bautista Socro ag kamanaman kong LGO Kalibo ag kong 88.5 FM ang radyong kaibigan mo ag ni Idol ag kamanaman kong El Capitana Resto Bar una man si Buboy at Team Sabuko magabisita man ko no ito sa Dilias Beach Resort. Rong team, Buboy sa buko. Pag mag-uwas ka ron, sa aton nga pinaka main event. May aton man nga traditional nga beer drinking contest. Uwa it inog-inom. Gusto mo nga makainom ag makapapremyo.
1: Maninig mo sa kanya mga...
0: Ay, pwede ka nga magpalista.
1: Diyosong usapan.
0: Ito sa Dilias Beach Resort.
1: Tawanan, kimawagwala.
0: Ay, limited ha, up at yamang. Aton niya ginausoy nga contestant sa beer drinking contest. Magawas nga may beer drinking contest. May aton man nga padidi kay Toto ag kay Nini. Edad limang dagon nga mga unga ha. Raya mata hay milk drinking contest mga katuto. So kon may beer, may gatas man. May plano nga ni ako kung hindi makon si Toto ag si Nini, si Nanay ag si Tatay, pwede man. Andara atong padudoon sa biberon. Si Nanay abimana rumatimplat gatas. Isang-sang na kay tatay, di karon naton masairan. Ha, ah, ding-dong. Kung sino rumayad nga magdudo nga tatay. Agro pa nga dudo nga tatay. Pero baboy, matsamabudlay eh. Wakita't makita nga bisaya. Kasi gusto naton bisaya ha, nga mga 15 kilos. Doon do atong ipadumog ha, ugaling hiway. Mabudlay ta nag-ausit bisaya makaroon. Kung mga ayam, ta siguro may una ta, ding-dong. Eh, sino manabi madumog sa ayam, basi kung hipangot kag kamahay ko anti-rabies. Ha, mga katoto, so gina-imbitar naton ay rurayang beer drinking contest. Kung nagtaliwan nga dag-on, doon nag-champion ay taga-balite. At sa nag-ligo-ligo imot gasolina sa 1 liter nga coke. Aking ligo-ligo, nanay, ag bago na ibutang sa ababa, sos Maria Kagusip.

0: iyog na ta. Kapareha sabaga anay ko mga nag-refill nga rat gasolina ho. Andang style ko iba para sipot gin nga maiuga sa tangke at imong sayakyan. Imong motor. Ah, ginago-go na. Ginapatiyog-tiyog na. Agtapos itayon. Ay, sipot. Kadasig tagaliwa na nagabuga, no? Anang teknik ko tagabalite nga nag-champion ay tao kung ma-intra pa to. Open abiro aton nga nga beer drinking contest. Ag-open mando aton nga padudo, kay Toto, kay Nini. Basta't may unga ka mga daga. May chance ka mga magabaton, ita cash prize. Sa aton nga milk drinking contest, ag sa aton nga beer drinking contest, ha? Magabaton ka mo, ita cash prize. So yun do, pilagamang sa mga aktibidad, ha? Ay kitaro magabukas dito sa Dilias Beach Resort, no? Kitaro unagid ang igabless nga programa base sa calendar of activities ita local government unit ita Banwang Kalibo. Isunod rayon sa hapon rong ikaport bagong Kalibo boxing tournament. Aga kasunod rayon dong parlor game for adult and children inaron sa Pook ka GT Port. Rong boxing ay inaman sa Pook GT Port sa hapon. Gani maunaro atong pakarera at baruto rong beer drinking contest ag kama naman mga katudo aton nga milk drinking contest. Pero mga gusto gali nga mag-intra ay hindi na itapon mga alauna una ako sa Dilias Beach Resort. Ito nyo lang ako pamasyaran. Sa mga gusto laging advance nga magpalista, ha, usuyan nyo ako hindi na at mga alauna ina sa Dilias Beach Resort para nga makapalista lagi ka mo. Ay limited ro aton nga slot ikara sa beer drinking at sa padudo pero unlimited pag-abot sa bakbakan. Basta taga Kalibo ang dong, ha? Kapitan Bimboy, may imo rin ang manugbugsay. Oh, Kapitan Vic Mandal, ha? May imo ina nga manugbugsay. Kapitan Lodi Pinos, Kapitan Juliet Melgarihoma, may imo rin ang manugbugsay. Abi, imbitahasan da. Mayroon akong nga plano next year, obrahon kong inter-barangay. Padayahan tatsugat do kada barangay. Imbitahon santa kanurayang competition sa sunod nga dagon sa ika 15 anyos ay enter barangay bakbakan sa Bugsayan. Mas manami ta siguro kon enter barangay, no? Ha? Para masaira naton ay basi mahambay ka mo nga toro taga barangay poblasyon sanay ta sa Manubela sa tricycle pero mayad agali mabumba ita Bugsay mga katoto. O kapares iya sa mobo abi nyo ay sanay yang sa pagpananom sa pagtanom it mga maes wa ka mo kasayon nga si Kagawad Junior Torre mayad agali mapapisik mapapisik it Bugsay di ba Kapitan Wendell Tayco sir. Si Kapitan Bimboy, abi nyo, arado, mayat tagali mapapisik manit Bugsay. Dong, si Kapitan Bimboy, di ba? Kani ubrahon tanik sir nga inter barangay. Inatamyaw anay naton itamayad-ayad nga agahon. Aton niya mga pinalangga nga mga suki, ha, ina sa temporary public market. Ina sa may San Lorenzo Road. Masagamat ka mo, ayuwat ugan makaroon. Ay kung may ugan, te, gabagan na uguman ka mo. So good morning, ha, sa aton niya mga vendors. Sa aton niya mga biyahidor, sa aton niya mga mamagakaw, mamagakyaw, no? Una sa temporary public market. Ano bagaro sabat it aton nga LGU? Ano bagaro plano it aton nga market administrator, ha? I-try naton nga maabot hindi na si Mr. Noy Pador. Ayara, nagadali gundo MMG. I-limpyuhan do andang aron niya palibot. I-remove ro mga stall. Ay magabukasan da ko anda karanga laying in. Ano ba nga, o reaksyon ni aton nga local government unit ita Banwang Kalibo, ag kama naman ko aton nga medo, ag imauman ko aton nga market administrator. Good morning lang ha kay Sir Noy Pador. Sa aton niya mga taga-tindahan, sa aton niya mga enforcer. Good morning man sa mga taga-Kalibo Shopping Center. May balita ako. Ako kan-o kuno nga to, si Mayor Juris, may kaibahan nga investor naglibot sa Kalibo Shopping Center. Masi makon pagkatapos itindahan, isunod rayon do Kalibo Shopping Center. Ano reaction ka na ni Mr. John Beltran, presidente ita Kalibo Shopping Center? Kung halimbawa nga ipaobra o Kalibo Shopping Center, ha mga katudo? Standby ka mo karon ha, ay aton doon niya pag-istoryahan sa kabilugan, itaton ka nga pagpangalaga. Good morning man sa mga taga Sela Serna area. Iya sa Banwa ita Kalibo, from Purok 1 to Purok 13. Inatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Ina kay kagawad inday ha sa barangay Mabilo. Ready na kagawad ro imo nga mga manugbugsay. Ready na. Aro Dillias Beach Resort. Kon madayon paruana nga papremyo ita 1 unit of motor no motor sa dagat ha 7.5 ay daywang dagon yon nga nagapapremyo si kagawad Inday ag si Mayor Juris it makina sa Baruto at daywang dagon yon wa pa imo makahutik ako nga dayon pero papremyo na na gihapon pagpanao it mga makina sa aton nga mga mananagat. Good morning man sa pamilya Magno ha, kay Nung Nono at kay Nang Pini. Aga kama naman sa pamilya Merin. Aga siyempre sa pamilya Angel. Kay Nung Jesus nga nagaguos-guos man kuha ng cottage kahapon. Ambay ko nga ni, dali agon makondunong, agdagaan tagagi. Good morning man ha, sa pamilya Conde. Kay bossing Bonifacio Conde ha, ina sa Takas. Ha, ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya ga. Sa pamilya Andrade ha, ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad niya agahon. Aga kama naman sa pamilya Morado, kay Nung Dolpo Morado ha. Pamilya Fernandez, pamilya ni Pomosino, pamilya Magno, pamilya De La Cruz Malbas ha. Ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad nga agaon sa pamilya Taigo. Naman kay nang Nini Amalia De La Cruz Ubiaga, kay Nung Mole. Una sa Amalia Store ag sa MGM Gas Station ag ina sa andang shop kay nang Julian ag kay nung Merlin ha nga naga-monitor man aga siyempre good morning man kay Tatay Jesus ina sa Alcobindas Heavy Equipment Part and Supply ag kay Daddy Bert Tabasa ha ag kay Nanay Cap ag kay Tatay Cap ha ina sa Tinigaw kay Kapitana Nini at kay former barangay Captain Toto Reyes asuki naton at kay Wonder Woman kay Papang Raul Samoy na bagong ahitro anang Alipudwan. Good morning Papang at kay Mamang Herlin Samoy ang nagamonitor man katon adlaw-adlaw kay Karen Amara at kay Karen Mayor. Aga siyempre kay Kapitan na Juliet Melgarijo nga uwagid nagabugaw, uwagid nagaungkat sa pagpinamati. Always present mga katudo. Inaman sa pamilya Vega ha, maayad-ayad gid niya agahon. Kay Tita Emma Maxima Vega, at kay Ninyo, Rotagana it Uncle Bro, a coffee shop, ang coffee shop ng bayan, ang tunik ninyo. Ay kad-ayad ta. Basi kon balik-balikan nyo. Ma-inlove pa kayo sa asawa. Dahil sa kape pa lang, nakaka-inlove na. May mga cookies man sa nauna, kapang pare sa inyo karanga kapingan, ibisitahin nyo. Pero Uncle Bro, a coffee shop. Sinaro sa kilid ita Asia Pacific Hospital, ha? Kinapanag-iyahan doon ni Ampod Ninyo Vega. Ay, iya imaw, from Cebu. Ah, nagbisita riya sa anang outlet, no? Iya sa Kalibo. Ay, may branch man imaw to sa Cebu. So, good morning, ha? Kay Ampod Ninyo Vega. Ah, nga nagapamati man makaroon sa aton karang pagpangalagan. Sa mga taga-provincial hospital, ha? Kama naman sa mga taga Mabini, sa mga taga Tuting Reyes, sa mga taga Crossing Buswang ag Old Buswang, sa mga taga Blessed, sa mga taga Santo Niño Village, ginatamyaw ko gid itamayad-ayad gid niya gahon. Sa mga tricycle driver, ha, ginatamyaw ko gid itamayad-ayad gid niya gahon.
1: Salamat gahon.
0: Aga sa hindi magbuhay, ha, i-check natin dong report ita pag-asa. So, dali nga ay matsaharayon. Nag-sinyasyon do aton nga pag-asa weather station. Pinagi kay Al Cesar de Aurelio. Ro aton nga weather specialist, ha. I-check natin si Bagyong Mikala or si Typhoon Francisco, ha, mga katudo, no? Ay magawas sa Bagyong Mikala. Aroan ang international name. Agro-local name na si Francisco ay ginasabayan paabit hanging habagat, no? Rayang ginatawag naton nga hangin halin sa Timog Kanluran, no? So, apektado ro Iriat, Palawan, kita iya sa Western Visayas, Luzon, ha? Masbate, no? Ang mga katudo din mga lugar nga apektado. Ita yung pagpanagasa ita ni Mikala aga ni Francisco nga ra, no? Agka man naman kung hanging habagat. Okay, i-check na nato si katodong Al Cesar de Aurelio para sa kompleto nga mga detalye. Ay na, ano man doon nagkatabo ko at ay Maria Kagusip Santissima sa langit. Oo, maluoy ka kurason, timprano ka pa nga internet ka. Ay...
2: Radyo Todo Live Report!
0: O, aron yun, katodong Al Cesar para sa kompleto ng mga detalye. Magandang umaga po, please go ahead.
3: Magandang umaga, narito ang ating update sa binabantayang bagyo, si Bagyong Francisco. Bahagyang lumakas ang bagyo o typhoon na Francisco habang ito'y nasa Philippine Sea. Ngayon, ang lakas ng hangin malapit sa gitna ng bagyo ay nasa 140 kilometers at sa pantalong samantala, itong pagbukso ng hangin ay umaabot sa 170 kilometers.
0: Baskog tagali.
3: Anin lang last 4 ng madaling araw, huli namataan ang line ng center ng bagyo ay nasa more than 700 kilometers. Silangan ng Tugagaraw City, Cagayan. Nasaan pa rin natin? Itong bagyong Francisco ay makikita, itong southwest monsoon ay naapektuhan ang malaking bahagi ng ating bansa, lalo-lalo na itong Palawan, Visayas at Mindanao. Kaya sa mga kababayan po natin, sa Palawan, Visayas at Mindanao, makakaranas po ng maulap na kalangitan at may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Itong mga pag-ulan, dulot ng habagat ay concentrated dito sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Tulad ng Palawan, Mindoro provinces, Negros Islands Region, Western Visayas, Tambuanga Peninsula at Arm. At yun namang low pressure area, nasa labas pa rin po ng Philippine Area of Responsibility at napakalayo sa ating bansa. Kaya sa mga oras ito, hindi po natin inaasahan na makakapekto sa ating lagay na panahon ngayong araw. Sa lukuyan itong low pressure area ay nasa layong more than 2,800 kilometers silangan ng Luzon. At itong low pressure ay inaasa natin na ikilos pare-curve patungo sa Japan. At ito naman yung track o forecast track ng Bagyong Francisco. Naasahan pa rin natin ito yung mag-curve bago itong lumabas sa ating Philippine Area of Responsibility. Inyo papansin na ito yung mananatili sa kategoryang typhoon bago ito lumabas ng R. Araw ng Martes at Miyerkules, June 23, 24, itong sentro ng bagyo ay inaasahang nasa pinakamalapit na distansya sa extreme northern Luzon, around 200 to 300 kilometers silangan ng Batanes. Kaya, nagtaas na po tayo ng wind signal number 1. Sabihin nito, itong epekto ng bagyo ay maramdaman, maranasan within 36 hours. Ang epekto nito, kapag nasa ilalunta ng wind signal number 1, ay pagbukso ng malalakas na hangin at may mga malalakas na pag-ulan. At yung makikita, ang mga lugar na sa ilalim ng wind signal number 1 ay sa Batanes, northern portion ng Cagayan, sama ang eastern portion ng Babuyan Island. At dahil pa rin sa bagyo, sa araw ng Martes at Miyerkules, June 23 at June 24, inaasahan na makakaranas ng katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan na posibleng magdulot ng pagbaha o pagunalupa sa Cagayan at sa Batanes. Anday pa rin sa habagat o southwest monsoon, naasahan pa rin natin ang malakas na hangin sa La Union, Pangasinan, Calabarzon, Romblon, Masbate, sa malaking bahagi ng Visayas, Buanga Peninsula, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Cabiguin, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Davao Occidental at Davao Oriental. Bukas, araw ng Martes, naasahan pa rin na pagbukso ng malakas na hangin sa Luzon, Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Davao Occidental at Davao Oriental. Sa Miyerkules, June 24, naasahan pa rin natin ang pagbukso ng malakas na hangin sa malaking bahagi o sa halos buong Luzon, buong Visayas, Dinagat Islands, Davao Occidental at Davao Oriental. Yan po ang ating update sa binabantayang Bagyong Francisco. Mula sa Pag-asa o sa Alzardi Aurelio.
0: Okay, so abogin niya salamat katodong Alcesar de Aurelio.
2: Radyo Todo Live Report.
0: So aton niya weather specialist, no? Direkta nga nag-report sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Maguwas gali kay Mikala or kay Bagyong Francisco nga iyagot sa sugod it bisinidad it Pilipinas, no? Pero wa imot direktang epekto kasi nagkurba imaw eh. Ha? Ah, mga katodo, matsaparias o andang direksyon pa Japan, no? May igto pagali sa Magayo, no? Nagasunod kay Mikala or kay Francisco, no? Sa Guwa it Philippine Sea. Nga may kagayoon nga 2,800 kilometer agraya o ginabantayan ita Pag-asa, no? Rurayang low pressure nga sambilog nga nagasunod kay Mikala. Pero roana kuno karang pamanaw man ay matsamasunod man kay Mikala paagto kara it Japan.
2: Rentillo, komentaristang walang sinasalto.
0: Pangamuyo, taya nga, nga bigla imong lumihis, bigla imong mabali, mga katuto.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Roaton nga banwa itakalibo, may bag-o nga SK chairman, ha? Ay si SK Chairman Mikayla Villaurel ay nagbuhi sa anakarang posisyon bilang SK Chairman ita Barangay Poblacion aman ay ma-migrate imaw sa Estados Unidos. Ayan. Agro nagbugos ka na, ay rayang naging binibini ng kalibo at 2026. Dayagang nga kalibo Santo Niño Ati-Atihan Festival, imauro nagdaog no, sa binibini. Rayang si SK Chairman yun makaroon doon, nga si Francis Joy Gomez, mga katudo, no? So imaugon makaroon ha. Robag-o nga SK chairman kong Poblacion Kalibo, no? Ay nagbuhi sa anakarang apuesto si Villaurel ay bangod nga ni nga mapanaw ta imaw, matinerta na imaw ito sa Estados Unidos.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Ano ro mga mainit-init ang bugubantayan nga mga balita makaroon sa aton karaga pagpangalagad standby katudong June na kabisilya direkta sa may provincial hospital. Mga biktima at insidente-aksidente nga mga gingpangsaka sa aton nga bagay pabungan at sa iba pa nga mga hospital ha. Standby ka mo karoon sa balita ni katudong June. Aga pagkatapos ni katudong June sa mga hospital report ay manindahan dayon kami mga katudong.
2: Berwada, berwada.
0: Todo bantay presyo, todo bantay supply. Siguro maila un kararo mga negosyantit baboy, aman. Hay kabaratuhon, baratot ang makarundubuhi. Pero, uwagid na ganaba ro presyo it karne. Doon taro ako niya ginakangawhan. Nga dapat kung tamakon kung magbarato, rong presyo it buhi. Ah? Ay dapat magnabaman rong presyo at karne sa merkado.
2: Berwada! Berwada!
0: Tahindo na ron sa aton karang mga negosyantit baboy. Ah, mga katudo ay nagbarato eh. Ah, nagbarato. Ah, dati taron, kamahal, kamahal, rubuhi, nag-abot at 180 to 200, to 220 to 240, no? 2 kilo itabuhi pa yang. Ay makaroon ay pila lang kuno. May 150, may 180. Ha? Mataas 260.
2: Berwada! Berwada!
0: Oh, may 150 ha? 155, 160. Oh, kataas yung 170 at 180. Dati ron ga 220. Ha? Swerte mo kung may 220 ka. Ah, mga katodo, no? Rugi na kagawa naton barato rubuhi. Ha? Even sa nabas kung ito ka magpamakal, ay naka-istorya ko si SB member Godofredo Guding sa Jasa, nga baratot ama na idol makarondo, buhi nga baboy, ba, makon manami tayo, galing napakatimprano pa eh. Magayo, pamakon do Agosto eh, kung magbakagagi kita, di gabahog pa kita. Ha? Abo para aton niya maubos nga lampids. Lampids, bimig, tagali kita dong, no? Diba? Be the best, bimig, tagali kami. Alagang bimig ta kami. Ha? Iya sa radyo ko to. Oh, aron ta kami. Alagang bimig ta. Di mi natuod. Be the best. Ha? Alagang bimig ta kami. No? Kani kung bumakayagi kita doon makaroon, nagmagayo pro Agosto, ay mga sangkasakop at siguro ato maibahog. So ginabarat makaroon do buhi. Pero presyo it karne ay naga 300 plus. Ah, may una nga 270. Aro pinakamanaba, 270 kung iya ka sa highway. Pero kung iya sa tindahan, ay, tig 300 plus, o ka 270 yata nga makita sa tindahan, no? Pero kung iya sa highway, ay, barato. Ah, mga katudo, ro, kilo ita karne. Pero, hambay ko nga ni, kung may 150 at 155 nga kilo it buhi, hamando karne it baboy, giyapon mahal.
2: Berwada! Berwada!
0: Kauhan na ton mga katudo. Agara para problema makaron. Nagapanawagan yon do aton nga mga swine racer ag mga hog racer nga dapat i-activate yon do mga control border sa boundary at Antique ag iya sa boundary at Aklan, Capiz, no? Ay kasi sa Capiz, pilayon ka mga munisipalidad, ro positibo, ah? Ro nagawa nga laboratory result sa anang dugo it baboy, nga positibo sa African swine fever.
2: Berwada! Berwada!
0: Masihidagan mga kita, agharapang tao kung gina-examine man dayang mga imported niya mga karne nga nga halin man kuno sa guwa, halin man sa China, oh. Hayro nagasilinugod nga nga buhi. Nagasilinugod nga nga baboy iya sa aton ni probinsya Taklan. Ha? Sugot yung man ba yung kamonga? Hidali yung man kitat African swine fever nga. Sa makaroon do iba naton nga nga mga manok alaga, no? Nga hadali ka to, haywa pa makatagumpaaw mga katudo.
2: Berwada! Berwada!
0: Pero aton nga Office of the Provincial Veterinarian Aklan, ay nagpaguwa yun it protocol kasabay ko ratongging paguwa nga official statement itakapis nga nagpositibo ro andar itong mga baboy, no? Sa pila ka mga banwa, positibo sa African Swine Fever nga virus, no? Ang mga katudo, no? So, Office of the Provincial Veterinarian Aklan ay nagpaguwa unit mga protocol sa mga swine raiser ag sa mga stakeholder, no? Sa mga hog raiser naton. Nga roray ang protocol ay dapat sundon, ha? Ag maging vigilante, no? Ag mag-monitor gid para maiwasan rong high risk i-transmission kung African Swine Fever. Ay ro-border hinono pa. Oh. Ruaton nga LGU Kalibo Rumaw, may protocol man. Aga ginapatuman mga katudo.
2: Berwada.
0: So yun do aton nga ginapanawagan. Ah, hinono pa kamo mga hugag kun iyagon naga akuguro kundo inyo nga mga baboy.
2: Rencillo, komentaristang walang sinasalto.
0: Samtang sa pihak nga bahin, rong Land Transportation Office ag Department of Public Works and Highway hay magasanib puwersa kung nagtaliwan nga to. Pideya, ha? Kontra hilong ag mga naka-drugs nga nagabiyahe, no? Sa karsada, makaron. Ruanda guman nga pagabantayan 24/7 hay rurayang mga overloading ang mga trucks para iwas kuno disgrasya. Suro kay LTO Regional Director Attorney Gideuspan. Oh. Adi karon sa namaplastaro sa Iloilo Capiz nga boundary ay may waybridge una nga ginatawag tagkiluhan. Kada agi muna masayran na daro timbang kung overload ro imo nga sakya.
2: Komentaristang walang sinasalto.
0: Kabay pa ha, nga hindi magiging ningas kugundo kampanya ngarat LTO Pideya ag LTO DPWH.
2: Berwada.
0: Oh, ro pagtauman it priority lane sa mga ati community sa probinsya Taklan sa Siriaco Esterol a hospital ha, sa Boracay ging aprubahan yon itsang guni ang panlalawigan mga katudo kaibahan dong memorandum of agreement.
2: Berwada.
0: Natagbo ako sa provincial board it Antique ha do sang guni ang panlalawigan kung probinsya at Antique ay nagpasa it resolusyon expressing sa paghinyo sa aton nga LGU Malay, sa aton nga mga municipal councilor it Malay, nga i-consider ag adaptahon ruandang resolusyon doandang hinyo nga sanda hilibrihon sa environmental fee, pilaro environmental fee makaroon ding dong 150.
2: Berwada.
0: Kung sanda magsuod, sa Islat Boracay, bow, samtang ruhinyo nga ni nga to ni board member Mark Biga Kimpo, nga nagapakayo mat resolusyon para suportahan rong panawagan nga noto Boracay Bridge. Oh. Uwan nyo nga ni pagsuportahe tapos mangayo pagamot libre nga environmental pay. Ay, nako.
2: Berwada.
0: Pero depende ron sa LGU Malay kung pagbigyan kayo. Kasi ro problema ka rading dong. Pag pinagbigyan do Antique, mangayo man do Capiz, mangayo man do iba nga mga probinsya. Oh, linibre nyo gani man ang Antique kami pa?
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: O inyo gani nga ni board member Mark Biga Kimpo nga suportahi kami sa panawagan nga nagakontra kami sa tulay. O ninyo pagtawit hugada nga aprubahan.
2: Matalinong talakayan. Masarap ang
0: tapos gan. Kamo may kiber pa nga mga yuriya sa aklan? Libre yun ka mo sa environmental pre ay nano.
2: Rencillo, komentaristang walang sinasalto.
0: Good morning anay kay Roy Buntugon ha. Happy Father's Day belated partner. Thank you Ged. Aga kay Mami Jo. Malapad kay Joe Wide ha. Aga kay Kagawad Michael Villanueva Solina. Happy Father's Day Kagawad. Kay Marilyn Sakarias Igat. Kay Rosie M. Isog. Kay Marvin Anthony Tindan ha, sa Silakat Nonok Leso ha, Happy Father's Day. Kay Jopel Carpio, kay Errol Ibanghilyo, kay Sandy Lumugdang ha, sa Katipunan Buruanga, Happy Father's Day. No? Bisan late, basta't makatamyawa. Kay Marita Silvestre Almero, no? Kay Efren Igtanlok, at kay Tita Emma Vega, Happy Birthday kay John Williams Vega. Aba, kay Toto John, birthday na gali makaroon.
1: Happy birthday!
0: Dapat makapapamahaw gid ka kon si Tita Emma nga rahin doon ay sampito na ako sa Uncle Roy. Bisan magkapi-kapi ang kami. Ha? So, sa uman ha, kay paring John William Vega ha. Aga ka man naman kay Evangeline Magdaloyo. Happy, happy, happy birthday po.
1: Happy birthday!
0: At sa tanan niya mga naga-birthday today, happy birthday! Ag sa amon man nga bunso ha, kay John Bryson Bantigi Rintillo, nga nagselebrar man itanang birthday sa The Port, KBE, no? So happy, happy, happy birthday po.
1: Happy birthday!
0: Kay Kagawad Dabwino Abapial Ampod, belated Happy Father's Day. Ayan. Kay Noel Tas Batiles, kay Efren Flores, kay Rodilio Castillo, kay Ronald Saranduna, no? Ag kay Joma Rinerha, ha? Kay Lina Mercado, ag kay Andrew Diluna, ay nasa Manikalibakaw, ha? Ginapatamyaw na si Tatay Ulong Diluna, ag si Nanay, ha? Nga agahon pa nga nagapamati sa aton nga programa. Kay Blinda Taay, ha? Ag kay Peter Tunnel, no? Ginapatamyaw na ro pamilya Antesa Tunnel, ha? Sa Puok, no? Kay Ampod Benito Rintillo Ampod, the Happy Father's Day, no? Ag kay Ter Barry Gray, ayan, nga taga Dahasor, no? Ag kama naman kay classmate Melvin Olios, Happy Father's Day, classmate, ha? Ag kama naman kay Crystal Malabanan, ba, nagapatamyaw man, ho? Kay Roosevelt Herman, ha? Kay Nong Gido Reyes, Nong Gido, belated Happy Father's Day. Bisan late doon, do importante makatamyaw. Oh. Kay Toto Dave Dalida, ag kay Juni Villaurel, ha, nga nag-monitor man makaroon sa aton karaga pagpakalakan. Kay Nang Hilda De Leon Igos, ag kay Nong Boyeng, Happy Father's Day. Ag sa tanan niya mga tatay, ha, happy, happy, happy, happy Father's Day. Ano ka standby yun si Katudong John Cabicilla direkta sa may provincial hospital. Antes kami mag-oso sa temporary public market, ha? Pangutan-o namon ng mga negosyante at karne, no? Haman, barato ro buhi, 150 to 160 to 180, pero ro karne mahal gihapon.
2: Radyo Todo Live Report. Report. Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: O i-check na ito direkta sa may provincial hospital at sa temporary public market. Katudong John, pasok.
4: Katudong Gidil, no? May tayo ginagawin sa itong mga tagpamatino sa Adlaw makaroon nga Lunes. Iyak kita makaroon nakaplastar, no? Sa pinaka-printingin itatong nga temporary yung may kalibo public market. Rakong kay Pingriya, ayro atong yung nga ticket booth itatong nga public market. At katudong Gidil, ka-vehicular accident. Pero naka-record sa logbook itatong nga emergency room itatong nga may provincial hospital. Alas 8:30 nag-abot rosang kabiktima ita vehicular accident nga si Alfred Joshua Sapico nasa legal nga pangindaro na imaw taga barangay Bigaa sa Banwa ita numan siya nga kunsin sakay sana nga motorsiklo pag-abot na nitarong katrong adil sa may barangay Banay-Banay sa Bliss ita Malinaw imaw ron na out balance tumumbay mo sa motor nga naginasakyan nga kunsin. Dahil nga nga biktima, higing kabuligan ra, it mapumuro ito, agi mo ra, higing daya sa ato na may provincial hospital dahil si Alfred Joshua Sapico ay nakaagong katulong dinilit mga nakasari-sari ng mga lastro sa nakasari-sari man nga party kanawas mo kusiin. Dahil nga nga biktima, iya makaroon sa ato na may Dr. Pais Tumbukon Memorial Hospital. Santa senior citizen man ba kay nagatelti ka nga tara asong gaban man imaw ra katulong dil no agiya man makarong mo sa atong provincial hospital biktima nga nga si Jan Kilapio si Sintay 3 anyos sa pangidaron tara no ita barangay Pinisiano sa Banwa ita Baliti nga kunsiin imaw tara nagatelti kang segan it karsada aksidente imaw ra sinong guban itsang ka motorista nga kunsiin bumalilin man imaw ra katulong nga dil sa karsadaon sinang lugar na kung siin ay ging kabuliganan manimula, naging dalaya sa ating may provincial hospital dahil si Jan Kilapio ay nakaagong katulong dilit mga nakasari-sari man ng mga lastro sana kasari-sari nga party ka nawas makusin. Dahil nga nga biktima, hiya man makaroon sa atin na may Dr. Palis Tumbukon Memorial Hospital. Dahil wakatong dili, sinunggaban, dahil nga nga sangka 13 anyos man ke nga dalagita. Sinunggaban mat sangka Roscura, agiya man makaroon sa atin provincial hospital. Dahil nag-abot it alas 10:37, pangrason ka it katulungan dili, dahil yung biktima nga si Jilan Mikustan. 13 anyos bata pangidaro na, taga barangay Kaliso sa Banwa, ita Baliting na kunsin. Inamanin mo sa kalsada, aksidente ti Imoro katulungan dili, nga sinunggaban man yung matsang karusko. Nga kunsin, na gindali-dali man yung gindalaya sa atong may provincial hospital. Dahil si Jilan Mikustan ay nakaagong katulungan dili, at mga nakasari-sari man yung mga lastro. Sa nakasari-sari man yung party karangawas na kunsin. Dahil nga biktima, hiyan man makaroon sa atong may Dr. Palis Tumbukon Memorial Hospital. Sambilog po yung katulong adyol nga aksidente no, robik timangar nga si Mark Kim Esparago nasa legal man 34 anyo sa pangidaron karon no, imore taga barangay Poblacion sa Banwa ita Numansia nga kunsin sakay man sa anang motorsiklo ba galing rin tanga na katulong adyol ilay nasa idalom tat influence at makahililong nga ilim nun ra imore hay na out balance tumumbay mo sa motor nga nagnasakyan nga kunsin. Yung kalibuga-buliganan man na yung mga katulong dilil naging dala iya sa atin na may provincial hospital dahil si Mark Kim Esparago ay nakaagong katulong dilil mga nakasari-sari man ng mga lastro sa nakasari-sari man ng party ka na was na kusin dahil ang biktimahiya man yung buong sa atin na may Dr. Pels Tumbukon Memorial Hospital. Doon do apat na mga vehicular accident katulong dilil naging dala iya sa atin na may Dr. Pels Tumbukon Memorial Hospital. Agmadto lang kita ro sa mga nakakumpay makaroon niya sa atong provincial hospital sa atong niya surgical ward. May 65 ka mga nakakumpay sa atong niya PJ wards. May 50 ka mga nakakumpay sa atong niya OB ward. May sanggatos kananay agmay 18 ka mga nakakumpay sa atong niya female wards. May 65 ka mga nakakumpay sa atong niya medical wards ka kunsiin. Nakasari-sari ng mga batian ro nakakumpay. May 135 ka mga nakakonfine. So matutal katulungan din sa kabilugan niya nakakonfine makarunia sa atong may Dr. Pels Tumbukon Memorial Hospital may 467 kaligal age at may 18 kamaunga sa kabilugan niya nakakonfine makarunia sa atong may Dr. Pels Tumbukon Memorial Hospital. Alin sa provincial hospital katulungan din yun, nagdiritso kita rin sa atong nga masakusako na ito niya temporary na ito niya may kalibo public market sa makaroon nga adlaw nga Lunes no pamati sa naguhatuaki kung ano rumang isda nag-aabutan niya sa sulit ato nga merkado publiko hara rumang isda agrarang presyo no nga makaroon nga nag-abot niya sa sulit atong merkado publiko may marotia kay pari nga Ryan na Barina de la Cruz may marotimaw kaya 180 kilo agyaman kay pari nga Judy de la Cruz akong likod ay may ayaman imong isda may anaman nga ni Ria nga ubod-ubod katulong nga Julio may tamban niya 120 at 140 kilo, may salay-salay riya, 130 kilo, bantalaan o, bilog na bantalaan, may maliit to kabing bantalaan, makarong bilog, ay mabakal mo 220 kilo, pero pag tiniwa o taro bantalaan, aganang unod nga, yata kay Brad Riri mo na, nagko taro bantalaan, ginagtiwa ka nandara, ay 300 kilo, may salmoniti riya, baka namero salmoniti, nga nakatulong nga din ilo, 150 kilo, may sulig kita riya, kay parang Roger, wang galis parang Roger riya, umuli ito imaw, ay rusulig ka rin, 160 at 180 kilo. May ato na yung positro, positriya, may muli intok na positriya kina nga nakita nato, nagiya sa likod, ay isang gatos na taro kilo, pero tag positra ito nga iya, tag dawi sa ato na, kagagko na ay 400 kilo. May gurayan rin, 160 kilo, mamsa, katulungan din, no, bilog na mamsa, 220 kilo, no, bilog na, bilog. May lamugan kita riya, 160 kilo. Roblo Marlin, no? Romalasugi, Blue Marlin, 380 kilo. May asasa riya, 200 kilo. May gusaw kita riya, katulong adyo na, 200 kilo. Rodurado ni Bradley, haya, 180 kilo. May danggit iya, 240 kilo. May tilapia riya, katulong adyo, 80 kilo. May bisugo riya, bisugo, 280 kilo. At kaya paring Judy de la Cruz bayan ng ubod-ubod 150 kilo ka namin ito no naman ito ang payuka no anang ubod-ubod kaya ito katulungan dyan nila sila na no dahil bakas-bakasan niyo dahil rumang isda ka nag-abutan niya sa Sulitaton Merkado Publiko. Paabot mo ito sa Bangos, pero makaroon na yung video ko dati nagtaliwan niya itong inadlaw, ay tababot ang Bangos. Makaroon na yung video bukon it abundar atong Bangos, no? Kay Ma'am Nining Tolentino nga niyo, matawahan, no? Medyo wata nga niya imot nakadisplay ka ng Bangos, no? Tanaw na ito, matawahan ka rito, no? Kapitan ni Rio Fernandez, Lucky Corpus Dealer, hasta kay Paring Jukil Rona, no? Nga nagabligyat Bangos, no? Kay Paring Jukil, may Bangos pumati mo, may sa GDA, sa kwa, no? Sa mga keeping na may Bangos pa man tayo, pero bukong it, binamba na itong nagtaliwan na abundag itat Bangos, no?
0: Mm.
4: Depende siya at Bangos, no? 180, 200, 220, 240 kilo. Dahil wakil nakita nga Bangos na may da, sa likod, no? May malinpok itong Bangos to, medyo nakita na akong tumikinahe, 140 kilo katulong nga gidil, no? Pag-abot sa Bangos. Pag-abot sa itong nga karni, ratong tarik manok, ratong nga dress chicken ng Lubakyard, ay mo magyapon, no? 200 kilo, pero ato nga native na manok, 380 matagyapon kilo, pero kabot ro pa si Karit Manok, kumabakal nyo sa iba't ibang presyo. Pili at ako mo, no? Kung anong gaon nyo, sa makarong adlaw nga lunes, sa pansi sa itong mga karni, ita manok. Kamanan mo itong karni na itong baboy, tama kalit ka itong agil, pag iyat anas sa sunit itong nga merkado publiko, mataas-taas na ro presyo at baboy riyaro, kaso purtsap aglimpo, halin it 300 hasta 320 kilo, no?
0: Ganyan, kasi, katodong yun, nagkakangawa kita, ay kurayang nagtaliwan niya mga dinomingo, may mga naka-istorya kita nga mga manog alaga ita baboy, no? Pero bagak gan makaroon itbuhi nga baboy, kung ro imong baboy ay 80 pataas, 150, no?
4: Kilo.
0: Oo, bali 150 ha, kung 80 pataas. Pero kung 80 pa na ba, high less than 10 pesos, 140 na lang, no? Ro 60 kilos mat panaba, ay 130 rokuha. Oh. Tapos do presyo it karni wa ta naganaba.
4: Sa iba matabi katong din do, medyo ina sa aton nga mga talipapa, no, medyo laboratory karon galing di karon hindi kita.
0: O wa man 175 man gyapon, 170 ah. Ato 70 gali.
4: Ato 70, no, to 70.
0: Wa man ganaba. Sa talipapa wa man ganaba.
4: Kani mo matagapon katong jilro presyo ato na yung mga karni, no?
0: Mm.
4: Aga din siguro di kara sa atong kalibo public market dahil gaagit sa nat matansaan ra abo tabi randa kara nga mga ginabayran ag bago magsulia sa sulit ato nga mitsiksyon abo maranda ginabayran aga bayran sa nat magabayad sa nat mga ticket ra katong agil gani siguro di karon man nga medyo wa ta sana nagpanaba kung andang presyo ita karni pero mangutana gid kita katong agil, no, sa atong amigo riya na nagabaligya ita karni ita baboy katulong adil, no? Kung sa pagnaba abi ita ito nga mga buhi nga baboy ay kung naman nga wa sa na nagpanaba ita da nga presyo ita bro profesyon ato karni mga magyapon so dahil ita itong amigo katulong adil kaya ginapagotan na mo bro no sa na nagnaba ito na presyo ita buhi nga baboy aman wa ka muna ka panaba ita presyo ito niya sa salita itong merkado po ito ita sa salita itong karni mo kami. Eh, juro buhi ko nung makarami, 150, Ma'am Gapon. Ah, supplier sa muna gabakal. Imaw magyapon ro, presyo, inyong nga buhi, nga baboy nga ginabuo. Okay, doyan ka tulungan dyan, do, aral, atong amigo ka tulungan dyan, do. Parang gidana sa printing, aral ng latok mo, kita mo, naga, sa lablay lang ng mga karni na nariyaga, tagtad yung anong magpapara sa'yo. Ah, sa supply ka mo naga akyaw ita na mga karne ka to. Tama ka to, Gil, dahil yung mga sa mga negosyante man sa nakatulungan dyan nga nagbakal, ita rin mga buhi ng mga baboy, baka, ganwang.
0: Hindi
4: ka rin mas nakatulungan dyan nagbakal, no, nga ni kanda, ay huwa makunong nag-iba rupesyo, no? Ima matagyapon kung rupesyo ang inataon ng natandariya. Nga ni sandariya ay nakastidi matara ng presyo riya sa sud itaton nga merkado publiko nga nirato nga kasimpor sa paglimpo pagali ni 300 hasta 320 kilo tama ro no? O dito presyo makaron niya sa sud itaton nga merkado publiko pero kabo tropa si Kanet Baboy ha nga babakal niyo sa iba't ibang presyo pili ata kamo para sa atong amigo nagalasay mo ta si Kate Baboy kana miton pang sweet ham no arang para sa nang ulo no pili ata kamo riya ralatok na kra pag sud gid mo riya printing gid mo ra eta mid section ito ito nga may kalibo public market. Pabot sa bakag anwang, imo manggapon, 420 ranang unod. Pero kababot ito pag si Tarnit bakag anwang ang mabakal niyo sa iba't ibang priest. Mm-hmm. Iliyata ka mo, no? kung ano yung lahao niya.
0: But hambagon, durayang mga nagabaligya sa tindahan katodong John, sa mga negosyante man nga nagapamakyaw, nagapamakay, itbaboy nga buhi, sanda nagabakay.
4: Tama, kakatulong nga Jill, kung sa ato niya nga na-interview, hay,
0: halimbawa man na, no, ikaw hay nagapamakay, it mga buhi, no? Ako man nga negosyante, kimo man mabakay.
4: Tama ka tong Jill, yeah. Sanda man inaman gabakal sa rin nagapamakyaw nga rungit mga buhi ng mga...
0: Oh, kasi hangawa kita, no? Sa kabaratuhon yun makon ita presyo makaunit buhi, no? Pero haman do karne wa gabawas.
4: Doi nga ni Rosabat katon itatong mga negosyante rin katong Adidel, no? Dahil randa batang buo gapon kuno sa anda nga rung mga negosyante yung nagapamakalit buhi ng mga kasapatan, ay imaw matagyapon to ng represyo nga na ginabuo, no? Nani ay sandar ya, nakastady matanda nga presyo ya, wa ta sanda nagapanaba dahil ay imaw magyapon kuno represyo, lagi na buo nanda sa mga negosyante man katong Adidel nga ni imaw man niya. Pero running price iya sa sundita to niya, merkado publiko, no? Nga ni, kung dapat, kung roa to nga mga negosyante, doon makakbuhi ka na, kung magbalig iya sa nakunta sa itong mga negosyante, o mga retailer na itong mga karner iya sa sundita to, merkado publiko, ay kung andaman panabaan na baan, ay siyempre masunod man iya na itong mga negosyante, nga andaman panabaan ka itong mga dealer, roo mga presyo, itandang mga karner iya sa sundita to nga mid-section iya sa sundita to nga, merkado publiko. Dahil suru sa itong nabi nga na-interview, ay imo man gihapon kuno katulong nga Jill, wa man kuno nag-iba, no? Imo man kuno gihapon ro, presyo katulong Jill, gani, imo man tagihapon ro, presyo ya, itato nga karne ya, susunod itato nga, merkado publiko.
0: Aman pila ro andang buo ito sa buhi ay, pila andang buo?
4: Pila, bro, ro, buo ninyo kilo sa buhi. Pila? 160 kuno katulong nga Jill sa buhi, randang nga, buol. Kaysa di mo katong Jill, raya nga mga presyo nga rin itatong mga karneria, no? Anda ginagastusan ito sa matansan hasta pagsundiya sa sundi itatong merkado publiko. Kaya iba't ibang presyo man, no? Ruandang mga paras ka mga buo. Ruanda malang ka na makabawi-bawi sa nga. Sarayang mga madasig mabakabaren, kasin, purtsak, aglimpo. Dahil may daya, biro ali-ali, dahil mga manami nga mga party karne naton. Yung di karon sa nga makabawi-bawi katong nga Jill, pag-abot ba sa ibang mga park itato niya karni ita paboy ay iba't ibang presyo mata katulong ajul yung mga buru barato mata ana abi-abi gino mga paras gawas mga buru barato na iba utara ng presyo karong katulong ajul yung bukong yung tatarya sa presyo at kasing purcha paglimpo gani iba't ibang presyo karni gani di karun sa na makabawi-bawi saray nga nga kasing purcha paglimpo katulong ajul wato na yung mga nagabalig at mga karni ya sa sundi tato na merkado publiko katulong ajul. Agbantulog kita rin sa mga gulay, no? Huwag na problema. Yung sa printe, kay Mama Maria Dina mainit, nagabukus-bukus yung mga nakasari-sari nito ng mga gulay. Agaya sa kilid mismo tatong na pisiksyon, iyan rin karo mga ginatantad at mga ginasinsin na gulay. Agito ito sa mga pinakalikod, ito mga binilog-bilog na mga gulay. Agri ka naman sa akong natindugan, no?

0: di karon ang sa pinakadulo paglapos di mo pilatod ina di karon do mga binilog-bilog ba niyang mga gulay no abong gulay mari karon no mga agaon naton saging balingka kamuti tanong mga klasero na may makita ka mo rin karon no ang di karon sa pinakamin building naton sa ato nga grocery section ina kay ma'am Ria ro na pang amindo sa pang grocery no ag Swalog Sari-Sari Store kay iting na nakaroon do ay Roy Buntogon Restaurant Bao Kanami doon. Makaroon na kamabuo no, pang maori to no? Pang masaro anang presyo, walang problema, kabarato, pwede ka kabakal. Ito nga no, ito nga, okay yun, makapamahaw ko, sulit yun. Sa anang lasa, wala ka nang hahanapin pa. Presyo pang masa sa Roy Buntogon Restaurant. Para sa kay parang Harley no, Arles Karinderian na sa may El Barrios.
1: Sabaw pa lang, ulam na.
0: Abaw, nagabukaw-bukaw na yung nagpanalaga kota, nagpanumbalay, tarulaan o hugong kung anang sa baro na. Pag-agi mo ito, di karo, man, kita ni Moro, sabaw, it, nilaga nga ka namin ton. Sabaw pa lang, ulam na, ina yung makita ron sa Harley's Karinderia. Yung ako, nag-ahimiyo mo ko si Par Harley's, ang ginagin mong inanak, dito to Harold, ang bilog pamilya, dito mas ina sa Harley's Karinderia. Sininiligaya, nag-ahimiyo mo ni Moro, di karo ron, si Yudara, kiniwa ka lang, si kinilahan, ang dami ka ron, inasanda nga, Karinderia katrunga. Yung ina karis katunganan ni Tato niya San Lorenzo Drive, protasan ni Papa Dance. Wow, ka namin ito. May mga itlog man si Papa Dance. Yung ginabaligyaro na noon, nakikipino na noon. Nakasari-sari ng mga baligyaro, mga ginabaligyaro na noon, mapakal ninyo, no? Agar, ito na karoon, nagabaligya pa drive physics. Yung tanong bani, no? Nagabaligya pa noon, isalat, nakasari-sari ng mga bao. Kani, agtong kamuri, abisan mahaba-haba, umapadlapad rin yung libot-libutan, abo, matari yung hekitarya, kaso di tato nga, temporaryo na to nga may Kalibo Public Market sa mga karong nga adlaw nga Lunes. Pero bukong ginit abundar atong isda, no? Na atong itawag na tukin ng mga isda, ayro iba mga nit. Basta makaroon nga panguras nga ra, ay limpyo na atong riya nga pagsakan area. Ayro iba, ubus yung panganin, no? Katong nga dyan, no? Dali, bakas-bakasan ninyo, agad makaabot pa ka mo sa atong riya nga mga nagayabutan ng mga isda. Sa so di tato nga, temporaryo nga may Kalibo Public Market sa mga karong nga adlaw, katong nga dyan. Aga bago ko mag-istro, no, ginagrit ko ginanay kita, happy, happy listening. Abo-abo ninyo salamat, no, kaya Kuya Rixis, Gadibas, Barangay, Lina Buansor sa Banwa, ita, Banga, former kagawad na, ang maging kagawad pa sa Japon. Kaya sila may Barangay, Lina Buansor sa Banwa, ita, Banga. Kay Paring Lugier, no, oh, nagalis pre, happy, happy listening, hindi, nag-chat yung manimo ka to, nag-text yung manimo, happy, happy listening, hindi, sa pamilya, nagali sa ato nyo ang mga mahugod ng mga barangay kagawad at barangay poblasyon, no? Kay Honorable Lawrence Miraflores, thank you, pamilya Miraflores, no? Happy, happy listening, at kay Honorable Jungjung Polincio, no? Pamilya Polincio, nasa may barangay Asay, nasa may Mabini Street, no? Aga kay Kapitan Neil Ibardolasa Candelario, happy, happy listening, no? Kay ISB member, ha? Honorable Engineer Rex Bautista, baga pinamati si Engineer Rex Bautista, makaroon, no? Thank you, di, kay Boss Bobit Ramirez, no? Happy listening, gidag. Sa Golden Boys, no? Kay paring Roy Garmino, sanang bilog na grupo, happy, happy listening, gid. Kay paring Christopher Nabor, thank you, pare, no? Happy, happy listening, gid. Kay paring Ili Navarra, rato nga mahugod, ang mabuot, ato nga presidente, ita Mick Bindors, iya sa ato nga may Banwa, ita Kalibo. Sa kaya sa team ni eh, parang buboy sa buko, no? Three times kagawad, no? Subok na. Wala ka nang hahanapin. Tested ang probate kay paring Julito Flaviano. Ibalik na itong sa konsiyo. Dahil raya nga na, kaya subok na. Tested ang probate. Wala kang problema. Mahugod, mabuot, mabinuligon. Julito Flaviano. Akong kumpare. Kapinamati makaroon. Ang grabe lugan ng team. Sa buko team. Buboy sa buko teams, no? Kaya Honorable Grace, Lachika, Yiban, at sa bilog nilang team, no? Happy, happy listening, it. Kaya, sir, kay paring Junicio Bigay na sa may barangay Numancia. Happy, happy listening, you. Pinamati mo makaroon, no? Pre, araon, nabatihan yun mo rin yung pangalan sa radyo. Sabi, yabi, kay bahan kami ni paring Junicio Bigay na sa may Banwat Numancia, no? Kaya, Ryan Parira, Dila Cruz, Parira yan. Happy, happy listening. Dyan kay Ma'am Jocelyn Adok. Thank you, good. At gabi-abi, good. Bertie Nabi Kabira, kahapon. Kay Melanie Villanueva Piriones, no? Happy, happy birthday, good. Aki mo, ag sa ako nga kay Toto Michael, ag kay Janice, sa ako nga po, kay Jai Jai, ag kay Jaira. Happy, happy listening, good. Aki nyo, tanan-tanan, no? Ay, kaparin Jun, no? Kay Toto Jun, ag kay Toto Ruel. Thank you, Gid. Sabi, naging kaibahan ka.

0: you know, agay paring badge espirito. Thank you gid. Happy listening gid inyo tanan-tanan. Dari ko tong Jimmy, ato dapat nga balita no, magaling niya sa ating may area of responsibility no. Magaling dito sa may Dr. Palis Dumbukon Memorial Hospital, paadto riya sa aton nga masako-sako na aton nga temporary na aton nga may talibo public market. Yapon para sa Tudo Birada, ako man si Katudo nga June Kabisilan ng Radyo Tudo, kaibigan mo.
1: Radyo Tudo Live Report. Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Tudo. Radyo Tudo.
2: Abogid nga salamat ha kay Katudong John Cabecilla, direkta nga nagareport no halin sa may provincial hospital aga kamanaman paagto sa aton nga temporary public market. May mga isda ha agabundaro aton nga karne, pwede ko takamo nga magpanindahan pang tigana sa piyesta. Kanyo baga kita karadong mamiyesta ay kay Dukbal. Ha? Piyesta iya sa poblasyon, no? Kanday Doc Andre Balsocro, no? Doc, mamiyesta kami. Ha? Nagapamati si Doc Bal nga rakato, nagmanganangan, mapadagat mensahe ka akon doon. O, aman at problema, idol. Sarado ro akon nga pirtahan. Congratulations gali ha sa Powerhouse Boxing gym, no? Sa mga player. Undercard dong, nagdaog ta kunuruan at mga bagong kalibo ah. No undercard kay Kuan, Jimwell, no? Di ba si Jimwell do pinaka main event? Ranang kontra hay si sino to? Si Martinez ba yon, no? Wa ako makasubaybay eh, pero sa ako niya nabuo nga information, ruana ita Powerhouse Gym nga mga boxer anat bagong kalibo nga halos suportado gid ag igtugid, no? Hands on si Mayor Juris, no? Sa aton yung mga baksidor, ita kalibo ag naging mapinagaron, nagdaog, ha? Ro aton yung mga bakser, mga katuto, ag adungog mo taron yung makatungtong katimo, no? Nga mag-undercard ka, no? Sarayang hampang ni Jimwell Bakusa, ha? O nga ni Manny Pacquiao, no? Ag sa pila ka mga match sa undercard, ay may ana ita Powerhouse Boxing Gym. Ana ita kalibo aklan agigtugid si Mayor Juris Bautista Sucro nagsunod, no? Agimaw giditoro nagapainit, nagapawarm up, no? Sa mga baksidor nato, no? So, congratulations, ha? Salamat gid Mayor. Basi sa rayang pamaagi, ag pinaagi kimo, ay makilagaman do banwat kalibo, no? Nga may mga mayad kita nga mga boxidor.
1: Berrada.
2: Good morning anay ha kay Nanay Maria Emilita Regente. Ina sa kwan sa may Sitio Quindot, no, nga nagamonitor man, no. Pati sa pamilya de Roma kay Clifford Regente ha, maayad-ayad gid niya gahon.
1: Berrada.
2: Kay Jinjin Mary Cipriano, no. From Liloan Malinaw ba ito tema sa mga Malinaw unda nagapangabot si Ampo Jinjin. Yara pagpanambo, unabi na po, dagdagan mo ko tambo. Ha? Ayaw mo ko ng tambo rin sa Liloan Malinaw. Ag magpanulaog at abagong, ag mga pako-pako nga ron. Ha? Good morning kay Eric Nazario, ha, nga nag-monitor man. Good morning man kay Sarhinto Romel Morato, nga nag-monitor man makaroon sa aton karagapag pangalagad kay Toto Roger Nagalis. Ha? Nga naga-monitor man makaroon sa aton karaga pagpangalaga.
1: Berrada.
2: Ro! Perolysis machine, no? Naging bakal it dating administrasyon, inasanuman siya, no? Ni former Mayor Giselle Templo Nuevo, ay tao kung anda it na numan siya hanon, ay base sa ginghimong inspeksyon kung DNR EMB Region 6. Durayang 14 million nga pyrolysis machine samad. Samad, mga katuto. May daywang ka mga divider nga samad. O, hati. Mapuslan para. Maipaayos para. Rong 14 million patay na. Kung sa mga kanta pa, sayang na sayang lang. Sayang na sayang lang. Ha? Sayang na sayang lang. Ang perang ipinambili, no? Ng pyrolysis machine. Ha? Tapos ibasaw sa presenting administrasyon. Ibasaw kay Uge. Oh, Mayor Uge, may ideyahan para? Kung hindi ron may ideyahan, Mayor Uge, kablita kami ni Katodong Rule, ay kabliton man namo si Sabino karon. Ha? Para mapuslan, ipadeclare doon nga unserviceable. Oh, agi-auction, ipabidding. Ha? Ay, Maria Kagusip. Oh, sino man dumasugon? Saga guman ni Uge. Nga samantalang imaw malang rusumagap, no? Oh. Sa mga inaywan nga mga problema. Oh. Dugangan pa kupila ka mga sungayan nga nga mga department head. Ina sa LGU naman siya. Mga sungayan, ha?
1: Berada, berada.
2: Siguro panghingaganan taro mga sungayan nga ray.
1: May punto ang bawat komentaryo.
2: Good morning, anay, kay Ramon Salido, no? From Sitio, Adyango, Barangay Agbago, Ibahay, no? Kay Rex Pilayo, kay Toto Rex, ha?
1: Todo, berada, berada.
2: Yan baga makita si Toto Rex nga ray.
1: Komentaristang walang sinasalto.
2: Alas 6:30 ruaton karaga oras agroray nga oras dayro balita ginhatod katon ita Bimig Premium. Kitang kita ang galing. Magabalik ako pagkatapos si Jamagara.
1: Komentaristang walang sinasalto. Todo berwada.

0: mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
0: Kitang-kita
2: ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimic Premium, kitang-kita

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Tomatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it bilang it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun lang ra akong ginano nga. Kadagahon na akong ginainom, wow na ako i-take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan; Joy Store, Tangalan Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Niknik Store, Libakaw Public Market; Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Joy Store, Tangalan Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; Niknik Store, Libakaw Public Market; Pukid Store, Altavas Public Market; Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center; Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital; Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo; Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha; Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
7: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton na ginahatag sa inyo inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.

0: drink responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly.
2: GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-GTX 500. Araw-araw, ibili sa mga butika. GTX 500.
3: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag gamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
4: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
5: D3 Bio!
6: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio pag ang bilog ko ng pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
5: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bio! Samphone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape na may mataas nga levels ng antioxidants, ang Samphone Gold Coffee Mix.
5: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
8: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit PLDT ldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25238-4 Series of 2026.
5: Samphone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian kong Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
5: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
10: Sa pagretiro, tiyempo gun raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retrado on, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agwide advance interest, simple nga ang proproseso. Ipakita gamang rin mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, pro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Pro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Calibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
11: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
12: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
13: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit ng katawan. kasuhan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa walong box lang po ng recipe po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po, ito, kasiglan ako, hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
12: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
13: Wala na po. At saka, iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko, naliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rice coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, doon talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. So, ngayon po, okay na po.
11: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
2: Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Todo.
0: Good morning, Anay, ha? Kay Bingay Almanon at kay Kapitan Bernabe Sausa Boy Aquino, no? Mahay patakonuro kilot baboy rito sa Leso. Tagpila bagay. Restelin Aguirre Rotolo, no? Good morning kay Binje, no? Pilaro kilot baboy ina sa kwan sa Leso. Impormahin nyo abi ako, no? Agod masairan ko, no? Rokada Banwa, iabi man sa Numansia, may magpadagaman katot minsahi, no? Numansia, Makato, Malinaw, Leso, Banga, Balete, no? New Washington, mga banwa nga nagapamati ka to, no? Informahin nyo abi ako kung pila ro kilot baboy nga karni guta, ha? Karni, ha? Ro akong ginapanguta na, ha?
2: Berrada.
0: Happy birthday, gali, ha? Today sa atong pinalangga nga gobernador ita probinsya Taklan, no? Kay Governor Joen Meraflores. Sir, happy birthday po.
14: Happy birthday!
0: Agkabay pang mabusog mo kami.
14: Happy birthday!
0: Okay, si Katodong Rinald Banjola naka-standby yun.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
0: I-check na to si Katodong Rinald Banjola sa Ana Caraga Report direkta sa may una distrito Kuaton, Caraga, Provincia Taklan. Kay Ampod Mila Taiko, ha? Ampod Mila, piyesta sa inyo sa San Juan. Wakagin niya pangangay. Oh, tapos yun, kumayo pa. Wakaman niya po nagpangangay. So kung mag 280, ay, pari-parihas malang gali iya sa kalibo. May 270, may 280. Oh. Uamat kinaiba, no? Barato man gihapon mag 280, no? Aro kilo ita baboy. Depende siguro sa part ita baboy, no? Kasi ro limpo ga 290 o 295, no? Rosiki, ay, tao kung 200 o 250. Paras, bu barato ron. Pingig, saan nga may pigi, no? Depende, ha, sa part it baboy. Ay may una matang bug barato, matang parte it baboy, no? Plus to ana bi man ang dinuguan.
2: Berrada.
0: Ito na mo ni Dingdong. Okay, balikan ta si Katodong Rinald Banjola direkta sa may Kalibo PNP Station.
2: Radyo Todo Live Report.
0: Sa mga natipon niya mga balita, patrol, please come in. Katodong Rinald, please go ahead. Katodong Rinald.
15: Katodong Judel sa Atan Caraga Police Report. Yes, Katodong Judel.
0: Go ahead.
15: Yes, Katodong Judel sa Atan Caraga Police Report na bangalin sa Atan Caraga Municipal Police Station.
0: Loading, no? Good morning, Anay, kay Bungning, ha? Kay nang Christina Tambong, ina sa Tangalan, nga nagapamati man makaron. Ah, sa aton, kaya nga pag-pangalagad. Okay. Mabudlay, gid. Do signal ni Katodong Rinald, nagakautod-utod, gid. Kwan, Anay? Sagap-sagap ka ka, Kwan? Lugar nga manami signal, Katodong Rinald, no? Ay, matsa mabugubudlay, gid, do signal sa imo nga ron niya gina. Tindugan.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Ginauman-uman naton nga ginakangay, ginaimbitahan naton nung tanan. Sarayang pagabuton nga June 24, sa Bakbakan sa Bugsayan year 14 po, no? So ginakangay naton haro mga kalibunhon ay rurayang karira it baruto ay 4 kalibo only lang anay, no? Ay special request katon para gaguwa ro mga rower naton ita kalibo, no? Dihado sanda kong nabas do istoryahan eh. Aman mako na parehas malang agawod ro inyong ginagtunan. Oh. Parehas malang isda sa hasa rin yung ginakaon ng mga marot. Bantayaan, liwit, pusit. Oh. May kunta ko nagakaon sa dariturot. Kung gakaon sa lobster, gakaon man ka mo. Oh. Ah? Parehas malang. Pakwan malatabi, patiknik-tiknik. Bukundat paghambang ready get set go ay makayaba kaya agi may teknik ta karay. Nga hindi mo anay pagsabayan sa una kasi pag abot sa unahan wa kaut persa. Ay, Maria Pagosip Oti. Sige, balikan tayo si Katutong Rinald sa Bagagon.
16: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Oy, check na ton, Katutong Rinald, please go ahead.
15: Katutong Dudel, sa atong tarang mga police report na magali sa Tatraga Premier Distrito, sa Tatraga Provincia Kraytakan, na Katutong Dudel, may kantanan, no? Sa nagkagay patagayon nga anti-gambling operation ka o nagkaliwan sa Tatraga ita atong provincial intelligence unit, no? Sa Banwag na ita, balitay Katutong Dudel, nga nagka-resulta nga ma-aresto, no? O Tatraga Tatlo Tarang sa mga individual sa ginparagayin ko nga anti-gambling operation, no? Sa Banwag na ita hapon, una karon sa Banwa Karitabalete, particular mga takna alas 5.45 hapon sa Barangay Kaliso sa Banwa Karitabalete, katodong Dudel, no? Nagahimo abi ita operation to atong provincial intelligence unit sa papaguna ni Police Major Jerome Manahan kay bahan do atong karangay balete PNP katodong Dudel, no? Nagka-resulta nga maresto tunday kagatatlo parang sa mga persona, no? Matapos yung karangay mag-yapas sa Presidential Decree 1602, no? Kung sin Rodel, talaga mga persona, no, high court in the act na nagampang, no, itay talaga itong kids pa to do Rodel. Person, isang daragin arrested at talaga mga kapulisan, no, aga na-recover. Rodel, talaga set, no, itay talaga paraha, naging damit, no, itay talaga mga persona, kaparaman cash, talaga valor, ita 590,000 na pesos, lamisa, no, aga tatlo ka mga bangko, nga ginkumpistar, no, ita aton talaga mga otoridad, matapos, no, nga manaktan niya, ita aton talaga mga kapulisan, nauna sa may barangay Kaliso sa Banwag na ita palite ang katodong nga Jebel. So makaroon talaga nga ako na posible kagayin ko sa ato talaga provincial prosecutor's office doon at talaga mga persona matapos doon naging aresto at ato niya magkakulisan una sa barangay Kaliso sa Banwag ita palite ang katodong nga Jebel. Samtang sa piyakamahin no, sa Banwag na ita Libakaw o ronday kaya binsurrender kahapon na sang ka-homemade shotgun no, katodong Jebel sa kay puno nga barangay or sa kasagapun ng barangay, no, ita barangay Bato-Bato, particular, no, kay Kapitan Rodolfo Villarente, ita ang nagkaroon yung sambilo ba, no, sa mga pumuyo, kung nagkaroon sa sambil talaga lugar, Katodong Jodel, so paambi ka na, ang naman nga din na surrender sa aton nga lima ka PNP, Katodong Jodel, ron na ikira nga on-made shotgun, no, a pistol type, kawag na ita pala, nga ginton over, no, sa aton nga lima ka PNP, matapos Katodong Jodel, nga ginsurrender ay isang bilog, asa na karon nga residente una sa barangay Bato-Bato asa manwag na ita Libakaw katodong gatunan no agro na kag pag-apilar sa pila ka mga residente nga kasi kami una karagi doptan kag armas nga i-surrender no sa apilar ka mga official barangay para pagi kanda ay may turn over man no sa aton mga kapulisan una karon sa manwag ka Libakaw agud nga palikawan no katodong del nga sa uli kag nagadlaw pa sa kapayan sa mga ita sa suwaran ita aton mga otoridad so kag mga armas katodong del una manda makaroon sa kami ng kopi na aton ka nagalimakaw a PNP matapos ka nakahapon nga gin surrender na sa kay Kapitan na Pilirente ita barangay Bato-Bato sa Banwa ita Ilimakaw at katodong nga Jirel. Rulay ka nga insidente man nga nagduntad no, sa part ita Banwa ka na itapatan pero atin sa sabi na sa matang PNP awa ang ka ita report na katodong Jirel no awa naging manipablat pero may ka nga complainant kay Chidilas Gravel, bibuo ka rin ito rin karagas ang kababayin, inakit rin sa CCTV, ang santay mo rin nagpapaligya, katodigal, no, ito rin karagas mga Santos, wala ka sa manual ka rin sa Libakaw, ay anak ka rin sa pata, no, kay Chidilas una, is simple, mas ito mga hagun, katodigal, na anak ka rin sa simple na sinuod sa nakaroon nga suudan, antes na magpanawag, no, sa pagbagay katodong nga Chidil, una sa manual ka rin ito, batan, that's why rung batan PNP, inapalintun man, tao sa publiko ka to hotel no nga dapat ay sigurado gid yo nga safe or ra putay sa safety no correct sa pagkakamitan agad nga maavoid or malikawan na basi no diri agian baga no ito ay kanang mga persona kada kalibot-libot particular adong pinakamagarag ang palikya no kay na yabi na hakit at hotel na itray kanang CCTV una ko sa sangka barangay sa manual karang ita bata nga kita gid no o dekra nga sangka babayi ang katodong general. Matutaway no rato nga test district sa tong nga probinsya katagkan katodong general no kagapitiya sa tong sa manual karita kalibo wag ikerta reported no nga mga untoward incident wag ikerta mga ginuspondian para atong kagakalibo PNP no sa tong kagapag sekyaria no sa tong kagakalibo municipal police station nga paawan-awan katodong general no wag karay sa mga ginpa-record nga mga incident na kinagkaganabo sa bilog na tong nga banot kalibo kamaraman sila pag magamanwa nga sakop kita first district kita ton nga probinsya kita again. Ayon sa ating report direkta sa Kalibo PNP sa Japan para sa Todo Birada. Ako man si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo kaibigan.
16: Radyo Todo live report report ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Abogid niya salamat ha kay Katodong Reynald Banjola. Direkta nga nag-report no sa Anakaraga Area of Responsibility sa may una distrito ko aton nga probinsya Itaklan. Pangutanon ko kung tayo mo dong, kung ready yun imaw sa Anang Baruto, galing hinaga lang Dispiras, no? Hinaga ko si Katodong Reynald pangutanon. Good morning kay May Nyanyan Ramos. Good morning, Idol. Ayan, maraming manami nga pangutana ni Ramos nga raw ay. Good morning, Idol. Kutana kunta ako. Legal yuta iya sa Aklan do online sabong. Di ba bawal da? Sige yun man iya sa numan siya. Oh, siin sa numan siya. Ha? Ay ipaabot ta sa aton niya mga kapulisan kung legal. Ag okay yun do operasyon it online sabong. Ayan. Sa numan siya ha? Good morning kay Toto Luther J. Sausa nga nagapamati man, no? Ginapatamyaw na si Mother Marilyn Sausa ag si Uncle Bernabe Boy Sausa Aquino. Si Toto Luther nga ra. Paminsan-minsan lang eh, no? Nagakaduga, busy siguro ra eh. Kay Herbacio M. Duran Jr. Ambay pagid, dutong it ag tumbo sa namatyan na dakop. Pero online sabong, uwa na dakop. Idol, doyon man lang akong pangutana. Ipangutana ta sa aton niya mga kapulisan. Kung baga, online sabong, high legal na. Watabi ako, idea sa mga online sabong aray. Wa man yan, kita gatapak it mga buwangan niya.
16: Berwada.
0: Ay, romanok ta kung kakon, ginakatay ko ta, ginagaha ko sa payo ko, ginakapayahan ko.
16: May punto ang bawat komentaryo.
0: Okay, sige. Si Katodong Roli Anay, ha? Bago kita mag-ads ag si Kwan Dayon, no? Si Mr. Oriel Las Piñas, no? It aton nga Municipal Agriculturist Office, Department of Agriculture, ya sa Banwa Ita Kalibo. Si Katodong Roli Boy!
16: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Itira sa kanan online nila kung siyang pantara.
16: Hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
0: Direkta sa Banwa Ita naman siya nga sa Mado Perolosis Masin. Katodong Roli Boy, please go ahead! Nami man? Manami man nga pangagan?
17: Lagi may mo intro ba?
0: Aman! Aman! Aman yan, si bayad ka!
17: Okay, sa ato na nga unang police report, rehas ng kasip accident nga natabo ka aga-aga, no? Alas 12:10 natabo rong insidente, pero alas 12:15 rin nagtawag yan sa ato nga naman sa police report accident na tabo na sa may kalibo naman siya bridge, no? Kasi na-imbulbado ka na sa sangka motor nga render ang ginamanihoriya ni Mark John Briones, 40 anos, residente distansya sa Banuat Kalibo nga kung siin na obsibahan nga ina sa dapang impurensya at magkagilong nga limnon nga nagmanihor ko na motorsiklo hari niya sa Banuat naman siya pa direksyon sa Banuat Kalibo. Adios, pag-abot ikanon sa may tulay it naman siya Kalibo Bridge ay na lose control ng ang pagmaneho kara, no? Na out balance ang imawhay nag-crash down, no? Sa nasambit nga tulay dahilan nga nakaagom imaw it lastro sa anakarang uwo ang nakakaroto ay nga party etiawas ginrespunyan man yagira kwat nga Kalibo Municipal Disaster Reduction Management personnel ang gidayaman sa aton karang hospital, no? Nga konsin ng motorsiklo nga ginagamit na nasambit nga biktima ay gindayamat ako atong nga responding police president banwat naman siya iya sa naman siya municipal police station, no? Huwag ka natin investigahan pa po dahil sa ikasin ay ang kapitan ay mao siya ng provincia at magkailong nga ilim nun.
0: Huwag mat dapat nga investigahan doon ay self-accident aga pagkatapos romotibo hilong. Oh, inagong tanan doon investigasyon?
17: Inagong tanan.
0: Oo.
17: Oo. Klaro na. So, sa ibang mga municipal police station, wamat mga reported untoward incident, no, nga ginispulian, kung ato niya makakapusin magluwa si Jamang, yes, may banwa, it naman siya. Ngini nga matawai, rong segundo distrito ko, ato nga probinsya, it Aklan. Sa pihak kabahin, sa ginatawag din mo nga online sabong sa banwa, it naman siya, no, nga gipaabot na ang concern sa broadcast center it naman siya noon ay ginatawag ng daron niya nga talpak-talpak ba no, nga consented at what are yaron kundi na ginatayaan malatandang nagagawa ba sa kwan nga parang napili kan kung ano sa puga ka kung ano ka imong tawa piliyaan nga tayaan naman sa bano at Kalibo mo rin man eh no? Parang ginatawag na nga talpak katodong judel no. Pero pag tinatawag natin ng online sa bungwa, yeah, sa banwa, it naman siya.
0: May una ko, no, sa banwat naman siya. Hara may reporte do, rin si Ramos.
17: Talpak ka ni.
0: Ah?
17: Talpak rung tawagon.
0: Talpak, bukong tat online.
17: Hindi.
0: What tat online sabong existing sa naman siya?
17: Wala.
0: O, oh, sige. But ipaabot ah, ipaabot. Ipaabot yung sa polis para ma-investigahan.
17: Ganda mo rin, sulay naman baguhan ni Police Executive Master Sergeant Eric Lachica. Rong NTLPNCO, same time, deputy.
0: So talpak ah, watat online.
17: Watat online.
0: Okay, so ginaklaro ta ha, wala pong online sabong, kundi talpak. Eh, paano mo oh. Dakpo no talpak kung nagpanago mo na tanda? Ha?
17: Oo. Ibagay po hindi ganun makataya karon sa cellphone, ginagamit ang daron eh.
0: Oh. Mm-hmm. Sa cellphone doon, di ba? Ro talpak nga ron?
17: Oo. Oh.
0: Okay.
17: So, doon lang katutok si Del, no? Rung ato na po ng mga information, agar pag-confirm ka ton, to, ato nga naman sa police nga, why the online siya, mong yes, manuot naman siya, kundi ginatawag nga talpak yaman, no? So, yun ang ato na po ng mga paglaro, halin sa ato nga naman siya, police. Magluwas sa ibang mga municipal Christian, o nga man, no? Taway, rung ato nga segundo distrito. Live nga nag-report, yes, ato nga area of responsibility para sa Todo Berada. Ako naman si Katodo Ruli Boy, Herrera, at si Todo, Kevigan.
16: Radyo Todo, live report, report! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo, Radyo Todo!
0: Mabugubod light, abiro talpak nga ray. Di mo tama panuhan doon, ay kundo yun ang mga nagamadyong, nagatungit nga ron, ay kita mo tayo may baraha. Malimot tarus ang katawo gabuyo cellphone gatalpak tagali. Ha? Buko nabi akot mga aware sa mga talpak-talpak nga ra no kun mauno ay sa cellphone kun ra kaya ginatawag nga online da imaw no. Mga katudo, wa pagita nga bikakita karon kun mauno ron no. Dati anay kat gina live sa cable do bugang ha? Do yun gatalaw-tanaw ko. Mga katudo no. Pero wala kita tagubtan kandang mga singgit-singgit nga ron. Ha? Uwa ha, ginaklaro. Nga uwa ay online, nga abima na sa bugangan, may TV, no? Uwa, rutal pack sa cellphone, doon doon. Robot ang bagon siguro, no? Ay, bahala utaro atong mga Intel operatives karon doon, no? Bahala utaro atong mga kapulisan karon, no? Mag-discovery ay... Ayang-ayang buitan mo tara cellphone o agawon mo tanawon ay basi ka talpak rito ro. Ah, hindi mo tama budlay tay. Ah, mga katudo ni mo nga dakpon eh, no? Aruray ang ginatawag nga talpak-talpak nga ra. Abo eh, abo nga mga kwa no? Online game, no? Sa cellphone abo. May mga ano pa kanay hasay. Ano pa kanay dong ro ibang mga online game, mga mantaw nanda o iba sa ibang talpak kuno man ni Dingdor gana pa ano pang klasing talpak ro iba ay may talpak o ba si palpak talpakpak ta siguro ang paborito ni Juan katodong gigit ay Maria good morning ha sa mga taga MSWD Kalibo nga nagapamati man kay Madam Loli Rojas Espino, no? Suno kay Lidyok Idarna, no? Baliskan-baliskan siguro nga ganyan, no? Kay Jorge Kimpo, kay Inisita Martisano, no? Maayad-ayad gid niya agahon.
16: Komentaristang walang
0: sinasakot. Ay naton ng mga kalibunhon nga magpasakop sa aton karang bakbakan sa Bugsayan year 14 ay hindi na talauna mabalik ako sa Dilias Beach Resort, no, para sa preparasyon na ikto ako, no, sa mga gustong magpalista ay ikto kamo agto kakon ag magpalista yon yagi kamo
16: berada
0: sa beer drinking naton ag sa padidi naton magpalista na po kayo
16: may punto ang bawat komentaryo.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:02 ruaton karaga oras. Ang ruraing oras ginatod kato ni Tabimig Premium. Kitang, kita ang galing. Magabalik ako pagkatapos si Jamaka.
16: Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo, berwada.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may namatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nagamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na uwa pakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong ngawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Joy Store, Tangalan Public Market, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pukid Store, Altavas Public Market, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha, Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
8: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
7: Okay.
8: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
7: So, tinake po niya yan?
8: Oh. Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
7: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
8: Siguro mga 1.5 months.
7: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
8: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-okay sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi, ano daw siya, hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
7: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
8: Senator Inahi.
7: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
8: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraan nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
6: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life.
9: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Ipaidipagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.

0: drink responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Hinebra, San Miguel. Drink responsibly.
2: D3 Bio. Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ng infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-252384 Series of 2026.
5: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Caligo. Pero ang Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
6: Si Ma'am Annabel, nagbueva isi ha.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalipit eh. Sa puso ko pa nung nag-coffee ng rice coffee.
8: Thank you very
7: every
8: much.
7: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
8: Tama, ganyan. Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Okay, balik kita banwa sa aton karang pag ililimaw sa nabili naton niya mga minutos, mga katodo. Good morning, Anay, ha? Kay Boss Roy Conte. Ayan. Sa taga Arcon Boys, no? Arconiting. Ah, nga nagapamati man makaroon sa aton karanga pagpangalagan.
10: May punto ang bawat komentaryo.
9: Okay, dali lang ay ginatawagan aton si Mr. Oriel Las Peñas, ro aton nga municipal agriculturist officer itabanwa nga Kalibo, no, agiyay mo sa aton nga pihak nga linya. Although may sumugod nga nga sang kamasubo nga balita ay kwan abiray, no, maselan ang mga katudo, no, maselan do balita nga, pero dipindihin do na. Mga katudo. Okay, si Mr. Oriel Las Piñas, itaton nga LGU Calibo, Municipal Agriculturist Officer, it LGU Calibo. Sir Oriel, good morning. Hello sir, good morning.
11: Ayos, good morning, todo Judel.
9: Good morning man kimo, Sir Oriel. No, aga salamat gid sa chimpuag sa oras, naging taon ni mo ya sa programang Todo Berada. Ara, no, balik istorya ko man kita, ay ito sa Capiz sa series of blood examination ay may mga lugar yon, Barangay Banwa, no, nga nagpositibo sa ginatawag nga African swine fever, no, but kurayang nagtaliwan nga mga dinomingo ro inyong opisina ay matsanapanuhan ko man nga nagpaguwa man kamo ita announcement giya or protocol sa aton nga mga swine racer ag mga hog racer nato niya sa Banwa at Calibo, no, nga maging vigilante, maprotektahan Rwanda kara nga mga alaga, Sir Oriel.
11: Ah. Eh, so na ano ba siguro nandun para nga o ulitin sa fit ay yan ang pag-uwa rin na yan yung announcement doon yan eh. Ang nabasayan na nakita na natin sa mga balita, nabasayan lang o yun, wala na ka ano yung nag- positibo sa doon nga nga IS.
9: Okay. So ano ro aton nya mga ginahimo gun makaron no as far as Kalibo is concerned, kasi abo gun nga naga suggest nga dapat kuno i-implement yon do kwan border no, a checkpoint no, a control border. Ay ambay ko ngani depende ma kun sa gobernador. Ay ro atong gobernador wa pa makakapagawa ita executive order, hindi man don pwede nga magkanta kita ta border control kun wat basihan nga EO, Mr. Las Piña, sir.
11: Ah, yes, so. Gali, gali nga, sige matapon na din pag-monitor, no? At yung pag-aton niya, na yung asilat sa house, kung yan yung aton nga na yung mga stocks nga rin niya ginakatay. Yes, aton nga, double iso, sir. At isaling man sa iba-ibang mga banwa, naman nga bigit halos niya na yung supply, ito yung mga baboy. Ano mo lang man atin, iyaro na karikabo pa sa backyard. Base man sa pag-istorya man natin, no, sa atin yung staff sa provincial vet, nag-istorya man yan ito, no. Mas ro na sabo, aming aron, ay una matabiyagi man do ASF, no, yun, maging natin doon ma-inuhan. So, parang, ro, sa ako niya, no, na pag, ano, ay, parang naging endemic na bisa, eh. Kung yung manggibig mo, ito, no. Kung kaya pa man, ma-manage, did ito yung aron niya, lugar ay maidiyahan pa man si Fernanda, no? Ugaling wa pa man din kita it ginasinghan niya memo halin sa ato niya provincial vet. Kasi kung border control sanda katugagi ron sa ato niya na yung
9: Altabas boundary.
11: Yes, Altabas boundary. So rin doon, may mga ano man yan, abing naglalusot-lusot yung tono iya. Ay, bisang maginali man doon, bisang may border control ka man, gini yung ganda. Well, lumakaroon ay gawin naman kita kung ano gido mandar ito aton niya, alin sa aton niya, provincial veterinarian, if ever. Pero kita, sa aton sa Banwat Kalibo, ay ginapadal na aton doon pag-monitor, no? Close sa monitoring kita. Alam niya, stocks niya gabot sa aton niya, slaughterhouse ay may mga blood sample yung kita ngayon ng buhol. May una yung kita ko niya mga pag-inatawag ng test kit yung game out.
9: So meaning, yung mga baboy nga gina-slaughter, ginabuan niya ganyan yung blood sample, no? Ay, especially na yung mga biyahe, no? Nga outside Aklan. So far, may mga result matang negative.
11: Yes.
9: Okay,
11: so natin yagi pa na kagawin yung tawag ng tag-rapid test yagi kita.
9: Wa pa man nag-upok rokapis, no? Sige, siyo talatong trabaho ka ron, no?

0: ang makaroon tagyapon na yun di kung kata kita no red zone kata kita natutong develop kata kita kahalin dito
1: pag hinambag natin nga red ano ron sir
0: at pag red ay ngayang ano kata kita yapon sa ngayang AS
1: so hindi pata kita libre may presensya patagapot ESF virus iya sa kalibo
0: actually nga yun doon pero makaroon ay once nga maka cope up kita it do yun nga ron nga na consistent it magiging negative ay kanan man halos iya din pangbuhan yung maraton the backyard ako rin naging nga ron the stocks nga ron nga nagahalin ka sa iba ay gina rapid test mo naton sige ka sa ton karon nga pag bullet blood sample para ma-cope naton do mabot naton do number of tawag kara basta ro yung dong nga may mga number of samples nga needed ag consistent din kita sa puro negative so din yung dahil nato niya kita sa kanya i-apply nato ito maging pink zone naman kita
1: so going to pink zone kita from red
0: yes,
1: no
0: yes.
1: Soon to red no pag pink imaw so pre na tayo
0: Masa na yun natin ma-recommend yung mandayin kita ma-request yung mandayin kita pag okay may kita sa pink zone consistent yung mandayin dahil yung negative asang kita maging yellow para maka-restocking kita ito.
1: So pag nag-pink to yellow pwede yun kamukha nun so nga mag-restock kita no kasi yes, yes. Wala na po tayong problema but continue gapon inyong monitoring
0: yes
1: pero inyong nga sir nga monitoring ag conduct it collecting of blood sample is pre mata
0: yes yes libre taron may atong ang supply halin sa atin yung provincial vet at halin sa atin yung regional office
1: kain naman yes uwa kita it barangay nga under monitoring iya sa kalibo
0: uwa kita it barangay nga under monitoring
1: so manami no ag kabay pa no nga uwa it may matabo kasi uwa man yan ima ko na kot reported nga may nagpaabot nga may mga mortality no doon doon manami kung doon yung opisina continue aro monitoring agro pagkuha ita blood sample agro pag-orient sa aton yung mga manok alaga nga ratbaboy no sir Oriel no ro indo advantage yes, nato no iya sa panuwat kalibo ag meaning manageable ninyo ag protektado ro atong mga babuyan iya sa kalibo pero hindi kita magpiyar sa rayang pagupok yes. Iya sa kapis no
0: tama.
1: So ano ro kuan halimbawa may mga biyahe direkta ko ta sa slaughterhouse, hindi ko ta pwede kagawa ron para ma-contain nato na sa sangka lugar yang.
0: Ang dami, ubra ko na, may mga stockyard doon sanda, no? Siyempre, abo man do volume nga biyahe na lang ron, so may stockyard sanda. Laban man, ako naman, may atong man nga ginantunan na stockyard, kasi napagabuhay ka na rin nga rin mga stock sanda, at ikila man nabiro ginakatay daily, no? So sa stockyard, at punan man natin doon at blood sample. Pero,
1: pila ka stockyard kita may una iya sa kalibo?
0: I think, ako niya aming naanohan is tatlo, no? Or iba rin sa liwan, matahit ba naman kalibo?
1: Oran ng stockyard. Pero iya sa kalibo as para sa tatlo. Gawa sa slot in house, so tatlo nga ron ginamonitor pa.
0: Oo, ginamonitor mo na.
1: I see. Okay. Sige, at least, no? Masimakon may imong mensahe ba gano sa aton yung mga kaigmanghuran, no? Especially, no? Rang mga nag-alagat baboy.
0: Yes, so, bali, hindi kita mag-panic rin kasi, hay, kaya biharang ESF ay parang COVID mo na rin mo rin.
1: Iyaw, kakaton, kaibahan nyo tanaton sa pagpangabuhi. Ro, ay, dahil lang, mo kayo na endemic ko ta.
0: Yes, endemic ko sa moron hingan ay hindi at agad natin malikawa, no? Sa ato lang ito, ron, hayo, naya, proper monitoring sa kadami alaga, pag-disinfector niya, rin doon, na quarantine. Kung may medyo nasuspetan, hindi ka mong kakaiba sa inyong baboyo man, ay ngayong filtre ron.
1: Mag-report niya sa inyong opisina yes, kung mag-donan ni Tatun yung mga teknisyan.
0: Talagan na kami, may mga contact man tanda ron sa mga teknisyan natin. Agad niya mat-check lagi natin. Iwasan yung din natin doon mag- kung ikaw ay pag-anak ka at magpumasyar ka sa ibang babuyan ay iwasan na natin ng
1: mga rin. Mga visitation. Iwasan do visitation.
0: Yes, yes. Iwasan na natin. Sito iba ba? Sito sa tadistorya man sa anong krapit o sa iba pang ano.
1: Eh, siyempre ka po yung tangan man siguro sa daron niya. Pare, kamusta man manay mo ina? Irakon niya, no? Kapin kon.
0: Pero kung hindi maiwasan na ito ka manahalin sa ibang babuyan na to, ayaw ang naisold sa imong tangkay, mag-disinfect ka man anay, ilisambong, parang sundan na itong protocol na ginaturo pa.
1: Suro ESF na gali.

0: sarang nga makadukot sa gawa si tawo or sa agambong itawo nga maka mahambang naton nga may una nga kuno raya nga high level of transmission.
1: Ah, mayon ba tawo guys eh, yadan sa tangkay ay nakasiki nakasinilas pa o natapakan ni may to mga stresses or anything. Ya, yeah, sana nga fluid dito sa tangkay. Ang kung una ay mauro na yun, nakatransfer kasi sa inyo man nga tangkay ron ba yun?
0: Pero may inyo man nga close coordination sa aton nga provincial vet, no? Kung ano gondo pwedeng maging plano?
1: Yes, actually may atin man may mga GC man do kanan nga kabanuhaw na, no? Sa kanan yung mga municipal agriculture sa provincial vet.
0: So inyong ginahimo yung anay within the level it imong opisina nga mga protocols, no? No?
1: Yes, yes, yes.
0: Ag ano pwede, ag hindi pwede, advices, no? So gahugat pa ka mo, it advise halin sa probinsya sa aton nga pinalangga nga gobernador. Kasi mas agang baguno na abi makarong may pubyag utaro tawo, no? Mas early man na, mas bitter, no? Kasi abo pata nga mga manug alaga nato niya sa kalibo, pata nakakuan, nakabawi, Sir Uriel. Abo patang perdi pata, garo ibang anig amat-amat pagkabalik andang babuyan man. At sa kapagmahal nabi ko, urok makaron, pila 5 mil.
1: May 6 mil na niya.
0: Ihaboy mo rin 6 mil, no?
1: Oo.
0: Magdaywa abimana, 12 mil. Sos Maria, kagusip mabaho nga kapital.
1: Pero lang karoon sa Tapudyo Del, ay, nawagkasan sa opisina, para mga alaga, aga, ano lang ba, ipa-insured, no? Diyan natin kung ano rin sa kali.
0: So may open patagali sa inyong opisina makaroon nga magparehestro at magpa-insured.
1: Parang may, ginaano ko na makaroon sa CCIT kung ano rin. Tapos kung pwede nasa may ano pa man kita rin makaras sa PCIC
0: no? So mas bayad no nga mas timprano matod nga mabisitahan mo ro PCIC agod maayos mo tagagi nga ro banwat kalibo secure just in case nga may una ay insured ro andang mga alaga. Okay, now Sir Uriel, matabok man ako sa pihak nga issues pagid no. Ro raya ba yung problema sa dugong kaan no it mga mangingisda no ina sa barangay Apuok no Kalibo no especially ro raya ang grupo it Apuok Fisher Folk and Rescue Rangers Association no nga ginapamunuan ni Mr. Gilbert Trintilio no nga may andagon man kuno nga nga sugat kinyo ay wagit abi kuno klaro no kon duroyon nga ron nga lugar nga ginaambay nga i-designar kanda nga safe docking area ay inaun kanda ag kung sino ro ma-develop no Sir Uriel may idea ka karay matsaging paabot man kuno sa imong opisina ra.
1: Bali rin yan nga ginagtuna na itong area nga itong ginagtumindar na doon no, para drahon niya dungkaan. Temporary dungkaan na niya yung ginatawag. Kasi nga niya ay dahil sa ato niya rin niya na yung Apuok 34. Ginagtuna doon kay daan ko na yung engineering planning no. Naging sukatan doon imaw. Din sabi ka rin manamig to kanda no. So, gawin niya rin niya mga result type aton niya pag bisita rito sa lugar na to nga pag dungkaan na temporaryo. I don't know, pamanggid it development sa aton niya engineering sa planning, gawin niya rin niya bagay kasi ay sanda ka rin dapat do, I think parang sanda rin implemented.
0: Okay.
1: May resolution man yan abis si SB Marte.
0: May resolution si SB Marte to identify, no? Pero pangutana it mga taga Buok, Fisher Folk, Rescue and Rangers Association, kung doon gin matuod do para kanda, ag sinuro mag-develop, ag sinuro mag-supervise kanda, no? Kung inyong opisina or the LGU.
1: So, atong lang karon is to follow up lang nun sa atong niya. Nasambit niya planning kay engineering office. So noon do resulta ka to kasi may mga I think may mga consultation pag hindi ka to mga tit sa lugar na huwag yun yung problema kung hindi ka to hindi ka na magdating may mga mabasa may gin ano ba di ka to recommend nga na santo yung dredging na nakabo paghawan nag may medyo dredging para kami gumagapagapag yung lugar na ito nga pagkadungkaan ang
0: so nga ni, ikaw mismo maghahambay nga roro yung lugar nga allocated kan da doon yung tagwa utat may pagbago ni karon.
1: Parang din yung ginlandugin na nga pa-identify.
0: Oo, agaro masunod lang karon do maga-develop, no? Kuro yung docking area, no? Para yes. May award siguro kanda o magkaroon lang man siguro MOA. Matsamauro namin, no? Oo.
1: Pero rata lang ang katubod yung bell is, yun nga, may budget constraint pa kita, nabigay na ano pa man engineering, pero na yung, tawag ka rin, yung budget lang, magagamitan di pa rin kasi nga ni, ay, kamakara ay, type budget kita sa IDO-Talibo.
0: O, side man natin, no, status mo. So, ano rin no maging papel ninyo, Kanda? Una man ka mo mag-supervise, no? Mag-abulig, Kanda, time to time, Sir Oriel?
1: Yes, yes, oo. Parang, inatakitara. Itong pisina ko na may nga na matapermi sa pag-follow-up. Rin yung run, ay, yung ginapulit ang natuntin ni rin do, planning engineering office. Mm. So, daan lang si SB Marte at si SB Team kung sakali niya makabulit ulit ang para sa pagpalap sa rin niya rin.
0: Oo, kasi gusto natin maklearing ang anay agad makasaka sa day. Kasi pag abot yung matbermat niya ra, kalbaryo ko man sana kung sinandang mga baruto taguo, no? Sir Oriel, naintindihan mo man siguro ro, no? Nga nagbalik-balik gidro andang concern sa LGU, no? Padagat sugat kay Mayor ko, late din nga ra. Pero hara, ikaw mismo ka-confirm nga hindi sana mahawag ay doon yung taro para kanda o galing ay ginaayos pa it LGU kaliboron para magiging komportable man doon ang pagdungka ni karon.
1: Oh.
0: O ag maobrahan siguro at palisya o kwan ni karon doon, no? Regulation, no? Okay. Aware ka, sir, sa ratong ayuda nga ging tao sa mga officer POC na ton?
1: Oo. Dato po kay Ban sa POC, no? Kasi din sa assistance o farmers and future folks na nagabaton sa 2,325.
0: Ano katuro makabel? Kasi may mga reklamo ro iba nga matuwa ta kuno sa nakasayod agwa ta lista.
1: Pero sa makabel abi sa future folks natin kari yung aron niya pas ay may registered andang baruto na no? Registered tanda ang registered na napasa na sa RSDSA. So, na ito man yari kong dasugat, no, ni Mr. Rintilio, na nagkuta naman ni Mao, sa aga mga miyembro, na huwag ito na takabaton. Actually, anang member ka to, house ka to nga, ay nakabaton mo yari, no. Ging check na mo doon mga master list, sa ito man, naka-registered na ta.
0: Oo.
1: Maliban niya sa iba na ng member, nga huwag ito naka-registered.
0: Base doon yung tag sa issue ito, Juan, Peace Bindor. Base rin doon sa issue Peace Bindor kasi ro ibahay mga may bangka ro ibahay mga Peace Bindor base rin doon mga Peace Bindor doon mataw eh.
1: Ay ro ato na di katong guidelines sa PAS ay SSA ag mga sa ano yung mga baroto pag-registered sa baroto.
0: Okay, sige sir ah, kamo lang bahala no magiya kanda kon paano sana makwalify, paano sana makaparestro agud kon in kaso nga may ayuda ro gobyerno ay waon kita triklamo nga mabaton.
1: Ay yes, so katubod gyud. Anyway, hay ito ba kapermi si Mr. Intilio naga sa opisina. Aga kanang do na ginaidihan man naton para wala na mga member.
0: Okay. Lastly lang sir no, lastly lang ako sa bilog pangutana may nagpadahabol abit pangutana iya no. Base kuno sir, may mga pre-vaccine ka mo sa kulera nga ginapanao?
1: Dati abihay na budget aro yun yung kulera, no? So far, won't abi pinataw natin yung Department of Agriculture sa bagay nga ron. But anyway, hay, may mga pwede sanda ka pahag kulera, prima tagihapon natong services, sanda ka mabakay ang kulera.
0: Sanda ka tayo mabakay at vaccine. Agribrate na sa inyong tao nga mag-agtoto para ihag-kulera ro ang mga alaga.
1: Okay.
0: Sige sir, base makon may gusto ka pang ibalita, pinagi sa ring programa, no? From your end?
1: Hindi naman doon, ano man yung mga, hindi naman yung gusto pag-ibit at yung mga pumuyo, kapit pa sa atin na lagpak and poultry at sa ibang tanunan man, kung ano po man una, ay mag-agto sa opisina para makapag-istoryahan natin. So lang rin maibulig ito ito ng PC na panakanda sa ato-to-to-to.
0: Okay. Sige sir, salamat, Gid!
2: Matalinong talakayan. masarap pakinggan.
0: Ato ha, inyong nabatian si Mr. Oriel Las Piñas, Roaton nga Municipal Agricultural Officer at LGU Calibo. Inaga lang Roaton nga news analysis ha. First topic naton, ESF. Second topic naton, Durayang Duong Kaan at Durayang Presidential Assistance no sa mga fisherfolk no. Karo hago sobrang katunga ko miyembro ni Mr. Rintillo ay nakabaton. Pero iba ko nuuwa ba si Raturo issue sa mga fish vendor. Pero iba nga mga issues nga wa naton matalakay aton lang pahinagahan. Standby sa masunod nga programa, susunod na todo komentaryo with katodong Judjet na Jet Reyes. Naging katuwang kapartner technical ang local version ni Dingdong Dante siya sa Radyo Ton. Komando inyong anchorman, ang alarm clock ng bayan, ang vitamins ng bayan, ang energizer ng bayan, nagagising ng sambayanan. Idol Judel Rintillo po lamang. Abog niya, salamat at magandang umaga, bayan!
2: At inyong napakinggan ang Todong Berada. Todo Berada. Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: 2 Peter chapter 3 verse 9. Nagahambag. Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya. Ngunit pareho't mga politiko, nga puro na lang pangako. Gaya ng inaakala ng ilan, ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila. Dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Ruatong pagkaunit kagag, makarong adlaw itlunes.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malalilan ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo. May punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center. Narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan. May respa na. Radyo, Radyo. Mabilis

0: walas ang panahon, timprano pa, mainit na. Mahiday to nagmahilwayon nga gahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bogos nga probinsya. Yapak, Balabag, Manok-Manok. Tatlong barangay sa Boracay, siyempre. 16 nga barangay Itkabisirang, Banwat, Kalibo. Maayong aga, Panay, Binog, Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw na naman, di ba? Nakajaging kayo na. Ag sa trabaho na makaroon. Sa mga nakagising pa, dapat yang magpasalamat kita tanan sa Diyos. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na Banwa programang. Thank you, Gid Kalingdong. Thank you, Gid Captain Joyne Maglunso, ha? Payukan tayo doon na ron. Mangin ka partner sa technical side, Engineer Dingdong Robiso. Inyong kamano-mano katuwang sa paghatulit. Nagabaga, nagaaso pangani. Nga daw dapog ni Dingdong nga mga balita sa Guwag, Sugunit, Provincia. Hasta kita alas 9:30. Jet Reyes po lamang. Buka sa Monya Linya, 268-4456. Sa may Pantelco ang sa what Pantelco, importante may cellphone, may signal load. Kung may data, may internet connection ka, mas guwapo pagid. Reklamo banwa sa mga uyaya. Irresponsable ng empleyado, opisyal at gobyerno, pati sa privado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan. Ipadaga inyong mga mensahe sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan. Siyempre, sa amon yung official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin nyo kami sa amon official website sa www.radyotodo.ph.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita makarong adlaw nga Lunes? Unahon tayo ng panyempo. Mainit sa Kalibo pero may bagyo sa Sugunit Par. Update sa bagyong Francisco. Si Francisco, ginabana-bana, sulo sa pag-asa, sa distansyang 725 kilometros, este ita Tuguegarao City, Cagayan, Cagayo sa Panay. Bit-bit ni Francisco rong hangin, nga nag-abot sa 140 kilometros kada oras magapit sa sentro. Agbugso ko nag-abot 170 kilometros kada oras. Bababaskog pa man si Francisco. Medya ni magayo sa Panay. Nagahungag west, northwestward si Francisco. 30 kilometros kada oras. Kadasig. Samtang habagat na nagapikto matakaton sa bilog ng Kabisayaan, Mindanao, Agpalawan. Rason nga bakod kong habagat, maka-experience kita ita kunabat magakagaka nga mga pag-uuganugan. May kaibahan nga pagpangilat at pagdugdugdug samtang sa rabiling apartheid Pilipinas apiktado't localized thunderstorm may magakagakaman nga pagunganugan. Pero posible gihapon ha? Aro mga pagbahag landslide ekonomat nagatog parong kasarangan hasta mabaskog nga buhos sit-ugan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo Todo.
0: Rohangin nagbaybayon sa Eastern Section ni Tuzon, kasarangan kunamat mabaskog. Sa Visayas, Mindanao, Palawan, nabiling apartit Luzon, maka-experensya man at mahina, hasta kasarangan kamanaman. Rohaton nga baybayon, mahina hasta kasarangan man, rong humbak. Samtang dong temperatura, ito sa Metro Manila ay iturong weather station at Pag-asa sa Quezon City, mainit, gaabot sa 35 degrees Celsius. Wat gaabot itong ginatawag heat index nga gasobra 40 man. Mga kasimanwa, iya sa kalibo, ruhaton nga temperatura gaabot mata sa 32 degrees Celsius. Kung naman may pagdugdugdug, aga pagugagum-gagum, may porsyon kung naman niya, may pagtugpa arong ugan. Samtang hindi na gabi eh, magagumon pa niyem po, arong temperatura 24 degrees Celsius. Makaroon nga na 747 nga mainit na nga ni, atong temperatura 27 degrees Celsius. Samtang doong hangin nagahuyop sa kalibo, pa-southwest doong direksyon, 5 kilometros kada oras, ang bugsong nagabot 30 kilometros kada oras, rongana nga kabaskog. Air quality, okay pa man. Alas 8, alas 9, mainit. Pagabot alas 10, hasta alas 11, may posibleng pagpangilat. Aga pagdugdugum-dugum ko aton nga kagangitan. Paga alas 12, mainit na naman. Pag alauna, may posible na namang pagpangilat. Alas 2, hasta bilog gasang muhapon, mainit. Ruaton nga panyempo, pero may porsyon nga magugay umon. What direct ang epekto si Bagyong Francisco sa Bisansin nga parte at Pilipinas, kapingid sa Islat Panay, ag probinsya it Aklan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Lisok kita sa nagapangunang balita banwa lokal. Dayang ginareklamo it mga pumuyo. Kapingid ro mga nagaagto na sa Pook City Port. Actually, kabuhay nga problema gundaro. Atong nangawahan ma lang. Kagapit-yapit gilang atong nga kampo. Kagapit-yapit gilang Rongkam Pastor Martilino. Mayaton may nga ginbutang unang police station. Police substation. Kanamiton dong building. Gwapo rong pagkaubra. Wa manit police nga nagadyote. Bisan barangay tanod yun lang.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Dayang drug racing nga ra it mga motorista. Dahil abo doon nagkakahawag gabasi kung may madisgrasya. Kapin doon mga inusintit anang nagpamasyar una sa Pook GT Port. Okay lang kung kamot aro magbagalintong. Inyo matang kagagagan. Paano kung may inusintit ana nga nagaagto sa GT Port nga hiyapit ka mo? Madisgrasya. Hidisgrasya nyo. Agamat ginapinabay antara. Chairman, it committee on peasant order, ag transportation it sangguni ang bayad. Bug, tau manabi ka mo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Aton yung mga traffic enforcer, where na kayo? Sinta ka mo? Hamat ginapinabay anatunda.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Balikan tarong online sabong sa numan siya. Ay kaina na confirm naton. May una ginmatagaling online sabong sa numan siya cockpit arena. Pero ginacheck ta kay Mr. Tutsi Yeban kung may permiso ra. Legal da. Sa Boracay, may una manabing online sabong eh. Sa license, ha? License ka mga cockpit arena. Kaya kunwa ka sa license sa cockpit arena, hindi pwede. Bawal. Illegal po.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Nagabinalibad na merong naman siya PNP wakunot online sabong. Pero parang gino, karangid nakabato ko dat information, may una mana sa naman siya cockpit arena. Di kung sa sugunit cockpit arena, ag legal dong bugangan, ag sa akong nga pag-intindi, legal dong bugangan, legal man dong online sabong.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, Zahid, may kita karong naman siya makaroon. Matsalangin gambling kapitano bakla nyo ta. Talawarong tumbuan. Ah, magtok ka sa namang anamat yan. Sige rong tumbuan. Tao makaroon. Kung nagadusas pagyapon tumbuan. Kung sa ibang banwa, sige rong operation nita polis kontra sa mga tumbuan, tongitan, pusuyan. Ay sa naman siya, ginabalidate pa kunot polis. Ah, dong report itumbuan Mariones de Garapon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Inyong tumbuan na nga ni, may tatak pa. Tatak pat official it naman siya.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujeth Reyes.
0: Balikan ka ron sa pihak kaparte. Matsa mainit. Tag nagalala rong sitwasyon makaroon sa Magic Island. Nga gina... agawan ita Malay Agnabas. Ay, suno sa aton nga nabaton nga information, nakagawa na nga ni siya nasyonal eh. Nabasahan ko sa inquirer.net, ha? Dahil ang problema sa Magic Island, habasahan ko kailang agaga, gumawa sa inquirer.net dahil ang balita about Magic Island. Ag dahil ang pagpasat resolusyon, it katiklan barangay council nga ginaturigsa, ginakundina, doon ang intikang ni Mayor James Solano Itnabas sa pag-collect that environmental fee and other charges, business permit sa mga negosyante ag negosyo sa sugod it Magic Island pati pagid sa Crystal Cove.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay nakabaton kita't informasyon. Ngarong LGU Malay, kahapon naghimo it massive inspection. Adlaw pang Domingo ha. Adlaw pang Domingo nagkanda kunot massive inspection sa Magic Island. Agsuno, kaina sa atong nabaton nga information from Nabas man nga nagapreparar man makaroon dong LGU Nabas. Preparasyon sa nano.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Agroakon nga nangawahan ay dong LGU Nabas nagpasakot 2023 it ordinance 2023-125. Umagi man sa sanggol ng pananawigan, tiyo naman si Board Member Jupiter Galinero. Wa na pag-questionary ang pag-collectat environmental fee, business permit, and other fees and charges sa mga tourist destination, sa mga agtulat bisita, sa may mga picnic-picnic, nga sakop Itnabas, consider nga gina-claim Itnabas dong Magic Island. Tingin aprobahan man at sangguni ang pananawigan gali.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa pihak kaparte, balik kita it Banwang Batan. Anong undo na tabo sa Banwat Batan? Ay kung nagtariwan nga daw, may meeting. Rong Municipal Development Council kung sin mainit man nung diskusyon sa MDC Batan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pasadahan taman. Ay isang Domingo na. Gine-expectar ko abe Martes makabatong kita dokumento. Adin sa rayang daywang kontraktor nga rayang Bersen baga agwan mark. Kontraktor ko rayang nakatiwangwang makaroon nga Kalibo Crematorium ag Memorial Park. Pero hinaga Martes yun, sang Domingo na, wapakita't nabaton nga dokumento. Halin sa kontraktor nga, wadagapakita sa aton nga sangunang bayan, ag planong ideklara, banwa, nga ban sa pagbuogit mga kontrata, mga proyekto sa Banwat Kalibo. Ag Merkodes, ka-expectar man kita nga mapatawag kunot press conference dong kontraktor or dong representante kontraktor. Pero, what? Kita't binati hasta makaroon. Now, do pangutana makaroon, Chairman at Committee on Appropriation is Berix Bautista. Ay civil engineer ka. aga Chairman at Committee on Infrastructure SB Emerson La Chica ay civil engineer kaman ag kamorong nagkandak it inspeksyon igto sa Municipal Memorial Park a crematorium. Ano gondo na tabo ag ano gondong inyong balak kara?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ah, na ano gon? Sa inyong do mga committee report, ano rong recommendation ita sanggol ang bayan? Nga daw, sampaw niya ni kinyo, daw wa magkabugin na sapaka. Daw wa man kina, kamugin na inatuha. Daw sa tawo-tawo sa buhay-buhay lang man yan, ikaw muna sa sanggol ng bayan, makaroon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Anak ng tipakling taraga. Ano ra? Dali lang gina. Reschedule ko norong gobyerno sa baryo. Okay. Actually, ginidline ko nga ni Ray. Kundi sa 27 abita June nga ra, may nakatagana ng American Mission, rong Oswag Ilonggo ni Congressman Jojo Ang. Ang natural, i-expectaro nato nung presensya ni dating Congressman Ted Nonong Harisco. Aga, rong nasambit ng American Mission, sabayan ko no it gobyerno sa baryo, kuwaton niya provincial government. Salbasan naman siya. Sabangan ng American Mission ni Jojo Ang, aga anang grupo eh. Agsabayan it gobyerno sa baryo man, sa naman siya. Pero may nabatong itang information kay Gob Marmar. Bukon at kay Gob Joey na nga nag-birthday makaroon. Happy birthday gali sa atong gobernador, Governor Jose Enrique Martin Joen Miraflores. Nga nag-celebrate ko ng birthday today. Reschedule daw ang GSB or gobyerno sa baryo. Imbes sa June 27, gin-reschedule July 18, 2026 sa naman siya. Kung ako magsaga, albasan yata rong gobyerno sa baryo. Pero imbes nga sa 27 nga ra, adlaw ita Sabado, next Saturday, gin-reschedule daw it July 18 na lang. Para tao alit ligwagid dong medical mission, nanday Oswag Ilonggo Congressman Jojo Ang aga dating Congressman Ted Harisco. Ba? Mayad man.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Alas 7.59. Hawan-hawanan dali mensahe. Agod hindi magpila hindi na. Good morning kagawad Jerry Adok. O sa tinigaw nga naga-monitor na kay Toto Marmar na Mayan de la Cruz. Salamat yid Kapitan Joyne Maglunso. Ay doon na sintensyan. Pinayok malang ron ang sintensya kara. Nalipatan. Gali. Okay. Sige. Noted, Bujong Inday. Toto Roger Lucero Nagales. Happy Father's Day man. Belated kahapon. Agsatanan niya mga tatay. Gali. Happy Father's Day kahapon. Good morning kay Mr. Binji Tukol. Nga nag-monitor man. Una sa pamilya, ita Subiaga sa Mercedes. Angkola Jill, good morning. Kay Borek SB Santiago Tnabas. Sambilog sa mga or dahil kito ginasalig-saligan ni Nabas Mayor James Villanueva Solanoy. Bukonit Ang ha. Villanueva at anong middle name ding dong. Bukonit James Ang Solanoy. James Villanueva Solanoy ta.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Happy Father's Day man, Kimo. Ay soluhanon ka na. Mother ka, father ka pa. Nini Jesse Marie Arboleda. Happy Father's Day man kay Nung Joel Arboleda. Una sa Uyo Turong.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Akin ang Bibi Chua. Happy Mother's Day. Kay Kapitana Lourdes Nene Reyes. Good morning, Gid. Ag kay dating Kapitan Toto Lando Reyes. Una sa Barangay Tinigaw. Thank you, Gid. Sa daw-daw nga pagpamati. Ma'am Gima Tolentino, good morning. Una sa Banwaita madalag sa ginatuan sa pamilya Neil na kanang Beverly Neil. Have a nice day, mga taga-ginatuan. Igbata ni Doria sa California, sa US. Happy Father's Day man, belated to all father. Agkay mo man na Igbata ni Doreyes, wala sa California. Makaroon namin sa California, ay Domingo pa lang. Makaroon tarong Father's Day sa US. Sunday pa lang ngayon eh. Kay bungso nyo sa Marikina City, good morning gate, kay Jojo Hopanda, na ipatring ng Nansigos, ag ng Lian Sablaon, ag ng Joseph Nila Cruz. Itinigaw kay Jake, ag Lucas Kral Ropa, kay Don Doc Cipriano na sa Pangpang Village, Mabilo. Kalibo, happy Father's Day. Sir Eduardo Sarsino Prado Jr. O ginag-greet agad si Boss Noriel Kahilig nga nagapamati sa Cruising Unidos. Kaibahan ng mga barangay Tanod. O, thank you gid ha. Kay Tanod Noriel Kahilig. Good morning gid. Aga sa mga taga Unidos. Ag kaya Mr. Eduardo Sarsino Prado Jr. Madam Catherine Ismail Almero, nasa Banwat naman siya. Happy Father's Day man. Dahil nga father ka na, mother ka pa. Madam Kati, good morning, kid. Kanong Jix o Kati Terasona, nga nakaabangon ko no. O regards, God bless man na sa mga taga Olbuswang. Every guessing is a blessing. Good morning, gid. Kagawad Michael Villanueva Sulina. Sa laging Banwa West naman siya. Wishing you all a blessed Monday, everyone. Caring is the most beautiful word which makes life richer. If somebody tells you take care, that means you live in their heart. Thank you, Jet, and more power. God bless you more and your loving family. Likewise, ng Rolin Goyo Tabor. Agay nung Noel. Happy Father's Day. Toto June Sitar. Ang amigo, kumusta ka un amigo kong Johnny Sitar? Ora sa Prokdos sa sila Serna. Madam Chili Tempora sa Thailand. Blessed Monday morning man, praying maglihis sa par si Francisco. Di talaga siya welcome, wala, masyadong malayo. Actually nasa loob na ng par sa sugod at Pilipinas sa Engineer Bernard Moises si Francisco. Kaya nga ni si Francisco na imaw. O galing ito